0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang ato nga suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Dan salamat maibutag mga ka-K5, kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment karabuntag. Kasariin ang ubang mga kagsuno na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo dito balikan, huwag baga-istoryahan. Di nila mga sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyohan itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pangtimpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, nakabarayon karon ang mga activities sa Silliman University sa ilang pagsaulog si Jacinto 25 na katuig ng Founders Day sa pinakaunang universidad. Ang Amerikano, dili lang sa Pilipinas, kundi sa Asia. O opisyal na, giablihan ang booth area o hibalag area. Ang sariin, makita nimo ang tanang mga payag-payag o balay o mga baligya na sulod sa campus. Ang sariin, magtapok kayo ang mga bisita, mag-enjoy sa tibog gabi, magsuri-suroy o magkaon. O gato, sabi pa tayo, ang mga trivia kamahin sa Silliman University na nahimugso kani atong 1901 karon ilang kasinto 25 anyos na bilang usa ka tungaan Premier University. Kagahapon mga ka-K5 atong hisgutan ang mga lugar sa tibuok Pilipinas kung ano sa tanang lugar dinhi pagayod sa Negros Oriental gitukod ang Silliman University o Silliman Institute. Ug ato nasayaran usa diay sa gibasihan sa mga Amerikano ang atong pagka gentle people mga ka-K5. Bisan nagyera pa atong panahuna ang Philippine American ma-feel jud nila ang sinseridad ug unsa ka matinud anon ang taga Negros Oriental labi na sa Dumaguete. Atong istorya karon atong gihapon pasalamatan ang professor sa Silliman University labi na sa history nga si Dr. Earl Jude Cleope. Matod pa human sa taas nga diskusyon o kusog o makusganon nga rekomendasyon dito sa New York City kabahin sa pagtukod sa mong tungaan dinis sa Dumaguete nga sa diin giaprobar nga dinis sa Dumaguete ang bagong site sa ilang overseas mission o pagkatawgon nga Silliman Institute o dinin na may palit silag yuta nga 1.2 hectares ang rakon at banggayod sa dagat sa diin nahimutang karon ang Silliman Hall sa presyo nga 128 dolyaris US dollars o naalamang sa 350 pesos atong panahuna. So sa walang dugay ang managtiayon nga si Dr. David o si Laura Hibbard ang unang misyonaryo dinhi miabri dayon sa ilang eskwelahan ug sa sulod sa maong tuhaan ilang classroom nga gamay adunay lamesa taas nga lamesa duha ka mubo nga lamesa duha ka silya lingkuranan ug pipila ka mga libro matupa adunay napulog lima 15 ka mga batang lalaki mitunga sa unang adlaw atong Agosto 28, 1901 August 28, 1901. Og kining mga bata noon, unang mga pupils, nakita sa mga Amerikano nga walay mga sapatos, nagtiniil, og walay mga kalo. Og kini sila nagpangindaron gikan sa 12 anyos hangtod 16 anyos. Unya pagsulod sa September, mga tulok adlaw gikan atong Agosto 28, may ubay-ubay ang ilang enrollment. Nahimo na sila 35 ka mga estudyante ug ang mga edad nini gikan sa 7 anyos hangtod 24 anyos na. Matud pa sa usa ka historian diya sa Silliman nga si Dr. Valentino Sitoy, siya ang pag-describe sa mga bata kaniadto mga unang pupils. Adunay tulo ka class o social class. Tulo ka klase. Una, mga anak sa pobre nga pamilya, ikaduha mga anak og dagong yutaan, ug ikatulo mga adunahan dinhi sa Dumaguete. Apan dako ang bahin sa mga pobre, anak og mga mangunguma o mangingisda. Apan taliwala sa naglain-lain ng mga social status ng mga estudyante kaniadto, si Mrs. Laura Hibbard may gahin og panahon sa pag-ila-ila sa ilang mga estudyante mga ka-K5. Yakin i-memorize ang ilang mga dagway, bisitahon nila ang ilang mga balay, o ilailahon po ng ilang mga ginikanan, labi na ilang mga kahimtang. O kiniliboto ni Mrs. Laura Hibbard ang mga panimalay sa ilang estudyante. Sa laing bahin, si President David Hibbard, lahi sa ng iyang style, matod pa, medyo disciplinarian gamay. Kung ang estudyante malate anang pag-eskwela, i-calisthenics niya. o ipa-exercise padalagan-lagan o mabuntag hangtod panington po gamay o mapresko po ang lawas o usahay akinin paggunahon paghagbason o mga sagbot sa palibot o gitawag kininiyang Bingkong Squad kanang mga hagbas sa mga kugun-kugun diya sa palibot sa Siliman. Matod pa, ang pagka-successful sa early years no sa Siliman University o Siliman Institute atong panahon ng mga K-5 kinitungod sa pagkugi sa managtiayon nga si David Hibbard si dad nga 33 anyos o si Laura Hibbard yung asawa nga anapa sa mga late 20s. Matod pa, ang mga tao makaingon nga si Dr. David Hibbard siyang presidente. Unang presidente sa Siliman Institute o gayang asawa nga si Mrs. Laura Hibbard yung una, ang una nga faculty sa Siliman Institute. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
0: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500,
2: makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL
0: o bad cholesterol,
2: nga mao ang hinundan o responsable
0: sa pagbara sa atong mga ugat.
2: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
0: Batasano nato
2: ang pag-inom ang
0: PTX 500.
2: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: PTX 500.
0: Mabalit sa mga butika.
4: Hey!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga
2: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maitis.
3: Pinakabarato nga data.
4: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaunog parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part.

0: orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Baayaw, gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mingdanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
3: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
4: Puro de los pueblos.
5: Alas 8:14 na mga sukinting paminaw. Balik yapon sa atong pagkapanaguban-uban. Kinig yapon si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonega Mighty C, Detex 500, Detex Coffee Mix, Oga Ditribayo, Kabusaw.
6: Si Kaki 5, Attorney Ronel, Kanonega Naka Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditribayo, Sport Biotics, Deep Alobos. Si Kuan ba o Leonel Bintulan, it's a be proud, you are a teacher, your husband depends on you. Dili ni si Manager Bernie. Wala ni ka depend sa iyang teacher wife.
7: Sauna. Sauna. Mauna kasagaran kay, di man ikalimod, ang daghan may na ilhan ako sa panahon sa ako ang elementary o high school days.
6: Oo.
7: Ang ilang bana mo ibilin sa balay.
6: Mo ibilin sa balay. Basta teacher ang asawa.
7: Basta teacher ang asawa. Kay mag-drive na mapag-tracy ka din taon. Sagaran. Ano ang uban?
6: Mo'y ang anak mo. Importante mo. Nga nagay mo bantay sa bata.
7: Nay mo bantay.
6: Sa kuan.
7: Oh.
6: Kung kinsay mas maayo og income, mo'y dapat ang mutrabaho.
7: Anya. Oh. Habal-habal po, di man na, malimod. Kuan man na, realidad man na, nga ang ubang mga teacher na minyo habal-habal. Wagi po yuta. Doon na may uban na habal-habal pero yutaan, labi na sa bukid.
6: Nakoy, kailan ko sa mga habal-habal na siya, pero dapat katuban. Ah, karon na, na yung mga sakyanan.
7: Oh, ka na.
6: Teacher yung asawa.
7: Muna, niya, pagkahuman, kanang wagyan ba? Ang buti pasabot niya na kanang your husband depends on you katong why klarong income nga bana which is tinuod na saon ang panahon.
6: Saon ang panahon.
7: Pero karon ang mga husband mga bana ang mga teacher. Ang mga teacher magaling undang ron kay mga bana ko ana to na sa abroad.
6: Siman. Mga nana.
7: Oh. Siman. Mo na kasagaran.
6: Pero dili siman luloko.
7: Dili. Kaba ni Ma'am Pami. Ni undang jud si Ma'am Sandra. Hindi ko makalimot ni Ma'am Sandra. Ma'am Sandra, katubi ang sakyanan may amang gigamit sa wedding. Yung auto, niundang kay yung bana sa Sir Jimmy, kapitan.
6: Kapitan sa barko.
7: Oh, pati na ko kay balay. Unya, saon man, yung mga anak, naman mati.
6: Kanang mga barangay kapitan ba, unya, musakay sa barko.
7: Kapitan. Yung
6: magkinauganay sila o kapitan. Maglibog na, huwag kinsa mo yung kapitan na ni Dere.
7: Ang, kuhan.
6: Kanang. Kap.
7: Oh.
6: Ito mo po yung kapitan.
7: Kap. Sa,
6: puro man kap. Kinsa may mo drive, anak yun.
7: Ang kapitan. Sa barko.
6: Dili sa barangay.
7: Dili sa barangay. Kay, ang iyang drive na na, sekretary raman.
6: Uy! Naaramay na minaw nga kapitan.
7: Na?
6: Nga na yung sekretary.
7: Alamat, na-mention na rin. Kinsa na, nga sekretary. Kinsa po na nga kapitan. Asa po na nga barangay. Pero ano kasagaran? Mag-abot, mag-yun ang kapitan o sekretary?
6: Sinun mag-abot, kilay, ane. Marag naglibog siya sa iyahang kwan.
7: Bayronan?
6: Bayronan.
7: Nalagan kayo? Nganong ka ng kasagaran ang maisyo? Kapitan man o sekretary, nganong di man ang kapitan o treasurer?
6: Treasurer.
7: Okay,
6: ang masigig koyog, ang kapitan man o sekretary.
7: Oh.
6: Ang treasurer, kung ano man na, pangwartar man na yan, pangwildor man na.
7: Ang dito sa mo, kay kapitan lagi o sa kanang BW.

0: Beach W.
1: Ah, Beach W.
0: Oh, ug na pod siya Beach W nga kuan. Kanang naibgan.
1: Ano di man na malikayan kana barangay? Nganong naman jud na?
0: Nanang issue kana may daghang marites.
1: Oh, pero di na tinuod.
0: Ha?
1: Di na tinuod.
0: Eh wala ta kahibalo.
1: Nanong sa mga school. Sa mga school na poy principal na poy teacher.
0: Principal teacher relationship.
1: Oh, na poy, na poy teacher teacher.
0: Oh.
1: Ya na poy student teacher.
0: Ako na may mas worst ang student teacher.
1: Hey, pag-usap mo ay.
0: Atong isigutan ron ang academic freedom, ang freedom of education.
1: Kana. Pero sa dili pa,
0: Mirna Teves, morning sir, God bless you always. Salamat, ha?
1: Anya, mapalit ato mga product sa pulang tubig sa J&J Pharmacy.
0: J&J Pharmacy.
1: Diya sa Sibulan sa Butika 4. C&A Pharmacy, Merle's Drug Store, diya sa Ahong St. Roque Pharmacy.
0: St. Roque Pharmacy.
1: Sa San Jose, Butika di San Jose.
0: Oh, sa Amlan?
1: Butika di Amlan.
0: Butika di San Roque.
1: Butika di San Andres.
0: Ah, San Andres di ay.
1: Okay! Alas 8:18 na. Beh, sa mene, atong sumpay ni!
0: Sumpay ni atong
1: sa kang Claire. Ngang yang utok, nasa yang bugan, gibutang.
0: Yang utok, nasa yang lubot.
1: Nasa yang lubot. Nasa yang lapalapa. Claire! Pero wala naman ni si Claire ro, makadungog ni sa itong komentaryo, bisa pa i-translate ni, may ngayon ro na si... Kay Bernie niyo, Ronel, o Bernie.
0: Kay Bernie niyo.
1: Pero file lang tag kaso.
0: Ha? Mo siya na lang po yung file ng kaso? Basig wag ganito yung nakasulag appear sa korte, na ganyan nga magunduhan na. Wala naman
1: si na. Sikat kahit tao, file lang tag kaso, kay ikaw may abogado na to.
0: Oo, ako na may abogado. Bahala, eto ipalive ng hearing sa kwan.
1: Palive?
0: Sa K-5.
1: Sa impeachment?
0: Ah, moro impeachment.
1: Oh, ngigo. Anya, adya, diyan naging magamit ang akong in-English yun.
0: Oh, dihan. Kaya katapong diskarte ni mo nga, filming daog ang kaso, diyan na magamit na to. To.
1: Asa to?
0: Ito yung gi-share ni Attorney March o ni Attorney Geng, Attorney Dayan.
1: Oh, nga no, kali ito?
0: Sige, nalimot na dahi ka?
1: Nalimot to, kay kadimdi magutugod. Dikan sa Sibulan, kang mating. Ang sabi dito akong gingon nga?
0: Sige daog yun.
1: Kay?
0: Di, gil mapil, di, sige daog.
1: Kadumdum ka?
0: Okay, isitol naman ni mo, sige.
1: Isitol?
0: Ay, imo mo kuno isitol. Bayaran ni mo tong pikas, bayaran ni mo tong judge. Ingo man ka.
1: Uloy! Pakam lang ka. Oh, kung ingon nga ko, ano? Sitol rapi lagi sa istorya. Way!
0: Ah, wala dito?
1: Way labot ng money.
0: Ah, so wala. Tutungod rato sa nainom ni mo.
1: Uloy! Taka po mo. Inyo po na punan-punan-punan. Ning kamot magalit nga masitol na. Niya pagkaman, mayroon na po ka, bayaran ang judge. Sa pagtuon mo, mga judge, bayaranan? Bayaran?
0: Really? Sa istorya rato sa mga hubog. Sa istorya rin sa mga hubog.
1: Uloy! Basta wak mo na. Ay,
0: wala ka.
1: Categorically, vehemently. Vehemently deny.
0: Wow. Specific denial, ha?
1: Oh. Problema, magtabangan ko ining duha ka mga babaeng abogada na makihagid ko. Saka maguna, Sir Bernigod. Mamunin mag-ingon. Dito. Sige.
0: Ato sa pasapan si James Ban.
1: Sige si James, ha? Sige.
0: Natad sa agrikultura sa lungsod sa Valencia, gipalig-on. Kompletong detalye kay K5 James Bandukilio, K5.
2: K5 News FM Live Report.
3: Lokal na gobyerno sa Valencia, nga gipangluhan ni Municipal Mayor Edgar Tervez Jr., miabi-abi kang Mr. Rolando Alica, Agriculturist Wanda, o ni Mr. Christian De La Torre, Agriculturist Wanda, gikan sa Department of Agriculture Negros Island Region alang sa usa ka courtesy meeting. Ang maong courtesy meeting nagsilbing oportunidad aron mapalig-on na ang koordinasyon o kolaborasyon na tali sa Department of Agriculture o sa LGU Valencia alang sa pagpalambo sa mga programa o serbisyo sa agrikultura alang sa mga lokal nga mag-uumak. Pinagi sa parayon nga panag-uban o panaghiusa, giparehag sa duha ka partido ang ilang pasalig sa pagsuporta sa malugtarong kalambuan na sa agrikultura o ingunman sa pagpalambo sa mga panginabuyan o kaayuhan na sa komunidad sa mga mag-uuma sa lungsod. Gisaad usab ni Valencia Municipal Mayor Edgar Tavares Jr. na siya maning kamot o palambuon pa ang natad sa agrikultura sa Valencia alang sa pagtabang usab sa lokal nga mag-uuma o magmintinar sa pagkaon sa tibuok nga lungsod. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Dietri Payo Barukilio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Alas 8:22.
0: Sama tips, boy. Academic freedom.
1: Academic. academic freedom, freedom og
0: freedom of education.
1: Okay, kung freedom of academic. Academic freedom o freedom of education. Doon na din sa kalainan?
0: Na sa kalainan.
1: Saman.
0: Ang freedom of education, katungod sa mga ginikanan,
1: paiskulahon.
0: Nga paiskulahon, o mupili sila, asa nila paiskulahon ilang mga bata.
1: Freedom of education.
0: Yes. Sa academic freedom, katungod sa iskulahan, o sa maestra, unsay style sa ilang pagtudlo.
1: Academic freedom.
0: Yes. Mao na siya kalahian. Now, so, naay katong giingon ni Claire, ni Auntie Claire, no? Auntie Claire. Kabahin anang ginatawag nga moralidad, mga unsa na nga ang mga teacher, blah blah blah. Kung naa man galing na siya ga exist. So naa na siya sa freedom of education sa mga ginikanan nga hindi ko pa iskola din na sa akong bata kay inaana man din ang mga teacher din na. O niya, katupong kabahin sa giisgot niya nga morality, na ubos ang morality sa mga bata tungod ana. Actually, muna siya definition sa child abuse. Kung tinuod, mga linang niya gingon, ha? Muna siya definition sa child abuse.
1: So, possibly, ang mapailang kaso, mga teachers.
0: Mga teachers, so dapat kung ga-exist di ay nasa yan, gifailan na nilang kaso child abuse o administrative. Ang teacher nga gahimo at to. Kapag mo to siya definition. Nga nagihimo ni mo ang usa ka act nga magpaubos sa dignidad o morality o pagkatao sa usa ka bata. So, kay gihimo din as mga teacher, child abuse na at declare kinsa may gihimo ana, ikihan ninyo. Dili kay mo yaw-yaw ra kada gingon ana nga kuan nga kamo mangunta na sa executive under man ninyo ng education nga no mga wala man may gihimong lakang anay kay karon, amis kay karon na anay nahitabo. Gingon ana nga mga report nga tungod kuno sa gihimo sa teacher mo tong nahimo sa bata. Ah, wala mo giapoy action nganong karon pa man mo mantingog.
1: Kanang pagbuli sa mga teachers.
0: Oh.
1: Buli ko no mga teachers.
0: Buli ang mga teacher.
1: Kay naman toy gi. Sa to ang bata bay ni sulat ato before siya namatay?
0: Before siya namatay?
1: Nga gibuli ko no siya.
0: Oo, di og gibuli at least na sa school.
1: Sus na po guidance, guidance unta to. Katong dito ba luoya po doy?
0: Ang guidance?
1: Oh, dito sa Capitol University sa Kagan di Oro.
0: Oo.
1: Ligsan og trailer.
0: Amo ba?
1: Bata pa kayo.
0: Guidance counselor? Oo,
1: tatoy mo guide.
0: Wala siya ka-guide.
1: Wala, yun kay... Basig paglabang niya ba? Wala siya nakita sa driver sa trailer kay taas ba yan na?
0: Oo.
1: Matay po, luya.
0: Diligid. Sabi?
1: So, maupay, imbis kayo mo guide, maupay na nga, wa?
0: Pero wala siya akong gingon. So, kanang imo ha, out of order yun ng anti-clear nga statement yun, para nako? Out of order yun ha? Dili ko na ang ang istorya sa usa ka officials gobyerno. Mag-istorya ka ana under pagyud ninyo ng Department of Education sa so, tupa imong buti pasabot si secretary sa ni Angara wa gihimo.
1: Correct.
0: Ha? Wa siya gihimo kay ga-exist man di ay na nga ang mga teacher nga uban mo pay gatudlo nga mawalang morality sa mga bata sa so, tupa ang secretary wa gihimo. Usa man ang gihimo ni secretary Angara nga gasuri-suri sa mga eskwelahan. Pugi ra na.
1: Ang pasabot siguro ni Claire ba? Tungod kay ang iya laging utok, basig wa tumipangsyon sa ilang iyang ulo, dito tumipangsyon sa iyang kigol. O dili baka dito sa iyang lapalapa, ang iyang pasabot siguro, nga doon ay ubang mga teacher, nga dili mayong ehemplo. Kay, instead labi na kining social media na turon, nga ang uban po ng mga bata, tinuon na po na, gigamit nila nga props.
0: Gigamit nila nga props.
1: Para sa ilang content. Hinana ba? Para sa itong ano, katong pandemic, ako pero, dito ito gitugan nga itong
0: kuwa. Pero para ko, ha? Huwag na violation, dapat.
1: Correct.
0: At least ninyo.
1: Correct, correct.
0: Kabalo man di mo nga na violation. Kitaan man na sige sa Facebook. Di man po na i-allow ni Mita o dili na siya allowed. Diba? Pero kamo kay nakita.
1: Naman ay buot si Mita.
0: Si Mita?
1: Kita ramay initan perme.
0: Magpakita lang itang bata diya nga
1: video lagi. Matik na yun.
0: Matik man din itang suspended ng pilang adlaw.
1: Pero sila ka na mga private, ka na mga content creator. Di man mo unsa?
0: Mili mo unsa?
1: Borsig, nakakwarta mo si Mita, ana.
0: Kidagan pong video.
1: Pero
0: nagaling violation, naaman na sa social media, ma-access man na ni bisan kinsa. Di pahilin ninyo kaso kung nakalapas balaon ng maestrahan, ha?
1: Correct.
0: Nga nung karon pa man mo magbasulanay, nga nahanay na hitabo.
1: Pero, para po sa mga teachers nga naminaw karon, labi na katong mga content creator, ay lang kayo mo pagpalabi.
0: Okay, pagpalabi.
1: Para sa itong, katong pandemic, Noy, Ay, ma'am, nadiri ang katong, katong, sa rato, brochure, katong ipanghatag ba?
0: Ah, katong kuan.
1: Test paper, basta katong ihatong natong
0: sa kapalit.
1: Ha?
0: Module.
1: Oh, module. Oh, nadiri. Siya nga, oh, ma'am, sige, ma'am. Hala, no'y kadako sa kapayas. Ano na ba?
0: Oh.
1: Panguhalang, ma'am.
0: Panguhalang, ma'am.
1: Ibotas, botas bag. Pero, kuan, pangkunti, tragunto. Oh, hala, no'y manok ko, lumiyas. Kuan, ma'am.
0: Eh, mo na, ma'am. Ana, ana.
1: Kala mga inana ba nga? Ang kuan manggod ato ang kumakita manggod sa mga bata.
0: Unya wala pero wala sini ngay kagwapo ni mo no.
1: Wala eh dala ako ma'am. Wala. Magay piti kasi mo asawa. Para sa tong kuan ba? Para sa tong bay. Prinda ni mo asawa bay.
0: Ha?
1: Isa nga prinda ni mo asawa kay pangit kay na.
0: Oo.
1: Bati na kinaya. Ana ba? Nay nagitawag niya ba?
0: Oo.
1: Lingi sa sing asawa. Tuwa man dito.
0: Mm.
1: Hong-hong din siya, dool din siya, anong siya. Pila man po, kadungog ito, sagpaa. Siya, pila man po, imuday ko i-prenda, bang! Kaya mga content-content, inana, okay, ano na? Kay katawanan ka tong. Sige. Dala. Bunag pasabot nga ang maestra, looy kayo, way swildo, way makaon, way sudan.
0: Dagag utang.
1: Oo. Paras po, katong content-content po. Ma'am, ali ma'am. Aw, anak po maestra. Ali mo dahi, doon ang tagpangaon.
0: Mm.
1: Sige ngon sa mga bata, ay di ko ma'am, buladra mo na yung sudaan.
0: Ay, lo, kaluin ni ma'am.
1: Okay na mga inana ba?
0: Buladra yung sudaan.
1: Oh, ayaw mo pag-content to mga inana. Labaw sa tanan, kanag yung, ang ipasabot po ni Claire, kay malupigan mangkod si Claire, kanag itong magpinsil sila nga murag ibabaw yun sa tuhod.
0: Ay, para sexy lang tawag.
1: Oo, nga inig. Inig sulat nila sa blackboard.
0: Magawas ang ilang kigol.
1: Oo, nga mura sila
0: nagdulag pickleball.
1: Pickleball!
0: Ako. Pero lain na ba ito magdulag pickleball, no? Nga, gapanti. Panti. Nag-half slip na lang. Unta, no? Ka lang nag... Kuhan, jiggings.
1: Katong yapong sa... makita, ma... Kita, magkita kay... Magawas, magod na. Mo, kuhan, magod na. Sa... Na itong gwardya ba? O, tag-iya ba ito?
0: Tag-iya sa...
1: Pickleball.
0: Oh.
1: Asa man ka? Do ako pickleball. Usa ka, lalaki ka?
0: Yeah.
1: Bayot. Siya nga lalaki. Ay, di ka pwede diri.
0: Apuro na bay ang iya, ha?
1: Pangbayot, rin ko na ng pickleball.
0: Ay, pangbayot?
1: Ah, muna yung pagpapasabot niya.
0: Yeah, si James, sige man ang ganula.
1: Si?
0: James?
1: Ayun, i-appel na atong kauban. Ayun, na i-appel. Hilom-hilom lang yung bata.
0: Ah, nag-hilom-hilom.
1: Awat, takabalupon.
0: Okay.
1: Ako, muduwa man po kusahay. So, ayaw ng pickleball.
0: Adil, kapalo bang kunin mo nga, naamang ka sa tunga.
1: Ah, center ko.
0: Leaning, naamang kay leaning, gito sa'yo nga mo. Sa gito?
1: Napuyo sa. So, napuyo siya. Ama ka. So, doon ako pickleball. Na nakikabit, wak pa. Siya nga, wala, uy. Ano siya nga, alit. So, dali.
0: Parang nga makakabit.
1: Ano din ang pickleball?
0: Hindi, mayo. Mawala ang morality.
1: Oo, ang moralidad mo. Sure, but masamot ni Castro. O, sa'yo mo ko ng mga teacher, magbo kayo o ka na nga pinsel, nga wala pinag iniglingkod, tabunan pa yun na, ano tabunan pa, bububo niyo, pagkuhuman, tabunan ninyo, pakita na!
0: Kita.
1: Di ba ang mga tao muna ni maulaw mo tanaw? O niya, kana pong mag-kersone sila, o patahi nga, mulakrag yun ng dili tibak, kanang dili tibak, di man makita, pero kanang dili tibak, mulakrag yun ng panting na tuin, ano ba? O niya, musayaw din sila, Onya, sexy kayo.
0: Papa ulala.
1: Kinsa may estudyante niya na sa high school o sa first year o second year naman ng grade 11 o grade 12. Ngab, labi naglalaki. Lamian ni ma'am. Wala mang yun na. Buna usahay nga, di sila kapugong. Buot siguro na ipasabot ni Castro. Pero di na mo ipasabot niya. Ang iyag yun, muragi.
0: Gida kwan gini mga teacher.
1: Ngawa gyud moay nagtudlok ug moay mudo. Alas 8:31 no. Balik mi human ini sanbay.
4: Puro de los pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy ipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3
2: Tribayo DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsip-unon nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mags Probiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang dunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
15: Kagugob o crispy nga lechon ba ang imong gipangita? Adto ra ta sa Gutib Lechon. Gutib Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutib Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matag adlaw. Naparato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutib Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutib Lechon, gipanagiya kini ni RG o Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutib Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
2: D3 Bio.
16: Ako si Inara.
17: Tajud kayo ang akong blood sugar.
16: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapay up ang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
20: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3
3: Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. DTX 500.
21: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
20: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
25: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
26: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
27: Pelos Pablos!
1: Alas 8:39 na! Balik niya po na rin sa ito nga pagpanaguban uban turns. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanonin ka Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bio, kamusaw!
28: Si Kakipay, Attorney Ronel, kanonin na ka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Explore Bio, DTX, D Palobos!
1: Ready na, turns, ang ato sit up na rin, ho? Ready na, ready na ni sa monitoring, sa ito ang mga kabataan.
28: Para sa ato ang K5 NIR Broadcasting Competition.
1: Yeah. Welcome sila until tomorrow, ha? Sa ito ang...
28: Para sa practice.
1: Practice, dry run. Ako naman, dili on air, pero familiarize lang.
28: Anong gitawag mo nag-dry run? So, malara na siya. Dili na siya basa.
1: Gitawag na siya og dry run kay diha man ta nag-dry sa o diha ta nagpadagan sa dry. Wala man ta sa wet. Kaya kung dito ta sa wet, mahugnan na siya nga, nanginhanglan pa ta siya og rainy season in order to have a dry run. Anak na. Tingapod bitaw ko. Pero bitaw, gitawag dry run. Word na siya mga higala nga practice. Mora po na ka nakuban ba? Fire truck.
28: Rehearsal.
1: Fire truck. Kung ang mugawas lagi kay tubig.
28: Tubig.
1: Mora po na sa kuan.
28: Adi, ang buti pa sa butana, nga mo abot na siya nga truck kung na-ay fire.
1: Mabot na siya. Mo nang fire truck.
28: Kung na-ay fire.
1: Na-ay tubig. Mo na siya ang mupatay. Pero ang sakto nga term, ana, death.
28: Death?
1: Death fire.
28: Say death fire.
1: Patyon man niya ang kalayo.
28: Or
1: fire death truck.
28: Killing fire killer.
1: Fire killer.
28: Fire killer.
1: Truck.
28: Fire Pangan killer yun. Truck.
1: Ana. Pero usahay mo dako man kalayo.
28: Hangin may mugawas.
1: Mura po na sa giingon nila nga kanang nganong birthday man nga nataw siya gabi iman.
28: The birth night.
1: Dili
28: siya birth night. Diba, tingalan sa ito ang...
1: Miss Eileen.
28: Ay, Miss Eileen.
1: Miss Eileen Florindo.
28: Ay, Miss Eileen Florindo. Diba? Nagkadugay, nagkagwapa.
1: Minyo uno na.
28: Minyo uno na?
1: Ako kabalabito. Mabito na siya, turns. Mabito na nga. Mingog birthday. Actually, ang uban bang, mingog nga nung day night. Di, kuan ba, serious ba? Ang kanamanggong day, 24 hours.
28: 24 hours na, day.
1: Mauna siya. Gawas sa EM o PM.
28: Lain na siyang EM o PM.
1: Unsay kalainan sa dinner o supper?
28: Kanang dinner, kung naa kay Sudan, supper o wakay Sudan. Sudan.
1: Sakto yun na siya. Nganong ang gitawag katong sa kang Kristo, last supper man, dili man last dinner.
28: Last supper to siya kay... Kay last na gani, antos naman siya.
1: Padong naman siya ilansang. Muna, ngayon mo tawag og supper.
28: Pagkaugma,
1: di na mo maugmaan. dinner lang yun, ha? Lain po. Uy, mag-suffer ta. Lain po, no? Mag-dinner ta.
28: Ang libre kog antos.
1: Ha?
28: Libre kog antos.
1: Libre kog antos. Moro na sa, on sunny, sir. Take out or dine in?
28: Take in or take out?
1: Take in. Dili, ho. Take in or take out? Tick in.
28: Tick.
1: Tinood mag yun ni Torch?
28: Oo.
1: Linya siya sa Jollibee? Sa butuan, bago pa ang Jollibee's butuan.
28: Bago pa.
1: Linya gali ko sa Jollibee, nga ko yung kwarta.
28: Niya, niyong saan ka?
1: Mingo na sila nga nakasunod na kay Jollibee. Kasunod na!
28: Oo.
1: Ay, gutom kayo.
28: Kasi yung mga gipalit?
1: Linya ako. Niya, paghapit na ako, gawas po ko. At least nakalinya.
28: Sa lamisa nga na ay gibiyaan.
1: Wala po. Gawas, ato exit. Basta nakasunod. Wala may ingon nagkaon. Nakakaon na kay Jollibee. Wala man. Ang ingon nakasunod, nakakasunod na. Linya ko. Pero dito gin ko ni katawa gyud, nagkatawa. Tinuod man gyud ni istorya, mingon mo istorya binut pa ni binut tinuod gyud. Dili nadungkad na ko. Sa nga unsa man soft drinks nimo sir? Sa ka liter.
28: Oh.
1: Sa drinks. Sa nga 1 liter?
28: 1 liter?
1: Ah. Sa Jollibee.
28: Sa Jollibee.
1: Oh. Ang yang gyud der gipangutan naman og soft drinks.
28: Oo.
1: Sa usa ka liter Coke.
28: Oh.
1: Nimo may liter ba ya? Ina na ba?
28: Kusog ka rin niya mo inom?
1: Ha?
28: Kusog ka rin inom?
1: O, sa kalitro! Bago pa man na!
28: Tiyag ako ba? Ito, tagahan siya. Bila man ang usaka baso, 200 ml na?
1: O, tagahan lima.
28: Tagahan siya lima. O, sa kalitro.
1: Yan yung man siya. Kaya makasave man ito. Kamahal na ana. Ito, litro 25 na ito. O niya, kaya na 30.
28: Kabaso na.
1: Morago na sa usaka mineral. Mineral nga gamay, 20. Oh, ang dako 20.
28: Oh. Yeah. So dako na lang ka.
1: Dako lang pero problema di man masunsubag. Eh kana mga ingon ana ba? Pagtukod bitaw ga elevator o pagtukod ga isano, dito sa butuan. Apil man pugko.
28: Ni apil kag tukod?
1: Dili.
28: Oh?
1: Sakay-sakay sa eskalator.
28: Ah, sa kakanaog ka.
1: Oh, po, tanaw po doy, tanaw po, balik ka mo. Yeah, balik mo, sakay po doy. Ikaw na po.
28: Padlo. Pero wala ni mo ginahikap. Wala kay nagsakay niya na magyan hikapon ni mo, ana.
1: Wala, ay, wala.
28: Sa mga prank ba?
1: Wala. Pamanay sa una. Kanang mo, inigap, sakay ni mga lukso. Pang! Hadlok mo ka nga. Lukso gini mo para madungan ang wakatiil.
28: Oh, kaya hadlo ka maipit.
1: Oh, inigla o lukso na po. Pang!
28: Ampak-ampak kay maipit ka.
1: Oh. Mama sa una, sa Cebu, pag-abot. Kumaan na ba? Metro kaysano?
28: Oh.
1: Sa una ni, di man kita siya kakuan. Sa una pagtikang. Di alsa na mo ni Manong eh.
28: Di alsa ninyo?
1: Di bugata. Hapit pa minang amu-mu niya. Pag isa, pag naong niya, hey, dira ko sa hagdan eh. Matamaan na din eh. Di bitaw mga higala. Kato nga porsyon, hatod ka na to sa DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
1: Nai-sponsor ato ah.
28: DTX Coffee Mix. Lamig ko kayo ng DTX Coffee Mix mga suking tigpaminaw.
1: Ah.
28: Tistingi, suwaye, yummy, healthy. Ha? Good for your health.
1: Kana.
28: Good for your eyes.
1: Kana.
28: Good for your skin. Good for your tummy.
1: Kana.
28: Oh.
1: DTX Coffee
28: DTX Mix. DTX Coffee Mix.
1: Sa bakong, mapalit na sa People's Med Pharmacy, ha? BOC Pharmacy, CCY General Merchandise, o KZA Pharmacy.
28: MZA.
1: MZA Pharmacy. Diyan sa Dawin, mapalit sa may Senior Santo Niño Pharmacy, sa Crossing Alipayo, o niya sa J&J Pharmacy, gamot publiko MPH Pharmacy. Diya sa Valencia sa Infinity Pharmacy og sa Kenza Pharmacy, sa Minas Pharmacy, Medcare Pharmacy og sa Jams Pharmacy. Ah! Mao na mahigala. Alas 8:46 na sa ato kapag panagubadoban.
0: Foro de los Pueblos.
1: Pang finale. Bahin kang Anti-Claire.
28: Anti-Claire.
1: Nganong
28: gabi magudayo ang iyang term no? Mura ba og ang mga bata
1: gitudloan
28: nga mahimong walay batasan.
1: Walay batasan. Walang mudo.
28: Ill-mannered.
1: Ill-mannered.
28: Nag-una-una pa daw ni siya. Kung nakasabot ba daw siya sa term nga walay mudo no? Or iyang teacher mo gahimo niya nga walay mudo. Murag teacher niya ang iyang igibasol nga nahimo siyang walay mudo.
1: Dili. Ang iyang teacher buutan iya gyang kinaiya. Karakteristik niya, wag imodo siya. Way batasan. Bakit siya batasan?
28: So ayaw ipahid ang tekler, ang imong pagka walay modo, ang imong pagka ill-mannered, sa mga teacher?
1: Ill-advised!
28: Huh? Wala siya gagamit yun sa iyang utok.
1: Why yun?
28: Wala.
1: Ambot niyong bayhan na mga sukinti po, minaw, o tao pa ba ni? Sa man sa doon na kay kasing-kasing.
28: Diba uso naman, wala na'y kasing-kasing akong pamino. Basig robot ni si Auntie Claire.
1: AI
28: ba? Kanang robot ba nga gihimo ba nga parang mo mga istorya, bright kayong paminawon, pero wala'y emotion.
1: Uy, bitaw, ang kuandra batons, kanabayang robot sa kunibawan, di na mamante.
28: Pamante? Ay mo ba?
1: Hindi mo na sila kabalumutaon.
28: Oh.
1: May bra.
28: So, pahungaw ra na.
1: Pahungaw ra na. Siya mo'y mayudo.
28: Ama o di ay nga dilit mo doon ng reporter niya inig mag-interview. Ito ra siya stas, kapalayo ra sila.
1: Muhungaw man.
28: Muhungaw?
1: Anya, huwag dugo na siya. Huwag may napkin, magagas-agas.
28: Agoy.
1: Yay, kaloon.
28: Uy, naigakaon. Ayaw mo ko. Ayaw, kol. Bata pa ko, kol. Ayaw, kol.
1: Labi na ang sudan dinuguan.
28: Uy! Clear oi naunsa naman in town ka Clear Castro President Bongbong Marcos lantawa daw kono bi i kuan daw kono nang imong spokesperson bi mura magapakaulaw na sa atong nasod
1: e mingan naman po si Bongbong aki ganahan ko ana
28: ganahan siya og mga walay batasan dili buutan ang atong presidente
1: nikay
28: ganahan siya og mga walay batasan
1: nga spokesperson siya kuan man siya siya ka absorber si Clear so inig punch nga to kang Clear dili na dili mo igo nga to kang Bongbong kung ipan si Bongbong di mo igo nga to kang Bongbong si Clara mo'y maigo niya kay robot man
28: robot dili man masakitan
1: dili man masakitan
28: pero nangayog tabang sa polis sa Canada si Auntie Claire liwat na siyang kilay nabay kilay siya murag tato mo na ginang kilay ni Claire
1: wala na siya kuhan kilay
28: ha?
1: Wala na siya kilay kuhan na kanang siya tawag na eyebrow
28: eyebrow?
1: Oh eyebrow kanang pa anak ba pa itong ba
28: paitom tato
1: oh tato
28: oh tato ana
1: bitaw mga kaisunan eh, Clear pangayo o kuan
28: robot ni siya robot
1: kanang pangayo og sorry di ra ba na siya kabalo mga sorry turns
28: dili asa man eh manginsulto ra man eh
1: oh
28: angay lagi gid asa sakto toy mong gingon gaganay makitaan sa mato sa eskwela ni si Clear tangaso ni kamatis ni
1: kamatis lang
28: makaton
1: oh. Pero di pa na siya mato. Tungod ining yung gibuhian ron ng mga istorya, di na mato ang school.
28: Dili na ni mato.
1: Onya, di po na siya pwede nga hibaw na siyang guest speaker sa iyang alma mater. Kay Ulaw man.
28: Ulaw.
1: Ulaw.
28: Makaulaw ka, Claire.
1: Ulaw ka, Claire. Pariha lang mo anang imong igsuon nga si Franz.
28: Dino niya igsuon, oy? Galaban to sa mga teachers?
1: Aw, auntie.
28: Oo, auntie ba na niya?
1: Ah, basta Castro, parente.
28: Parehara sila kapilido.
1: Parents, parente.
28: Ang ilang kusgan, ano nga parente? Si Fidel Castro.
1: Fidel Castro.
28: Presidente sa Cuba sa una.
1: Eh, buotan man to si Fidel.
28: Buotan to, makamasa to.
1: Aka to si Fidel, iso gito.
28: Oo.
1: Kuya gito. Mama to, kusog mo ni Carillo, no?
28: Oo, mama to.
1: Sila Fidel ni Ramos?
28: Morag, patayin ba tong Ramos?
1: Patayin na ba si Ramos?
28: Ramos?
1: Oo?
28: Patayin na.
1: Sa tanawa ang mga presidente daghan na kinangamatay si Noynoy patay na si Curry patay na Marcos o niya di mo magtinarong sa inyong pagka-presidente inikamatay ninyo
28: ang buhay ng presidente tingali nga ni Agis Pilipinas muna si Irap o si Gloria
1: Irap si Gloria madong na po na
28: o si Digong tatay Digong
1: aka na linya na

0: Kanya nga itong for the foreigner, mga sulking, tingpon may na-joke. Ay, sundugan ng mga English na ako, ha?
1: Ilig-ilig sa broadcast competition, wala na i-appeal,
0: wala ha? Wala na i-appeal, basig mo, ingon na po mo nga. Good morning! I'm your broadcaster, newscaster, from the city of gentle people. Ayun, ha? Tagalog ba yan, ha? Ayun na, kay ka na, pagkwanda na. Pero usahay po, maigo po ba yan? Kaigo po ba yan, ta? Para man sa mga customer ko na ito, mga foreigner, para ni Sir Hines, oh, di mo nakasabot yung Bisaya. Ano nang in-English na ito, nga, ang DTX Premium Coffee lamigod kayo. Sa ngalan sa mga CEO, President, the generous bossing, bossing Doc Ramiloy.
1: Yeah, manager, Santa Catalina, Mayor, Pev, Uban, yan. Alik.
0: Morning, usap nga ito ni Dudong Minuligan, the legacy continues. Sa imuhang mother. Ikas lawak Jonathan Kalbog og sa tanan nato nga mga contestants, good luck sa inyo this coming Sunday po na. Pero you can have if you want a dry run diri sa ato guys kilahan, diri sa atong istasyonan karon og ma og sa Bernes.
1: Oh, karon og sa Sabado ha. Ulay Sabado.
0: Ulay Sabado.
1: Ulay Sabado. Kotobra og ma.
0: Kotobra og ma. Kay tong Merkulis pa taron. Kuha na madayta.
1: Huy
0: bis na manday. Inigapon si Kaki 5 Bernie Campos kano nega mighty si Detex 500 Detex Coffee Mix of D3 Bayo Kabusao.
1: Si Kaki 5 Attorney Ronil kano nega Detex 500 Detex Coffee Mix D3 Bayo Explore Bayo Detex Balabas para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko galingawan sa Negros.
0: K5 News FM
2: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5.
3: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai mon?
4: Ay ako nagagamit kogyo sa una pa kaning DTX Coffee o kining MyTC o DTX 500. Nangmo man ako ginagamit gyud sa una pa karon. Kinaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiil ug may ako inumon. Kinaamang koy kanang rheuma, lawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag parang ara murag pamilya kay mugaan man ang akong paglakaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun na suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamisin sa tuwan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamahal mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mamasa ang butika.
7: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
8: Andi ana ang Vitamin C.
7: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
8: Mighty Sina,
7: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty Sina, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
10: ENC Mart.
9: Your all-in-one store. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
11: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o
8: Mighty C.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: Nagabaho ba lang ilok mo?
14: Yucky!
15: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
16: Kadaragsa nga punggo,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapani,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katul-katul.
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika, Spore, Biotics at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics, mabalit sa inyong kasuking butika.
21: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
20: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
21: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
20: Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
22: iCareGo, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
23: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
24: Sa oras ng aksidente, sunod

0: PNIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
1: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
2: K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, konto.

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. Ug unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas,
4: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
7: Dali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cibu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaunong parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pagbalik sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500,
9: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balat.

0: pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo da nang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
0: Checklist ata.
1: O sige. Gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, nga maoy kinaunhang component ni ini, ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial. Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud, mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto gyud. Mo na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Nakuha ni mga punto, Sir JP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
0: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa, Dok?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nimo makita sa kuan ni Sir JP, plain
1: so,
0: D3.
1: Kining MCT.
0: Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: So, muna gitawag, Dok, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
2: D3 Bio!
5: Ako si Pili Kabugnasan. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida. Damay lang na abugog taligsi. Kung nagsip-unon na ko. Pagpikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumara sa Mighty C. Abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir JP over ordinary vitamin D3 nga naman.
1: Uh-huh.
0: Kung ga D3 Bio ko bisan pag magsakit ko wala jud ko ginagutom.
1: Oh.
0: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
1: Mm-hmm.
0: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
1: Mm-hmm. Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm-hmm.
1: Oh, asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
0: Mm-hmm.
1: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
1: Mm.
0: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen.
1: Uh-huh.
0: Para gamiton nga energy, kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
1: Bao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
1: Mm.
0: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw naa sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers,
1: uh-huh,
0: active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
1: Na.
0: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: Oh. So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
0: Mm.
1: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
0: Mm.
1: All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya.
1: Mm.
0: Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya yung mga sundalo.
1: Uh-huh.
0: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Mm. Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
0: Mo nay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Uh-huh. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio imuhang immune system og cellula. Mm. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
1: Correct, Doc.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP.
9: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika dio fresh.
1: Kayang-kaya
0: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika dio fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika dio fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supply. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Na jud panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo nay gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma ug Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Ayong buntang mga K5. Today is August 20. It is Thursday. Yes, Webes na. And yes, Agosto 20 na. Diba? 10 days left? 10 days ba? No, 11. Kasi until 31. Yes, until August 31, pero naunsa ko. So, 11 days to go. September na. Usap pa may dugaya, no? Dali, igyutaan eh. Charisse, welcome sa Morning Love Drive! Kumusta ang inyong morning, mga ka-K5? Another 1.5 hour na sa nga itong pag-asaluhan. Kauban sa itong mga love songs today and yesterday. If you wanna hear your favorite love songs on air, if ganahan ka mo request, ganahan ka mo greet, you may check sa itong text line sa numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. You may also chat me on my Facebook page. Charisse, my Facebook page kasi ako lang. Binago ko yung username. So, pinalitan ko ng K5. Still K5 Yam, pero ang spelling is K... And then F-I-V-E, so 5, lain sa kaya. And then space Yam, Y-A-M. So you may just drop down your messages or request, greetings. So if online ka karo sa Facebook, pwedeng-pwede. Sige, maayong buntag sa whole Negros Island region. Sa mga hindi pa nakakaalam, Negros Island region na tadere, ha? Oo. Then, wala na itong Negros Oriental o Occidental. NIR na ta. Yun. Good morning sa mga kabalayan, sa mga parents na ito. Dara, nga naminaw. Kaubang silang pagsikisikis, silang panimalay. Sige, kabisihan niyo sa sayong kabuntagon. Sa mga nagluto na para silang paniudto, kasayo ba? Sa mga nag-prepare pa para sa breakfast. Late breakfast na gini actually. Kalas nabi imidya naman. Na may uban nga. Inaroro sa hatig mata. Nabay magbuot. Labi na og maglain ka, diba? Muna siya nakalami. Kung maglain ka, balay. Kayo bahala pag hapon na kamumata, wag yoy magbuot. Unlike kung makipuyo ka or makiipon ka kana kay kadlawon pa lang kailangan na dyan ka muli ho. Kaya syempre nabay na dyan na ikasulti. Labi na ang tagbalay kay kadlawon pa lang nagluto na, nangabo na, unsa diha. Oo, diba? So maulaw sad ka. Mabita nang the best good kanang you have your own good job. Let me know if you're planning to enter a marriage or kanang sa mga plano magminyo diha magipon-ipon hala. Oo, ikaw bayi o diha kanang labad sa ulo paglain. O paglain it's because kailain-lain mga kurbatasan ang tao. Nailain di upatakaran. Lain-lain o kanang belief. Oo. Hindi po na ni mo sila ma-blame kay ikaw o sila lahi man. Dili man mo parehas og batasan. Dili man mo parehas gi pagkatawo. Dili mo parehas og gidak-an. Ganon! Anyway, so later, ato ang i-share kanuna. Ang dili gid mawala ang horoscope. Mga lucky colors, lucky numbers according sa imong zodiac sign. And as always, naamo gyud ta i-share kay kada adlaw naamo na sa ato ang kuan, sa atong source. So, sa atong historical events for today's date, August 20. Mayong pagpamahaw sa mga namahaw na dira and sa mga maupagyoy paghuman, mapay pagtulon ng tubig. Oo, sa mga dili ganahan naglikay og pagkaon or nag-skip og breakfast. So, okay, ganahan lagi magpa-loose og timbang or magpa-mubo sa ilang timbang. Pwede lang kaya itong mainom og DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, manggudada na siya chia seeds, sugar, sugar cane, and ang palaya. So, kung na siya ngayon, 3 ingredients, makatabang kanimo and makahatag na benefits sa imong lawa. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available sa indol nga pharmacies nationwide. Let's have our first song by Colby Kaler. I Never Told You. This is DJM. Welcome to Morning Love Drive.

0: Three Bio.
1: Ako si Mia, atangko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang saan pangalan, sir?
3: Junior.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Kaswagan.
2: Pila imong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
3: Imo naman po. Naman siya kong lang pansir. So, pag kimo na ko, nidamok ko sa alternative medicine. Pero Diyos, ano di ko yun nang nagluya, hindi ko rin ako sa kumuha ang pasinti mo. Nagluya, gib. Wala ko pero Diyos, ang pagkaroon, bakit ko yun naluya, unsa?
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
3: Kaning, adagunta, gitagahan ko doktor o may tisi. Ngayon, itribayo. Ngayon po kagabi, katong DTX 500. Alas Diyos, sige ka pong kukimo.
2: Sige ka pong kukimo.
3: Ngayon, nakaroon, gikan pong dilaboratory kay Itchados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, dilokuran ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos, na naman ko'y buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Master ni Dr. Ramil Uy.
1: PTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
3: At di ana ang VitaC.
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-VitaC na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak og glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-VitaC na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og VitaC.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba sa TX 500.
5: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag imong minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am? Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka state og tumar ani?
5: So wala pa di siya ninyo man sa diyang gibati ma'am.
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may kisi. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mang Klinika Spore Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imiskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Ay, Yergo. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula. Ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
14: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
16: E&C Mart.
15: Your all-in-one store. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
9: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampokon 2, Ayungon,
16: og Villa Amada, across Qualphone.
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
17: Let's elevate your event.
18: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

That Since You Said Goodbye by Rick Segrito. Welcome back. It is now 10 to 12 atong oras. Gatod ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Sa mga Mr. and Mrs. Ganang itagpang paligon silang relasyon kay gabok na kaayo si Mr. Dili na musukol sa inyong paglabing-labing ni Mrs. Gamit na lang na siya Extend Food Supplement for Men. Sa mga nangitadarapang pahumot silang ilok para fresh ta kanunay, gamit og Clinica Deo Fresh. Sa mga nangitag sabon pampagwapa pang pahamis, gamit og DTX Beauty Soap. Alang sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea, gamit lang og Clinica Probiotics. Okay, today is August 20, 2026. Magsugod ta kay Leo. Ano na kung yung mga buluhaton ang mahumanimo nga dili kay kakapuyon. Kung ganahan ka

0: kaning gabasa ko, pero wala ko kasabot sa kong gibasa. Out of this world ko, mga ka-K5. Pasensya. Sa Libra, dili ko namaman na yung problema kung dili ni mo ato bangon. Dili sa tanang oras ay magagawa itong iwasan. Muna kong ginaingon, mga ka-K5. Bisag unsa pa nimo ana og likay-likay, mubalik ra gyud, mubalik ra gyud na nimo eventually. Munang mentras sayo pa may atubangon na lang nimo para mahumanda yun. Numbers for Libra, we have 10, 20, 30 and 40. Color kay blue. Sa Scorpio, mas maayo daw nga maniid sa ka and then pag-aralan ang mga nangyayari o sa ka mohatag sa imong opinion. Una may mga inana diretsog antog, wala ka baloon sa giantugan. Ang ending, mas nakalala na noon ka sa situation. Or ka na ganing one side rin mong nadunggan pero mo diretso kaglaban. Na yung mga inana nga tao na daghan gikong kailang nga inana nga diretsoon ka og away and wa sila kabalo nga masalaan pa na itong unang nanumbong nila yung mga pa-victim. Numbers for Scorpio, we have 3, 7, 12, and 15. Color is sky blue. Sa Sagittarius, huna-huna ang bisan unsa ang mahitabo, dapat padayon kang maging matatag at hindi basta susuko. Susuko pero hindi susuka. Kaulain dito. Of course naman, as long as you are breathing, daghan pa kayo kang chances. So don't give up, diba? Sa akong ginaingon ang ligid, pero may ragin na siyang gatuyok. Oo, so dilis ito ng panahon na ka sa ubos. Numbers kay 2, 10, 24, and 32. Color kay purple. Capricorn, okay ra daw or dili ma dili ikadaot kung magmalipayon ka or maglingaw-lingaw pero ayaw kalimot nga doon na kay mga responsibilidad nga dili nimo dapat pabayaan. Correct, correct ko. Responsibilities. Oo, maglingaw-lingaw gani ay kalimot nga napo kay needs or needs ba wa needs lagi libog lagi ko ang needs og wants labi na sa mga amahan diha no. Or katong mga mahimong amahan. Oo, kanang feeling pa kaayo okay ra magin na magbinatan-on ta pero agi kalimot nga na kay kailangan buluhion na kay buluhion. O di kay lingaw-lingaw na sapot-sapot pa inig-abot kay wala na ikapalit og bugas. Oo, ina ikapalit og ilim nun, wala ikapalit og sudan. O diba, niyang pahimungtan kayang asawa. Daghan! Daghan, ginang inana diha. Okay, numbers for Capricorn, we have 18, 26, 30, and 37. Color kay yellow. Aquarius, ang dugay na daw nga imong gibulong, pwede ko nung nara sa imong palibot or sa imong atubangan mismo.
1: Sana all.
0: Diba ka nang sige pangitag ilahang true love, great love, or ilang soulmate. Layo kayo gilagputa, nara dahi sa imong atubangan.
1: Sana all.
0: Diba, kaila ra de ay ni mo. Paluling. Ang sa tawag, anak? Kung ako na lang sana. Diba? Bakit pa kasi siya pa? Unsa pa tayo? Unsa na yung mga laing kanta? Na kung ako na lang sana? Or kung pwede ba? Ay, naku. Bakit dito to, honey? Mga friendship, nga friendship zone nga kanta, no? Yung naanan relihi mga pagtingin imuhang suod nga higala nga ikaw kay manhid mang ka. Oo, siyo pa kagpangita atong tao nga permira kang ipasakitan nga naamay nasi mong atubang na. Ganon, o. Ano din? Huwag masyadong magpakamanhin. Okay, numbers for Aquarius, you have 12, 28, 37, and 45. Color kay peach. Sa Pisces, ayaw ko no, ayaw sugdi o buhat bagong proyekto kung hindi rin lang tapos ang nasimulan. Kung dili kayong panindigan, ganong sugdan man po. Diba, yun lang. Hindi mo kayang tapusin, wag mong simulan.

it's like ayaw sulod sa kinabuhi sa ubang tao kung dili nimo kayang panindigan. Labi na no kung imuha lingaw-lingaw trip-trip ra di ay and then kanang tawhan na or kanang bayhana kay serious relationship ang gibulang ang uban for marriage pa. So ayaw sulod-sulod sa kinabuhi kung lingaw-lingaw ra sulod sa kinabuhi. Ayaw sulod sa kinabuhi sa uban kung lingaw-lingaw ra imuha. Ganahan ka pangitaw katong lingaw-lingaw ra pud ang tuyo. Kay daghan pud na. Ato kag bar, daghan chika ina. Numbers for Pisces, you have 5, 9, 5, 9, 18, 23. Lucky color is red. It is now 10:20. Mabalik ko later alang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Yurika. Kaibigan lang.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang sa pangalan, sir?
4: John Nang.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pila imong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay ning karangan sa imong panglawas?
4: Imo naman ko. Tungod sa akong lang cancer. So, pag kimo na ko, nidamok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun yung nagluya, hindi pa rin ako sa kumulog ang pasinti mo, nagluya, give. Wala ko para sa Diyos, ang pagkaroon, bakit ko yung naluya, unsa?
3: Unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning, kadabunta, gitagaan ko doktor o ITC, dahil D3Bio, ngayon po kagabi, katong DTX500. Alas Diyos, sige ka pong kagkimo.
3: Sige ka pong kagkimo.
4: Bali, nakaroon, gikan pong dilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, premierong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos na, naman ko'y buhok.
3: Wow, congratulations, salamat kayo.
2: DTX500, mapalis sa mga butika. D3Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na, pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Ramil Uy.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata?
2: Andi ana ang Vitamin C.
1: Ang alkaline nga Vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko na maayog tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Mighty C na?
1: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na?
1: Ang alkaline nga Vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
3: Sita Balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ni yung ma'am sa inyong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsang ganyan sa TX500.
4: So, unsang may pilde sa inyong bana din, ma'am? Sa
3: kuan, iyang sakit. Iyan, murang imunin lang ba? Makatumar kita sa estate, ani, ma'am? Kuan, kanang mawala yung sakit din sa baang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, ani.
4: So, wala pa din siya niinuman na? Unsa din ang gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Nga, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
4: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para natong nga mga tigulam na. Number one, yun ni ang kuan, may isi. D3 Bio o kanang TX500.
5: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
10: Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At dunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang naging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ng lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
15: Many more.
14: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
15: ENC Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayuon,
0: og Villa Amada, across Qualphone,
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
9: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Sigurado ng inyay mo, babatayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: All the Man That I Need by Whitney Houston. Welcome back. It is now 10:42. Adong oras. Katulog na to sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX Beauty Soap, and Sperbiotics. Okay, atong last gibasa kay Pisces. Let's go kay Aries. Dagan daw ang mangita and ganahan nga mukuyog sa imuha para sila naman ang maging produktibo. Naginana, no, kanang imong personality kay gaan kaayo to the extent kadaghan kayo ang mupaduol sa imuha. So when you are a positive person, mas daghan pong ma-attract sa imuha, and you also share your positivity sa lain. Munang importante gyud kaayo ang mindset sa tawo or the way you think. Kay usahay man gud ang imuhang aura makahatag pug happiness sa uban. Unlike kung negative kay ka, sige kang gisapot, sige kang pangaway, sige kang bati imong panguna-huna, halos tanang tao nga mupaduol sa imuha, layuan jud ka, it's because kay inalaman ka. But then we cannot judge everyone mang gyud, it's because lain-lain mong gutagidakan. But as much as you can, kung kaya ni mo i-focus imong attention sa positivity sa imong kinabuhi, din na much, much better, di ba? Naman po yung mga pessimist girl or ka na mga negative ang panghuna-huna. Kana ganing, wala pa nahitabo, pero makaingon na nga, wa na. Muna gidni, bati gidni, resulta ni, na inana, pud. We don't know on say traumas, on say trauma nila sa past, nga nung inana sila pangutok or nana silag mindset. You cannot judge everyone or anyone. Kaya kinsa ra mapunta para mo judge. So, unang-una, di man ta perfecto, di ba? Pero, I really believe in law of attraction. Kung mag-focus lang ka sa positive side, although naman kita mga negative nga panghitabo sa itong kinabuhi, di magin na siya malikayan, but then kung imuara diyong ihatag yung attention sa positivity, mas maka-attract po kag mas mga maayong butang. Kahinumdum ka or kakabantay ka na ilang panultion nga ayaw sig-ingon nga wala ko'y kwarta kaysa mocho kang wala'y kwarta. Instead, may ingon noon kang nga daghanan akong kwarta. Mga ganun. Kumbaga, ikuani mo kanang ang instead ngan bati imo isulti maayo na noon kay mas maka-attract kag maayo. Oo, di ba? After all, bisa kung saon nimo basol dira, kung saon nimo dihagila, wala na may mausog. Kung nahitabo na ang bati, nahitabo na gyud na. So, example, nakailakaw, and then ulan o galit, instead nga magmukmok ka, maguol ka, kay ni Maoni, wala ka kalakaw, tungod sa ulan, why don't you do something, or why don't you do a different thing na lang? Oo, diba? Instead nga, gubuni mo yung adlaw, pangita na lagpaagi, na mabuhaton, nakailain buhaton nga productive po. Parang ganun. Diba? It matters, Ragyod. It matters again sa imong mindset or the way you think. Oo, pero kana maglisod po ka ng achieve gani. Kaya pagkanega, may punta. Pero we're working on it. Oo, yun lang. Share ko lang. Numbers for Aries, you have 21, 34, 40, and 44. Color kay brown. Sa Taurus, kung maglisod ka or maglisod ka nga, imuharang ikaugalingon ang imong nabalaan. So, mas maayo daw nga mangayo kag advice. Ayun! Kananakay na-discover nga sikreto, Taurus. Oo, mangayo kag advice. Dapat pa ni mo na isulti. Labi na kung nasakpan ni mo ang imuhang amigo or imong igagaw ba karon nga namayi, malibo kay imo ba sultian to iyahang bayi o dili. May mga kilala akong gano'n. Nga harap-harapan ang maglibog sad ko, no? Maglibog jud ko kay anong mamayi pa man nga parehas raman ta nang itsuraa, parehas raman ta nang pormaha. Diba? Or nga nung mang lucky pa man, wala ko yung sinasabing gender ha, kanaman po yung mga babaeng lucky door. May mga ganun. Oh, so if you don't love your partner anymore, then hatag ra gyapon kag respeto by letting him or her go. Huwag kang magpakahangol. Ayo pag dinalo dira, naganahan kang imuha na lang tanang taos kalibutan. It's so unfair ngang imong partner nag loyal kay sa imuha din ikaw bisag kinsa ra imong gichukchak dira. Di ba kadalapag kahugaw sa imuhang pares. Uy, grabe kayo ang cases sa STD HIV karon. Munang dapat gid in taon mag-maintain kag usa ra gyud ka pares, ha. Okay, that's personal hygiene pud. Oh, ayaw taon hugaw-hugawan imong partner din ha. Kana ka maghugaw-hugaw ikaw ra, ayaw pangamong. Numbers for Taurus, you have 726, 31, and 39. Color KP. Sa Gemini, medyo taas kunor. Layo imo pang huna-huna karon. Focus ka sa mga butang at dapat pagtuunan ng pansin. Numbers kay 714, 21, and 28. Color kay Maroon. Last, you have Cancer. Ayaw pugsa. Nga buhaton ang tanang butang sa imong kaugalingon. Minsan kailangan ng tulong ng iba. No man is an island, ika nga. Okay, numbers kay 2, 12, 24, and 32, color kay green. It is now 10:49, so ugma, August 21, Friday. Uy, biyernes na ugma. So ugma lang sa ta magdungo for 1.5 hours. Thank you so much, mga kakifay. I have my bye-bye song by heart, This Dreams. This has been DJ Yang, managingong bye-bye, and maayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni Mr. JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
3: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
4: Naapay monolaurin.
3: Mga medium chain triglycerides.
4: Check. Plain D3 ikis.
3: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
4: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
3: Kung kainom kag D3 Bio.
4: Check. Ordinary D3, walay MCT.
3: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Mao nay gitawag nga oil pulling for dental health.
4: So sa ato pa, kung mo inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Makalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
3: Ah, wala.
4: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
3: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
4: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
3: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
4: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
3: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
0: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Check D3 Bio for ketones, metabolism o pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
3: Gusto.
4: Usa pa jud gipromote ni Ini ang gut bacteria.
3: Si Visio, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
4: Nya, gadaghan na sila kung naas BCO nga makita mo sa D3 Bio.
3: Oo, naas BCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga pugaw.
4: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
3: wala
4: na pod.
3: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
4: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
3: Correct.
4: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang yang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
3: So,
4: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
3: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
4: Yes.
3: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
4: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
3: Correct.
4: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
3: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayong oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
0: D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: You're listening

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko, K-5.

nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3

0: Clínica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang makaugana sa kama. Basin og may diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound.
2: Yeah,
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: Australia.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
5: Memory Advance Syrup.
4: Inia isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
5: Memory Advanced Syrup.
4: Clinicals 4 Biotics
5: nga 45 probiotics
4: at tunay 80 billion CFU nga good bacteria.
5: Spore Biotics.
4: Gatamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer.
5: Mag-Clinicals 4 Biotics.
4: Adlaw-adlaw,
5: mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Clinicals 4 Biotics,
5: makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria
4: na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas.
5: Clinicals 4 Biotics,
4: ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya
5: batok sa mga kagaw.
4: Clinicals 4 Biotics,
5: mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud sakit ipangihi og ako pod yapos un sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
3: Hisgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
4: Sumala pa sa dato, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nangidabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
3: Kadaghan di ay.
4: No? Ug may hinungdan, nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
3: Ayay!
4: Kung palainom yun unta taog DTX 500 og MyTC, layo yun ang anxiety og depression, Sir GP.
3: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress og anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant og antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids og nucleic acids.
4: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan yun tayo inom og DTX 500
3: yes.
4: og MyTC. Tanawa ra gud, wa yun tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good kagakaon og utan. Kanya, usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
3: Mao lagi.
4: Mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
3: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
4: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
0: TTX 500.
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, TTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikadua, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
4: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga nikalit ug nagsakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka nang mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mo hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
3: Yes.
4: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
3: Yes.
4: Kuyaw, basin maghikog ka.
3: Kana?
4: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
3: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kaguna-huna nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon.
4: Kulangan ra jud nagpag positive thinking, Sir JP.
3: Bitaw.
4: Ayaw sige guna-una nga negatibo ang mga
3: gusto.
4: Butang. Pero bisag unsaw nimo, aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kaguol, Sir JP.
3: Maulagi?
4: Labi na kung way kwarta sa bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung gag DTX 500 og Mighty City.
3: Wala na jutay igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab, si Dok Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500!
5: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
2: Mabali ang mga butika.
0: DTX

0: Kaluyo.
1: Nanes ng pluvial flooding ang anim na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo, Agosto 19.
2: Karanas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
1: Nanes ng pluvial flooding ang anim na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo, Agosto 19. Kabilang dito ang bayan ng Leon, Alimujan, San Miguel, Pototan, Saraga at New Lucena. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nangyayari ang pluvial flooding kung ang volume ng tubig baha ay hindi na makakakaya o sobra na sa capacity ng mga drainage at sumobra na sa mga ilog o creeks. Dagdag pa nito na ang isa sa mga dahilan ng pluvial flooding ay wala nang maraanan ang tubig baha. Gayon din sa kabukiran dahil wala nang makakaabsorb ng tubig gaya na lamang ng mga puno. Ayon pa sa PDRRMO, panahon na upang i-upgrade ang mga drainages at muling magtanim ng mga puno sa bukid. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Samantala, Congressman Rodriguez kinuekwestiyon ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Kinistuan ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, 2nd District, ang mababang bahagi ng Mindanao sa pambansang budget. Sa pagbukas ng deliberasyon para sa fiscal year 2027, nanawagan si Congressman Rufus ng 20% allocation para sa rehiyon. Sa kasalukuyan, 15.1% lang ang nakalaan sa Mindanao na may 23 million na population na kabilang sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa. Samantala, mas mataas umano ang pondo ng NCR na mas maunlad na. Umaasa si Rodriguez na madadagdagan ang budget ng Mindanao, pati na rin ang Visayas na mababa rin ang alokasyon.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Gayun din mahigpit na patakaran sa seguridad, ipinatutupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online. Kabuuan detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Inaktibo na ng Negros Oriental High School ang crisis management team nito at nakikipag-unayan na sa pulisya kasunod ng paglitaw ng isang banta sa seguridad online. Isagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyaga ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aral, guro at kawani sa loob ng campus. Hinimok din ng administrasyon ng para na lahat na manatiling kalmado at mapagmatsyag habang hinihiling sa kanila na huwag magpabahagi ng hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang panik. Binigyan din ng direksyon ang mga magulang na magdesisyon kung papasukin ba o hindi ang kanilang mga anak sa paaralan ngayon batay sa kanilang sariling paghatol. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros at K5 News FM.
2: At tatlong anti-mining advocates arestado sa pagharang sa isang truck ng crudo sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
6: Inaresto ng Cebu PNP ang dalawang lalaki at isang babae matapos harangan ng isang truck na maghahatid ng 7 drum ng crudo sa barangay Pau, Cebu, Nueva Vizcaya. Naharap ang tatlo na pawang mga anti-mining advocates sa kasong grave coercion at resistance and disobedience to a person in authority dahil sa pagharang sa krudong gagamitin di umano sa pagsasaayos ng kalsada sa lugar. Ayon sa pamunuan ng pulisya, napilitan silang hulihin ang tatlo dahil wala namang batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga kagamitan para sa proyekto ng pamahalaan. Todo depensa naman ang mga nagbabarikada at iginiit na nais lamang nilang siguraduhin para sa gobyerno talaga ang mga gamit at hindi para sa operasyon ng isang kumpanya ng minahan. Giit naman ang defense lawyer na si Attorney Fidel Santos, walang naganap na krimen o paglabag sa batas kaya hiling nilang iurong na ang kaso. Samantala, habang nakakulong ang tatlo at naghahanda sa pagpiansa, patuloy namang naghihintay ang publiko sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ukol sa tunay na layunin at nagmamay-ari sa naturang proyekto.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampyon, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 14 na mga hindi lisensyadong armas sa Barbasa Antique itinurn over ng mga punong barangay sa Antique PPO. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Joe Jen Morillo.
0: May kabuang 14 na baril na walang kaukulang lisensya at 2 bala ng shotgun ang itinurn over sa Antique Police Provincial Office matapos bumisita si Police Colonel Ryan Divarasa, ang Provincial Director ng Antique Police Provincial Office sa Barangay Poblasyon Barbasa kahapon Agosto 19 para sa programang Talk to PD. Sa tulong ng 14 na punong barangay ng Barbasa sa pangunguna ni Mayor Roberto Nicora, isinuko ng ilang residente ng lugar ang mga armas sa pulisya. Kabilang sa mga isinuko ay ang caliber .38 revolvers, 9 units, homemade long barrel shotguns, bolt action type 3 units, homemade break type shotguns, 2 units, 12-gauge live ammunition, 2 rounds. Matatandaang 20 hindi rehistradong baril din ang isinuko ng bayan ng Valderrama noong nakaraang Linggo. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: Samantala, 40 years old na rescue mula sa isang nasusunog na bahay sa Bacolod City. 2 bahay totally burned. Balita hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
1: Na-rescue ng mga otoridad ang isang 40-anyos na lalaki mula sa nasusunog na bahay sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, biglang lumabas ang lalaki mula sa nasusunog na bahay na may hawak na basag na bote at binalaan ng mga bumbero na huwag lumapit sa lugar. Agad na pinakalma ng mga bumbero ang lalaki at isinugod sa ospital. Ayon kay Masip, nagtamo ng paso sa kanyang braso ang lalaki at may sugat din sa leeg. Naganap ang insidente noong Agosto 19, Miyerkules sa Purok Tunay sa Barangay Bata. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP na 2 bahay ang nilamon ng apoy sa insidente at pawang totally burned ang 2 struktura. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
8: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
2: Gayun din, bangkay ng 44 years old na laborer natagpuan sa bayan ng Corona kasama sa inuman na arestado. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
10: Natagpuan ang bangkay ng isang 44-anyos na laborer sa Barangay Guadalupe, Coron, Palawan pasado alas 9 ng umaga nitong August 18. Kinilala ang biktima sa alias na Mar, residente ng Barangay Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nakatanggap ng tawag ang Linapakan Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang bangkay na nakita sa lupa sa Barangay Guadalupe. Agad na rumisponde ang Coron Municipal Police Station para kumpirmahin ang ulat at isa ilalim ang lugar sa crime scene processing. Dinala naman ang 10 biktima sa punerarya habang hinihintay ang post-mortem examination. Samantala, inatasan ni Palawan Police Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang Coron MPS na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pangyayari na humantong sa pagkamatay ng biktima. Nananawagan naman ang pulisya sa sinumang nakasaksi o may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa Coron on MPS. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Gayun din, police patay sa aksidente sa Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roda Villarreal.
11: Patay ang isang polis matapos madisgrasya habang sakay sa kanyang motorsiklo alas 9 ng gabi Agosto 18. Sa Barangay Poblacion Ilea, Dao, Capiz.
12: Kinilalang nasaway bilang si Police Staff Sergeant Francis Dordas, 40 taong gulang at naka-assign sa Dao Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, officer in charge ng Dao Police, nagpaalam di umano si Staff Sergeant Dordas na magsasagawa ng monitoring. Laking gulat na lang na mga ito na makaabot sa kanilang impormasyon na nadisgrasya na sa motorsiklong biktima. Sa inisyal na investigasyon, pinaniniwalaan na nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang naturang polis, rason na bumangga ito sa gutter at humampas ang ulo sa angle bar sa pader na sakop ng isang paaralan. Dahil sa sugat sa ulo, binawian ng buhay ang naturang biktima. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng mga polis sa insidente.
11: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Samantala, mahigit 80,000 na bakasyonista dumagsa sa loob ng 15 araw sa Boracay. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
9: Umabot sa 80,940 ang kabuuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 15 ngayong taon ayon sa pinakahuling ulat ng Malay Municipal Tourism Office o ang MTO. Pinatunayan ng sikat na destinasyon ang lakas ng turismo nito sa bansa sa unang kalahati ng buwan sa kabila ng maula ng panahon. Nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa ekonomiya ng isla. Base sa datos, pumalo sa 68,430 ang domestic touriste, 11,250 naman ang foreign touriste at 1,312 ang mga overseas Filipinos. Samantala, inaasahan ng LGU Malay na patuloy pang tataas ang bilang ng mga bisita sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakahanay na aktibidad at maayos na panahon sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: At grade 9 students arestado matapos makuhanan ng shabu sa loob ng paaralan sa Palompon, Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
13: Arestado ang isang 14-anyos na grade 9 student matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob ng paaralan sa Barangay San Miguel sa bayan ng Palompon, Leyte nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect sa alias na GVO, residente at estudyante ng Alfredo Parilla National High School. Matay sa ulat ng Palompon Municipal Police Station, hinarang at sinita ng naka-duty na security guard ang estudyante matapos mag-signal ang metal detector habang isinasa ilalim ito sa routine security inspection sa tatlong dalang bag. Agad na humingi ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa mga otoridad upang siyasatin ang nilalaman ng bag kung saan nadiskubre ang isang green pouch na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang aabot sa 0.70 gramo ang bigat ng nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang halagang 4,760 pesos. Matapos ang insidente, dinala muna ang minor de edad sa Palompon MPS bago ito tuluyang ipinasa sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaugulang dokumentasyon, intervensyon at disposisyon alinsunod sa mga alintunod.

0: mine sa Western Central African Republic. Naganap ang insidente habang maraming minero ang nasa lugar at nagtatrabaho. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagpapatuloy ang search and rescue operations para matukoy ang mga nawawala na posible natabunan ng gumuhong minahan. Ilang nakaligtas naman ang nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi patukoy ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operations.
1: MyTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am, Dumaguete at Cagayan de Oro. Ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
1: K5 News FM.

Kakaifa, balik tayo sa itong panag-uban-uban din sa Panginan. Alas 12.47 mga ikala sa kauntuhon. Agon ka po nun gamay din. Kaya ginamontag na mga ikala. Agyatod ganyan na ito sa DGX Coffee Mix. Man sa Mighty C mga ikala. Ang alkaline-based vitamin C mga ikala. Aga, mohay pa rin ko kang Sir Remark Dijos. Dito sa may barangay poblasyon na Ayungon. Sa Dijos family. Nila ni Dong Musloy. Nila ni Sir Roland Dijos. Mayong kautuhon sa inyohang hurot. Aga, mohay pa rin ko kang Sir Jimwell Dijos. Sa iyohang kapika sa kinabuhi. Mayong kautuhon. Kaponon sa inyohang hurot. Ito ang mga suking di paminaw. Dini sa may uptown poblasyon aproxing ko dapit. Mayong kapunon sa inyo hanga tanan. O ganila de nila usab de ni Dani sa tourist family. Kanila ni nung Dani o ganti bibi de mayong kapunon sa inyo hanga tanan. Aga badayon ta sonahan mga igala arita sa to ang texter greetings din ha. Sa maning nga abot din. Hi DJ, greet ko sa kuang Mari, si Janet Tagat, si paring Marvin Rosales og ni Boy Rosales sa ilahang mga anak, si Princess Jane Joseph Kester, Divine, greetings from Sitio Danao, Guminto. Maayong Udto DJ Dong. Ay ko ni Miss Waterfall ni Kagawad Uter Miraflor, kay Naumig og Gidjon Publiko, si Dainika Biro, si Junji, si Daiginging. Amorag na human naman Dainika. Sige. Hello DJ Dong, maayong Udto. Maayong Udto po gaayo ninyo mo. Ninyo mo. Naman ito na kulay. Hey, okay, ganun daw-daw mga igala. Masunod naman sa ba ang afternoon love drive. Gapon ninyo pag si Piata ka K5 ha. Ega, mohay pa rin ko din sa may barangay Tampukon Ono. Nila ni Ate May Batakulin. Sa Batakulin family. Nila ni Brad Eddie. Mayong kahaponon sa inyong hangatan. Ega, sa Mandati family. Nila ni Inday Cheryl Mandati. O sa inyong mga kaubanan karon din. Mayong kahaponon sa inyong hangahurot din. Ega, Sir Kirby J. Habonilio. Sa Habonilio family usapin. Mayong kapunon sa inyo ang tra. Bueno mga igalaw, nabutay kong panahon. Nagkanggayang salamat sa pag uban-uban kang Sir Darwin Sarsinas de Kenya de usap. Si Sir Boboy, ang amigong guwapito kung naoy mga gubang silpon usap de diha mga igala. Ang wala na ninyo gi kinahanglan o niya ginini ang dili na ninyo ipaayo mga higala. Ibaligya na dito ni Sir Darwin Sarsinas de Kenya. Kung guwapito nga amigo kay namalit na siya mga guba mga igala. Ang mga cellphone, tablet, ang laptop ingon na mga igala, palit na siya mga guba diha mga suki ha. Si Dudong Boboy. So kintig paminaw usab nato mga igala. Aga. Para buday kung panahon ka kay Vibe kang kay salamat sa pag uban-uban. Aga, mohay pa day ko diha sa may barangay Poblacion Ayungon dinhi sa may MAP General Merchandise. Andila ni Mr. and Mrs. Epifanio o Kamada Marilo Agustino. Aga, nila usab diha ni Nung Untong o kang Ma'am Lota. Inday niya o kang Baby Luis Marlot. Dinhi sa may Marlot Motor Parts and Accessories. Kung ni ikaw dahi higala nangita kagapyesa sa imuang motorsiklo kagay 5 no ay napaglangan ay napagduha-duha na ay affordable kayo mga suki di kalidad ligon pulido nga mga pyesa sa inyong motorsiklo higala adi ni sa may Marlot Motor Parts and Accessories ana diya may mutang mga higala sa may barangay poblasyon Ayungon kagipanagya kinigilumala ni Mr. and Mrs. Pimar o kang Ma'am Lota Agustino. Hey, ga usap dia din hindi sa may ENC Mar, ENC Tourist Inn. Nanay Minda usap dia. Nanay Minda dihan. Maing kapuno nanay Minda. Nila usap dia ni Mr. and Mrs. Erwin o kang Ma'am Chona Agustino. Maing kapuno sa inyohang ay, labi na sa itong mga cashers, sa itong mga baggers, sa itong mga
sales ladies. Maayong kapunon sa inyo ang atanan. Pero well, po tayo kong panahon kakay Mike. Maraming salamat sa pag-uban-uban. Salamat po sab sa ito ang CEO Duke Romelo. Itong area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Dari sa Bicas Lawak, mga igalang. Ito ang kaabag inintong orang. K5 Francis John Yape. Sa makausap pa mga suki, akong laman pag-usabi niyo ka K5 DJ Dong. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: K5 News FM. Ito ang radyo ko.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
4: Hanpia Label.
3: Ilan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na badtag mo?
4: Among manang na sila ako na baga daw. Bakit pula?
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplement ni Dr. Ano
4: lang yun? DTH, Stag9PC, sunod, ang Distribayo.
3: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
5: DTX 500, mabalisa mga butika. D3 Bio, mabibilis.

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nang mo wala akong ginagamit yun, isa sa una pa karon. Kaganaan makukay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang riuma. Nagawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-famino. Kaya mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmund Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Kalinan, DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ang butika.
7: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
8: Andi ana ang Vitamin C.
7: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
8: Mighty Sina,
7: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty Sina, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
10: ENC Mart.
9: You're all in one store. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
11: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na.
7: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
8: Mighty C.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
13: ikapsula mo.
12: Extend.
13: Extend. Supplement for men.
12: Gawa sa maca.
13: Isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
12: Like flavowaska.
13: Epektibong sexual potency herb.
12: Stimulates libido
13: and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka na.
15: Nagabaho ba lang ilok mo?
14: Yucky!
15: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok
16: Amoy baby ka pa, bisan papa ka na.
15: Klinika Dio Fresh.
16: Klinika Dio Fresh.
15: Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotic. Mabalik sa iyong nasuking butika.
20: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
19: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
21: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
22: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
23: Sa oras ng aksidente,

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na badyag mo?
2: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplement ni Dr.
2: Amo lang yan. DPH, Stagnitis. Sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal
2: food? Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. Ah, may buntag, ma'am. Ah, ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corami.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kaning GTX Coffee o kining MyTC o GTX 500. Nangwa man akong ginagamit gyud gisan sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiid ug may akong inumon. Kanaman ko'y kanang liuma, lawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag parang arang murag famino kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Uy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mapasaka butika.
6: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C napamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mighty C na
6: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katulog-katulog sa panit?
6: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na
6: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
9: ENC Mart.
8: Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
10: og Villa Amada, across Qualphone,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na.
6: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o
7: Mighty C.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men.
13: Isang kapsula ka na.
14: Nagabaho ba lang ilok mo?
13: Yucky!
14: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
15: Kadaragsa nga pungkot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Soap.
16: Dala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika, Spore, Biotic. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotic. Mabalit sa iyong nasuking butika.
19: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
18: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
20: Iyergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
21: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
22: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
23: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
24: Ang Safe NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
25: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
26: K5 News FM.
27: News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Papalit sa mga butika. D3
3: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Ako ang Mario Flores. May sintay doon sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakainom ko yun nga DTX. Ang kukinip, matanggal naman na ako sa
2: DTX. DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Punggod kag rashes?
1: Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
1: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mamahal mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Conchita Balagosa.
7: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
7: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
6: Sa kuan yahang sakit. Yahan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa bakang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
7: So wala pa di siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuwan niyang gitrabahuan ani.
7: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500.
4: Mabali sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butiga.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
3: Mighty C,
8: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
12: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
13: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinica Spore Biotics. Ang tunay good bacteria niya magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics.
4: Mapalit sa inyong nasuking butika.
16: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
15: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw,
4: mabibili sa mga butika.
15: Memory Advanced Serum.
17: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
18: sa oras ng aksidente.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na bagtag mo?
2: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplement ni Dr.
2: Among lang yun. DTH, Stag-9PC. Sunod. Ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: TJX 500. Mabilis sa mga butika. T3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corami.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nang mawag na akong ginagamit gyud sa una pa karon. Ganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyedo may akong inumon ganaan ko'y kanang liuma kung gawak na ko akong tuhod pagamit na ko ani marang arang marang pamino kay mugaan man akong paglakaw
1: GTX 500
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.

0: mo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tang-isang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapasa nga butika.
8: Nangita ba muog antioxidant nga vitamina sa mata?
9: Andi ana ang Vit-C.
8: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
9: Mighty C na
8: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na!
8: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
9: Mighty C!
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
11: ENC Mart.
10: You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
12: og Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na,
8: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
9: Mighty C.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka na.
16: Nagabaho ba lang ilok mo?
15: Yucky!
16: Tama na nga palupok! Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
17: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, spore, biotic, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica spore, biotic, ang fortified ga probiotic. Clinica spore, biotic. Mabalik sa iyong mga suki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
21: iGergo. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
22: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
23: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
24: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
25: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
26: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
27: KK5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3

0: www.dtx500.com.
1: Clinica D3 Bio.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
4: Ako ay Mario Flores. May sintay doon siya nakitidan. Anak sakit, high blood. Pagkainom ko yun nga DTX, ang kukinit, matanggal naman na ako sa tip.
3: DTX 500,
5: mabali sa mga butika.
6: Bungod kag rashes?
2: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa bungod kag rashes.
2: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tangis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Uy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
6: Conchita Balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ka isa, oy, TX 500.
7: So, unsa may pilde sa imong bana, day, ma'am?
6: Kuan iyang sakit, iyang murag ni Muminor, ba, makakumar, kita sa isit, ani, ma'am, kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba, abdik ba siya, basta maka-isit, kumar, ani.
7: So, wala pa na siya niinuman na, unsa diyang gibati, ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Oo, dali siya mag-ubo. Magdalagala yun siya sa kuwan niya, gitrabahoan ani.
7: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun niya ang kuwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
4: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
4: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang pagkabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowasca,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men!
11: Isang kapsula ka lang.
12: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
12: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Sakit mangihi? Pasin UTI na na!
16: Mag-Clinical Spore Biotics.
15: At tunay good bacteria
16: na magpaundan sa mga kagaw
15: na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
16: Clinical Spore Biotics.
15: Ang fortified ng probiotics.
16: Clinical Spore Biotics.
3: Mapalit sa iyong nasuki butika.
17: Lagi bang matamlay
18: o mahina ang memorya ng anak mo?
19: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
0: Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
19: Mag-Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
3: mabibili sa mga butika.
19: Memory Advanced Serum.
20: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
17: Sa oras ng aksidente,

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: The album includes his memorable songs like I Need You Back, So It's You, Farewell, and his newly recorded carrier single, Save Me a Dream. Don't be left out when everybody is singing all of the 16.
1: Kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Roldan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
7: Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabasa ang butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika.
12: Mighty C,
9: D3 Bio.
18: Ako si Florazel. Before, problema jud na ko ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
9: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: D3 Bio.
18: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
19: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong paninaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
9: Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
14: Sa mga butika.
9: Mighty C!
12: Mighty C!
9: Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
10: Mighty C.
13: Ang Alkaline, the Vitamin C. Mabalik sa mga butika.
22: Lagi bang matamlay?
23: O mahina ang memorya ng anak mo?
24: Bigyan ng Memory Advanced Syrup.
25: Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.
26: Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
27: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
28: Mag-Memory Advanced Syrup.
29: Araw-araw,
30: mabibili sa mga butika.
31: Memory Advanced Syrup.
32: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City.
33: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Oras, alas 4:07!
35: El Castigador!
36: El Castigador!
35: Ang tinig ng bawat mamamayan.
36: El Castigador!
35: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian.
36: El Castigador!
35: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
36: El Castigador!
37: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig na hinigman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos. Huwag niyag-yag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, ditulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutimaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Kangos.
34: Okay mga siligan, so kinti pa minaw, maing hapon ka rin yung kanan, Luzon, Bisaya, San Mindanao! Nana po na kanyang tulumanon, akong tulumanon! Rex Santos Kandos lang sa hapon inyong magkakaban, tamang taala sa isin punto! Sa alas sa mong station manager, Kipab Sir Danny Camuso! Area Manager Santa Catalina, Mia Tebo Banyo Naligan! CEO, Dr. Ramil Oy! Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. At kung isparing partner sa PICAS, lawa, Kipab Engineer Bill Racuma. Sangala sa mga Chief Engineer, Kipab Abedwin. O kinatibok ang porsa sa Kipab Yusuf M. Dumaguete, 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 20! Adlaw karon nga webis mulan sa Agosto 2026. Mga po sinagsin na magiging ilagkaba sa 30 ka mga barangay. Kamay Bayunan, Kasapaan, Kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. City Hood area ilagkaba sa 6 ka mga munisipyo. Apo Island, area sa Maesibo. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagin. San Fernando, Barili, Malboal, Malabuyok, Bumanog, Alegria, Alcantara, Runda, Bajan. May hapon ka ninyo yung tanan taga South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol, may hapon. May hapon na ikanong sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, behind, o sa masakinan na padalong sa may North and South area, habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mamunagat, kabukiran o kabatagay. May hapon ka ninyo yung tanan, Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIBG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, PDEO, SWAT, and Team 1, Ugto, Ug 3, Ug 4, nga nagmotor sa probinsya Asya Negros Oriental, Philippine Army, PNP Shop, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, may hapon ka ninyong tanan. O sa tanan niya, nagka-hook up po nata sa Kipag News FM sa may Bayawan City, Kipag News FM sa may Seattle, Kipag News FM sa may Sambuanguita, Kipag News FM sa may Bakong, Kipag News FM sa may Tanay City. May hapon na ikaroon ng Mayor P.P. Orlino. Kipag News FM sa may Bais, Kipag News FM sa may Bais City, Kipag News FM sa may Ayungo, Kipag News FM sa may Himalalib, Kipag News FM sa may Kanlaon City, Kipag News FM sa may Gilngan City, Kipag News FM sa may Sikihor, Sikihor. Changi sudad siya na magiti sa may isdaan lamasan bularan painitan doon na Milagros Farmers at ilabena kro sa may Changi sa may Secure Secure sa may OMB Midshop may Hapon at ilabena karoon sa may Security Guard and Duty sa may Pantalan sudad siya na magiti sa may Tampi Sibulan Bato Liluan Larina Secure o Secure Secure Wiley Suay sa layal sa inyong radyo para makamalo kamo kung usay mga panghitabo sunod sa 24 oras.
0: Wanting ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Gangdos. Gangdos. Sabas nga komentaryo. Rex Gangdos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex Gangdos.
34: Okay mga sinigan, so kinting kami na ang atong cellphone number na pwedeng matawagan o pwedeng matiksan 0999-537-2151. Ang atong FB Live, Pipelabog K5 News FM Digital Dumagdite. Sa akong personal, K-Rex Extreme, please like and share. May kapunay ka rin sa mga security guard on duty sa mga pawn shop, mall. At ilamin na ka rin sa mga Kapitulyo o City Hall. Uluhan sa mga balita! Sektoral Bisit Batakang Serbisyo Publiko gidala sa LGU sa Santa Catalina Alangilan 700,000 kaping nadawat sa mga benepisyaryo sa mga o sa mga si engineer mag-uuma 700,000 kaping nadawat sa mga benepisyaryo sa mag-uuma sa tubo na epektado sa RSSI gikan sa DSWD 796 ka mga daycare workers na kadawat og cash incentive. Vice President Sara Duterte or BP wala nakigatambayayong sa investigasyon bahin sa confidential funds, walay cooperation, walay participasyon matod pa ni Barbers. Ito maglagay mga suligan, soki mo na at tangi ang mga kompletong detali karong taon-taon. Alas 4.30 na. Hatod ka natin sa Mindtisha. DTX 500 capsule, D3 Bio, Extin Food Supplement. Clinica Jopress, Extin Food Supplement, Probiotex, DTX Beauty Shop. Okay mga suligan, soki mo na, panahintak ka rin sa itong mga balita. Unang bunal sa mga balita.

0: sectoral visit. Bataka nga serbisyo publiko ginadagidala sa LGU sa Santa Catalina sa Alangilan. Dita maglangay, nanukad direktamente sa may Kipad News at M. Bayawan City. Nakaroon sa pika sa lina sa mga report. Kipad aying magkailos, Kipad aying ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Personal nga gipangulohan ni Mayor Pevo Banyana Ligan ang gipahigayon nga sectoral visit sa lokal nga pangagamhanan sa Santa Catalina dito sa Sitio Pinosuan, Barangay Alangilan karong adlaw Agosto 20. Tuyo sa maong pampublikong aktibidad nga mapadulong ug mapaabot sa mga lumulupyo sa nahisgotang komunidad ang mga batakang serbisyo sa gobyerno, lakip na ang programa para sa panglawas, agrikultura ug pang-ekonomiya. Pinaagi sa paningkamot sa LGU ug sa pagpanguna sa alkalde, malampuson nga gipahigayon ang maong outreach sa program aron masiguro nga ang mga importante serbisyo sa lungsod direktang mabatyagan sa mga nagkinahanglan nga pamilya og lumulupyo sa hilit nga dapit sa kabarangayan. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500, Mighty C Clinica D3 Bio, DTX Coffee Mix ug Extend Food Supplement nga available sa Surge Alternative Medicine and Healthcare Center. Nagikan dinhi sa K5 News FM Bayawan para sa El Castigador. Kini si K5 aying D3 Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinti kami na report ni Kipad aying makahilo. Nanukad direktamente sa mga Kipad News FM Bayawan City. 700,000 kapin nakadabat sa mga benepisaryo sa mga mag-uuma sa tubo na epektado sa RSSI gikan sa DSWD. Nakaroon sa pika sa linya sa mga report. Kipad Cheryl Ripi. Kipad Cheryl, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Mukabat nga to City Sintos Mill, kapitin ka pesos, ang nadawan sa mga beneficiaryo ng mag-uma sa tubo, kapiktado kini sa pagdagsa sa Registry of Soft Skill Insecond RSSI. Sa din ang Regional Office sa Department of DSWD sa Negros Island Region, ang nito over sa 73 ka beneficiaryo gikan sa Himalalon, Negros Oriental, yatong nga nakalabay ng adlaw. Ang paghatag mo ang tabang sa emergency cash transfer kay pagayon na diatong Agosto 20. Ang PATA mo sa GRBT Sports Social Facilities din naman kwalifikado na kanawad na ganing 10,125. Ito lang sa kinatubukan ng tabang nga ito sa 739,125. Ang mga personal gikan sa DSWD, walang gutong program o disaster risk reduction management na katagugundugang suporta atun sa baong kalihukan. Matod pa sa DSW Regional Office, kapag panayon na ang hapon sila sa paghatag ayuda,

0: 2015 may 796 ka mga daycare center workers na kadabat o KS incentives. Nanukag rektamente sa gawas report ni Kipad James Bandokilio. Nakaroon sa pika sa linya, James Ekipalmo Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Puso ng malipayon nga gidawat sa kapin 700 ka mga liquor workers ang ilang cash incentive sa gikan sa probinsya kagapong adlaw Agosto 19, 2026. Ang incentives nga nadawat sa mga liquor workers na paagi kini sa kagamhanang probinsyal aron ilhon ang dedikasyon o paningkamot sa mga magtutudlo sa liquor nga magiyahan ang mga bata nga nagsugod pa lamang silang pagkatonda. Sa usa ka pakiginabi kang Negros Oriental Provincial Social Welfare and Development Head nga si Mr. Helton John Edrial, gibutyag niini nga mikabat na sa 796 ka mga liquor workers ang nakadawat na og cash incentive sa sulod sa unong kabulan ning tuig 2026 nga dunay usa ka 1,000 ka pasos ang matag bulan na.
3: 1,000 per month man ang ilang incentive from the province. So a total of mga 796 the baker workers kanina ato ang nataga-an og incentives for the first semester of the year.
2: Sumala pa ni Mr. Edrial nga ang tanang nga baker workers sa 25 ka mga lokalidad sa Tibuok Negros Oriental ang nakadawat kini sa ilang cash incentives sa
3: Tibuok province gud from the 25 LGUs of the province Basay, first district or entire third district, second district, first district.
2: Dugang pa sa Pangulo sa GSWD Negros Oriental nga dili lamang paghatag o cash incentives ang nahitabo tungod kay gipay ilalog usab sa usa ka orientasyon ng tanan na alang sa pagpaligon sa ilang kapasidad na sa pagbuhat sa ilang tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Na.
3: The first semester of the year, higayon kita og nurturing and strengthening the capacity of our daycare teachers or workers sa convention center. These are accredited na mga daycare workers or teachers. When we say accredited, they have undergone accreditation by the province and the EC City Council. So diha, and they have been working in the implementation of the Early Childhood Care and Development Program sa mga respective barangays of the different LGUs of the province. So tungod niya na nag-reorienta on the certain mga balaod sa Republic Act 10410 or the Early Years Act and of course ang atong bagong balaod or the RA 12199.
2: No. Atol sa mong kalihukan na misalmot usab si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarya diin mihatag kini og makanasig nga mensahe og personal na nagipasalamatan ang tanang baker workers sa ilang paningkamot nga magiyahan ang mga kabataan na.
4: Subay nining nga kalambuan mga K5 gisaad sa pangulo sa DSWD Negros Oriental nga lauman sa katawhan sa Negros Oriental nga daghan pa unya ng mga maayong programa nga ipakatapa sa tibuok lalawigan alang sa pagtabang sa tanan nga nagkinahanglan na. Balita gikan sa patrol kini si Kaki 5 James sa Ditri Bayo Badukilo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Aki mga siligan, shocking to me now, report ni Kipad James Bandokilio. Good PM, Sir Rex, lingaw kaayo ko sa akong apo. Pag-opinjud na ko sa radyo, ang background ni mo pirting sayaw. O akong gipahinayan, muhilak, maungkusgan kaayo rin akong radyo. Sobra pa sa naminaw, hangtod among silingan, diridyod sa balahi. BP Sara or Vice Presidente BP Sara wala makigatambayayon sa investigasyon bahin sa confidential funds. Walay kooperasyon, walay participation, parte pasyon matod pa ni Barbers. Dita maglagay mga siligan, so kintig paminaw. Nakaroon sa pika sa linya si Kipay Divina Tingo. Kipay Divina, ikipay mo Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
5: Robert Ace Barbers ang magtatambag sa House Impeachment og pamaba sa prosecution. Nagpahayag nga si Vice Presidente Sara Duterte adunay batasan sa pagtago og impormasyon og pagligay sa pagsusi sa Kongreso kalabot sa paggamit sa confidential funds. Para ini nga gisusi sa Senate Impeachment Court ang Article 1 sa kasong impeachment nga nag-aksuwal kang nga Duterte sa sayop nga paggamit og dili husong liquidation sa 612.5 million pesos na confidential funds. Matod ni Barbers, ang Office of the Vice President nagpakita gwa kulang sa kooperasyon ato sa imbisigasyon sa House ni

0: 2024 bayan sa confidential funds. Ngayong misalausab ang OVP nga babagan pagpagawa sa pipila ka mga dokumento nga gipangayo sa mga magbabalaod. Lakip sa mga dokumento nga giila sa impeachment court sa Senado, paong sulat nga pinisahan o Agosto 21, 2024. Gikan kan ni OVP Undersecretary Chief of Staff Zuleika Lopez nga dukan Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba. Sumala sa persecution, among sulat naghangyo nga dilimutuman ang COA sa subpoena sa House alan sa mga dokumento nga may kalabutan sa OVP o sa Department of Education o DPED. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5 TV na tindo. Kapara sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingaw sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, so kid mo na, report ni K5 TV na tindo. Nausap po ni si Barbers. Kisa kibu ang sa mo mukuan sa inyong hangyo, kakaboy sig panggukod nga buang si Sarah mohatag nindog isaktong impormasyon. Eh, nausa, bali po ng inyong utok. Usa, nahubsa na magbala. Alam mo, pasertipar, si tawag anak mo, mutabag or mohatag o partipikisyon. Si tawag, kalito ka na buang anak. Participant ba siguro tawag anak? Sa to engineer, i-plus o balik, kanang di taklitok. Kanang mga yun sila, kanang itabag po na ito nga makintambayayong sa investigasyon, sa confidential fund, or kooperasyon. Kasi, di po tonto po sara. Confidential funds, confidential funds, confidential. Pago, siklito, siklito. Eh, problema na lang yung mag-investigar. Kamoy nangita o gubot nga muramog ka ng taga may bala kay wala may bala dere ginoo ko Barbers ambot lang o manimaho pagka sunod eleksyon wala man tagalaban kang Sara pero kamoy nangita kamoy gusto mga ukaw niya kaukaw niyo Sara ipangita mo kibidensya Sir Leo Bawad Service base maluoy sila sa taga Bayawan San Miguel taga Balao, San Miguel, Bayawan, wala taon ni. Agad hapit na usak ka bulan, sir, ayaw lang basa ang akong pangalan, kaning tubig bitaw. Kanang di sa may bawad bitaw sa may sabagay, ubay-ubay, karon nagka problema og tubig. Kaning tubig, og sabaga pa, mao gini ang pinaka-importante sa siyudad, munisipyo, or barangay, or asa. Kaning tubig dapat konsentrito na ninyo. Ha? May maning uban mga politiko kay kapapantok. Kanang tubig, konsentrita na ninyo kay mauna yung pinaka-importante sa individual nga mga barangay or individual nga mga balay-balay. So kana, tulog-tulog ka yung tubig o bawad ka mo. Labon bita o di kabayan ang mga tao dahil magputol. Dili pwede ng style ninyo bawad ay. Kami sa bakong mamala man ang tubig. Tagduwa kaadlo, pero mabalik man dayon kay usahay ka ng ulan-ulan. Usahay ka ng kalit mo ulan, malubog. Malungon yun na sa in-charge. Pero ka ng sabawan, hapit na bulan. Matay ug mo na mahitabo sa bakong isa ka bulan. Mausakag yung kong mayor. O isa ka bulan may tubig sa bakong. Ako mo, mismo mo ato ka mayor linin. Kanang istar karon subawa diya sa may bayawan, isa ka bulan, moral dili na nainsakto. Murag dili na makatarungan nun. Kaya kung isang kamulan, mahitamo na din sa bakong, ako mismo mo ato ang mayor. Wa may tubig mayor, hindi may kaligo. Nanimaho na niya mong siwit. Pero diya sa may bayawan, city bawan, nausa naman mo. Actually na ninyo ang problema sa mga katawahan diya. Ay naunsa. Diyan say! Basahan ang mga misahe diya, kasi mga basing na igailab yun ako niya. Basa!
3: Gikan ni Jisun Media siya nga Good Afternoon Idol Rex o gikan ni Grace. Grace siya mayong hapon sa Rex o gikan ni Lord Dis. Petansyo siya nga Good Afternoon sa Rex. O shoutout ni May Hakusalim Yozua o gikan ni Mitchell Balaso Balunyo siya nga Good Afternoon sa Rex. Watching her in Kandaway Balot Box sa Rex. Salamat and God bless you.
2: Wala ay lain. Maura na kita na mo. Si Kiki. Wala kita ang Kiki. Waka ka kita, may sagway ngayon, nakita ni Mudi Aban. Ah, sige, alas 4:27 na mga siligan, so kinting mo na. Waka ilain nakita niya, pagadaghan na si Kiki, namin to si Kiki. Kaki 5, asa pa niya, Jimmy ba na? Oh, si Michelle, sa nakita niya mo ni si, na Michelle. Okay, panawagan sa mga pamilya. kaluyo o ga Infante Family ang lubong ni Guru Frido Infante kaluyo karong Sabado Agosto 22, 2026 ang misa ipahigayon sa San Vicente Ferrer Church Kamanhat Dumaguete City. Ang oras sa misa alas 2 sa hapon hantod alas 3 sa hapon. Ilubong ang lawas sa Dumaguete Memorial Park. Usa lawas ilubong lungon di na. Bitaw joke na siya. Alas 4.28 na mga siligan, sok nyo na at tagi sa kong pagbalik. Oy, ayaw mong kalimot karong Domingo, ha? K5 NIR Broadcasting, sa itong dyan, K5 NIR BTX 500 Broadcasting Competition. Tama ba ko? At ang ina ninyo karong Sabado. NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition Secondary School in Negros Island Region Karumpit sa 93 at ang ina ninyo makita ninyo mga estudyante nga murag bakba murag labaw pa siguro sa ako basta magsagit pa sila. Ay ginoo ko at ang ina ninyo ha at to sa Picas Lawak sa pabila ka mga paibalo Engineer B Candos.
1: Secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026 and the reward champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy first runner-up 15,000 pesos second runner-up 10,000 pesos and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each so gear up bring your best voices and let your school shine the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice. Your station. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Pinakabarato nga data
7: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
8: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Basin og may diabetes ka. DTX 500 na ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes DTX 500 sa DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante agud yung magpapili nga alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix mga pinata
10: DTX Coffee Mix
12: ang inundan nga no daghan mo og sakit, kay daghan mo og kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong lider sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko ug pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod ug sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista ug uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot nga panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao'y ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
4: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Dayab, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
5: K3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang K3 Bio. Uwis pa lang na matikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
7: Kagugob o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila kinilo matag adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Cebulan. Ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa Oscar adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
3: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
7: Oras, alas 4:40!
8: Disya!
9: Sa kahanginan!
8: Sa kahanginan!
7: Aki mga siligan, so 20 minuto na intakaroon sa tugang programang El Castigador. I-check now si Kipad Rebostillo, engineer.

Okay mga siligan, shocking tingin ako, panahin ta karo sa itong programang El Castigator. Ayaw mong kalimot, kanunay nga magmighty si mo. Ang mighty si na kung kinikatabang sa itong kagalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Tumar mo sa mighty si, buntag o tugapon, matagadlaw. Kung ikaw na akay diabetes, or taas na kag sugar, ang imong blood pressure medyo abnormal ma, mataas or maubos. Ayaw paabot nga ikaw maputlan kag tiil, or halap mong panglantaw. Maputlang kang tili, nakakadagan. Mamisita kang chicks. Tumar mo og Aditex 500 capsule. Buntag ito hapon, matag-adlaw lang yapon. Kung ikaw nakatagamtam ka o dali ka matakbuyan o sakit, o para dili ka matakbuyan, dali o sakit, mag-D3 bio ka. Kung mahando ka magkasakit, D3 bio. Kay ang D3 bio, ano na kinisi, kita magpun na itong virgin coconut oil. Kung ikaw, adik na ka sa pagpangapi. At ako ikarecommend sa mo ang kape nga Detox Coffee Mix. Kung ikaw, lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kutis porcelana ang imong panit, gamit kang sabon nga Detox Coffee Mix. O kaning probiotics, pinaka-importante po niya sa itong kaugalingon, trinsira kini sa itong kalawasan. Ikaw, lalaki, bahok kang ilok. Siyempre, kung bahok kag ilok, kung ayaw na nimo, bahok ko kag ilok sa may ganahan nimo makigdulog. Kisa po'y ganahan nimo makigkuyog sa parpe, kasal, bunyag, unsa pa niya. Kay bahok makag ilok, ang imong himuon o ang imong buhaton, kaligo ka. Butangan nimo ang imong ilok o klinika diopres, humot pa, muputi pa imong ilok. Kung ikaw ang lalaki, medyo nagka-problema ka, dili na ka maka-entertain sa imong partner o sa imong uyab o sa imong asawa, ayaw ka-problema. Tumar ka o Extend Food Supplement. Kung matumar ka o Extend Food Supplement, kanang inti istuma ka. Gikan sa imong pagtumar, mga siligan, soki minaw, 30 minutos po nga nimong tukangon ang imong asawa, di ba makaingon na siya nga nibalik na kapagkabatanon. Kay makatumar ka o Extend Food Supplement, purbida, makusik pa'y butilya.

tanan nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan mga butikang parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy tested at proven sa tanan mga katawhan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Ayaw mo pag kinireport yan kung kamo mag kinireport sa maragay ginatunglo ninyo ang inyong kaugalingon. Okay mga siligan, so kiminaparahin takaroon sa itong programang El Castigador.

0: Makontakt na nimo si ti Padre Romain sa Google Meet niya. Kay naa siya di bisita nga eskwelahan. Kay pangunta na or ang ato mga eskwelahan rin na nabay mga security ka. Kay tungod anay nahitabo karon dito sa may Sambuanga City. O iya po na bisitahon ang PNP. Kay basig na ikadugang advice sa mga PNP kabahin anay matag-iya o mga posulo. Kung usa ika-advise sa mga PNP, basag mabisita po sa karunod sa may PNP prostitution, diya mismo sa may syudad sa Damaguita. May kapon ay karunod sa mga kwadro alas, paskrap! Nung na sila naminaw sa ato, na dito ang mga kwan, na dito ang mga gwapong tao, nga mga tiglabay pisik, may tigpadalagan ang kwadro alas. Kanun na sila naminaw, may kapon ninyo di idol! O sa M's Tour, diya sa may liluan, may kapon ninyo di mansar, na kanunay mo naminaw sa akong programa. Or sa Kipad News FM. Maayong nga pagkaminan ay karon ni Janry. Janry Flores ba to?
1: Di dabi akong liliyon.
0: A Janry Reyes, ang sniper ni Kapitan Jason Saikon diha sa may Dubdo, Malaysia. Good PM Sir Rex diha ko ka-advise sa imong programa pirmi kay lagyo na ang akong biyahe. Lawyer mansad akong mga nipyo Sir Rex unsa pa may angay nga paadto bangon si Inday Sara nga naamay mga lawyer siya. Boy, di la sir na.
1: Ah, okay.
0: Tama. Samot na akong idol. Idol, good PM, naminaw mi karon idol. Tuntun! Lang
1: ah, okay.
0: Oy, idol, tuntun!
1: May, okay na idol. Gits na nako.
0: Gids na nako. Naminaw karon ng mga kaubana ni Idol Tuntun. Uy, naminaw po karon ng ako mga idol na sa HPG, ha? Naminaw karon taga HPG ang mga gwapong tao. Nga pa mo i-stack na, Adol? Nga pa mo i-stack na? Huwag mo i-stack text na mo, ha? Okay, mga siligan, so kinti minaw pa rin takaroon sa taga programa ng El Castiga doon. Jansi, huwag kayo mga misay de, Jansi. Kahit makabuylo ko karon basig malimtang tikaw. Idol! Pwede agi o namo dol! Ha ha ha! Pwede idol! Ata!
1: Maagi daw sila karon ako.
0: Sige, attack dol, attack! Wala problema na dol! Masa na orasa? Open mga pisi na rin. Ay labog dugay dol ha? Ay labog dugay, ay labog dugay. Sabo to tama dol. Taman mag-qualasize dol. Pero ako pisi na taman alas 5 pero napa na. Okay mga siligan, shocking na panahinta ka rin sa itong programa at El Castigador. Murag ubay-ubay, karon mapimila ka mga barangay official nga nagalipay batog sa barangay iski election. Pero kanin kahinam-hinam nga mubanga or mudagan, nagbugot. So murag sa akong duda lang ha, murag dili mapugan ang barangay iski election. Sakura na, sakura na. Kaya ubay-ubay karon ang medyo gadumot na kinahanglan mahuman dyan ang madayon dyan ang barangay iske eleksyon. Pero kaning uban yung mga kapitan karon, kaning uban may kunta dili madayon ang barangay iske eleksyon kaya para magpadayon ang among kurakot. Pero pwera lang sa mga barangay kapitan nga

Si Rich driver ko sa usa ka truck sa Matyaw. Lakit ang tamo dito sa may SLP sa may Santander na kay kuyog tunog ka mga lalaki. Mga gwapo man to, kinsa man to sila. Amo to yung mga kuanako. Kanang ikaso mahubsan akong kagirong auto'y mutulak. Mautoy mo tulad, in kaso mahugsan kong gasolina. O katuntulok ko yung nagpagunog si mo. O mahugtag kong gasolina, mautoy magtulak. Di man, sige. Ay mong katingala pag na ako'y kuyog. Kay istrikto akong mama o papa. Kay di ko palakon o wako'y kuyog. Di man, amo na umakita mo na ako'y kuyog. Amo na to siya. Mauting tulak o mahug na maplata, matigtanggat o ligit. Matingala pagin mo na ako'y kuyog. Ha? Pero dili ko mayot ha. Basig matingala mo puros malaki ko yung Rick Santos. Basig magduda mo nga bayot ko. Dili baya po ko bayot. Basig ko niya magduda mo. O siya manin ako yung Rick Santos. Mga gwapong tao di po ka bayot si Rick Santos. Pero onya na ko mo lantad o inkaso nyo na inkaso. Inkaso lang onya na ko man. Okay, dyan siya. Basahan ang mga mensahe niya. Kinsa man na nga, Bet, palayog ko, Bet. Bet, asa man si Bet, katong staff na ko. Bet. At Bet. Asa man si Bet, palayog ka si Bet. Bet. Lampaw din sa ako, paminaw.

0: guhay ko sa taas og extend na usa ka karton. I-charge sa ako. Kahit na mo ari. Kahit na mo. Sulong sila. Gila. Ha? O sa? Sa U-Box na ko. Ay, ipakuha ng extend niya sa U-Box. Isa ka karton. Iha, kahit na mo ari na ko rin ko. Sulong daw sila. Gila. Kay bawal maki di, bawal mo sulong mo gira or dili sila ka extend. Sige idol, agialat ko nyo diri idol ang kaso. Sabo po tamo kinakakuha na ang ko sa pang klase ng tao ni makigira bukuan man mo tumar mag extend po siya. Basa dyan say
1: gikan ni Gerly Ritis Dagog siya mayong hapon sa Rex, o gikan ni Ria Takang Alabado siya nga hi sa Rex. Shout out ko dere sa sityo, Shangri-La, Barangay Kalumbuyan, Gapaminaw, salamat sa pagbasa, God bless. O gikan ni Junicio Fernin siya nga, Sir Lihugog, bawad sir, wala tawon may aga sa Balaw, San Miguel, Bayawan City, hapit na usa ka bulan sa Rex. O gikan ni Edgardo Napaw siya nga hi sa Rex, kamusta? Daw ka ngayon, o gikan ni Jason Saikun siya mayong hapon idol, o shoutout ni Dado Borromeo, o gikan ni Ruby Dalida
0: siya. Jason, ang umusta ka to?
1: Si Jason Saikun.
0: Si Kapitan Saikun, na nani si Kinain, nga mo itig paminaw sa radyo, kay gibriefing niya si John Reyes nga, hiringan ni mo si Rexan, o saman? Sa motor, asa man ang motor? Ay na mag-istorya, huwag magbuot na ako, ako'y tumana ninyo. Ay mo pag lahi sa inyong agi. Sabi ako mga staff, magbuot man sila. Ako'y matuman. Huwag may problema o magkuhan na po itong usa. Pwede magkuhaan na ito, madagkuhan na itong staff na rin. Kalas din taganig, gusto ang extreme. Kanang si Kapitan Jason, mauna ginasugo niya si Jandre Reyes ba ito? Bida, kadali lang ha. Jandre Reyes, mauna ginapamonitor niya sa ko, anak siya dyan, kaikaw, sige man kagpapaka sa radyo niya sa Dubdub, Balensya, monitoran ng Sarik Santos, kasi giinitan tadres Dubdub, kabasik ipakandusta. O mauna i-sniper niya, mauna tigpaminaw sa ako. Kay in kaso dyan, ukandusong taglik Santos at ubabaon, tubag dahin ta. Naana sila! O naana sila! Naka-standby na! Oh, relax na! May kalit ka rin mo, anak niya kung mag-ngawari, patrol ka rin niya mo na nga siya! Relax na! Aking mga siligan, so kintig paminaw! Ngayon paminaw dahil karoon ni Kapitan Jason sa ikonya sa may Dubdub, Balensya! At ilabi na sa sniper niya na si Jandre Reyes! Ay, taga-Dubdub! May labi na kano sa mga Abordo family. Kung si Yu Darius, si Yu Bert Darius, yo, kumusta man mo niya? Diya sa may Dubdub, Balensya, puhon, bisitahon ta mo niya, eh. Pero, kaon na putang kanding may panipangin. Ay, Ginoo ko, gabi nga na ba ako sa Dubdub engineer? Pero pag anton akong Dubdub, pagbalik akong kagiron, hagal. Pagbalik sa akong kagiron, sakit akong kilid. Ah, sunod na yun. Reklamo akong kagiron. Ano akong kagiron, sakit man akong kilid, Bus Rex. Maoba kung sakit ang imong kilid, aw, muna'y ginaingon nga, agwanta halang, kaya may magduol ng Dubdub. Pero kung nagmotor pa lamang ko dito, pero may muagis Balensya. Pero, mantayin ka motor, may. Pero kung mabalik na din sa Pamplona, dari taagin. Sa ganun man, sir ko, kung mainit na itong break, masig dito, tapon ito sa Apo Island. Mapariha niya ta itong multi-cup na ni Dasmag itong puno at itong Jimilina. So, likay na lamang ta. Pero okay ang dala. Huwag problema. Kaya huwag yung kaso, si Kapitan na Jesus sa kung baga manignaw, o ga para huwag under sa province, musaka man ng kapitulyo, huwag under sa barangay o sa munisipyo, musaka man ng munisipyo. Pero dili ingon nga usang klaseng pagkabaga. Magpabaga siya daw kay para mapadatan siya og bulldozer og pison dito siyang barangay siyang dalan. Okay mga siligan, so tiniminaw at ang isang pagbalik. Magkauban po neto si Kipad Roy Rewind o si Kipad Roy Bustillo kay mabisita sa Skulayan tungkol na itong paghitabo sa usa ka anak sa kustom na nagpusik o nagunay sa ikaw kalingot. Bisitahon niya ang PNP Duragitay o usa iyang ikadmay sa mga PNP batukan to sa mga owner sa mga pusil na pag-iyas sa mga pusil. At pag sa kung bumalik at sa pikas lawak sa pipila ka mga pamalo, Engineer Bill Kando!
2: A5 News FM, championing the lives of the Filipino. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo og pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dr. Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa ba ka kining hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
4: Kana.
5: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imong mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
4: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao. Sa DNA o RNA, dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
5: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
4: Correct.
5: Sa gingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula o ang mga purines nini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
4: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa tong mga gikaon. Karon, sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa atong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
2: DTX 500.
6: Kada si Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Normally, 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. O ang sobra gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka og karne.
4: Kana?
5: Mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas o ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala ka gakaon sa mapagkaon nga taas og antioxidant, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og MyTC. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og MyTC.
4: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammation kaya naman kini anti-inflammatory properties.
5: Basta way hubag, walay pain.
4: O kana. Kinipod ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured yun ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka-loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
5: Ang nakaapan pa yun na, Sir GP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones
4: kana,
5: or
4: problema.
5: Nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan ana kanang magsigi kag kaon kag tinai atay baga mga heart kidneys kay naman ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuinom og DTX 500, wa kay may TC, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
4: Correct.
5: Unta kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
5: Kung nasab si Doc Ramil Uy, maayong panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
8: Ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.

GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500.

0: Country Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Pinakabarato nga data.
3: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
4: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Panglain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom. Og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw. Mabalit sa inyo mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend! Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend! Supplement for men.
4: Muling binuhay mo!
2: Extend! Isang kapsula ka lang.
5: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026. Adlaw nga Domingo, gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals. Karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
6: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr., and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio, and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloba National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Bohol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yuliran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon, and Coach Miss Sherani Abalo.
7: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sub Sublimation shirt, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads as advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads as advertising located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
8: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
10: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Adiyan ang lugar na pwede ka magkanta kung murag walay naglantaw ka nimo.
11: I've been my best.
10: Dirita sa Kanta Hanay Family KTV. Nas imbarkada, imong pamilya, ug ha ipinalangga kay ang Kanta Hanay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Hanay Family KTV.
12: Gikumot-kumot.
10: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig nimo, diri na ta sa Kanta Hanay Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Hanay.

0: TCI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
2: Oras, alas 5:14.
3: Bisya
2: sa kahanginan.
4: Okay mga siligan, suking tigmamina para intakaroon sa tuga programang El Castigador. Sir, ang isyo ni Abante asa daw si Sarah sa baha sa Metro Manila. Buang jud si Abante kung congressman sa 6th district sa Manila si Sarah. Gabasol, mauba na usap po ni si Abante. Imo man ikuan ang imuha, ang imog ipangita si Vice President Sarah Duterte sa pagbaha sa Manila. Hoy Abante, mangita na lamang mo og pamaagi nga madaot ninyo si Sarah Duterte. Ayaw na. Kanang mga style ninyo karon Mr. Abante, Abante na lang kasalain imong abantehan. Ayaw na ninyo basol-basola si Vice President Sarah Duterte. Okay, kani atua. Dili sa pag-attack ngadto sa atong presidente. Ngayon ni ari man ang presidente sa Dumaguete. Tu ay baha dito talaga nagbugas. Eh, gana lang kasimple, di ba? Kamu ba? Kana bang mangita gani mong issue bato kang Vice President Sarah? Di, kutik bumaba ni Sarah, ha? Kaning ato, plus tadahon lang tani. Ang kadaot ninyo, mangita mo o issue bato kang Vice President Sarah Duterte. Maingon mo ba dito? Nga karon, ang atong presidente asa po? Naman ay congressman di, ha? Naan ay mga gobernur di, ha? O sabay mga politiko na adi, ha? Nga nung basol-basol man ninyo si Sarah? Kausa man po mo. Okay, dihaan sa atamo eh. Kita mo na ginuto, napamunaminaw na ako. Dere pa, St. Louis School, Don Bosco. Naka-standby ko. Hoy, ang akong K5, Roy Bustillo. Pre, K5 mo pre. Kandos pre!
1: K5 News FM Live Report.
4: Hoy!
5: Maing hapon, give a break.
4: Maing hapon, pre.
5: Okay kayo, no?
4: Okay, yes.
5: Okay,
4: ang Ojo. Okay po, ang kagwapo.
5: Don't speak bad words.
4: Ay, Tom. Bad words ba rin ang gwapo? Okay, pre.
5: Sa mga sa may aging mga adlaw, atong gilibot ni mga tungaan, mga eskwelahan, no? Karon ani yata sa Don Bosco, St. Louis Don Bosco, St. Louis School Don Bosco. At yung sa una, Don Bosco na sa una kay Fabric. Pagka 1986, palit sa St. Louis. Oh, St. Louis sa una din, pagka 1986-87, nahimo ng Don Bosco.
4: Okay.
5: Ayun mo na si Yapin na lang doon, Gapon. So, if I break, no, di man gita makasturya sa sulod, kaya lagi mga bata, baso na i-more data privacy, if I break.
4: Bita!
5: So, yung yurta sa principal. Lalo na storya sa principal, si Ma'am Duran, na Hurtado Duran, Merlita Hurtado Duran, nga, pagka-interview tas gawas na lang. And then, di po na ito. But anyways, nakasturya ko niya, if I break, no? Yes, kami matupa Kiva Brex ang skulahan sa Don Bosco, no? Kung siya Kiva Brex, stricto gini sila o Pilipino. No cell phones allowed sa sulod sa campus.
4: Sa mga estudyante?
5: Estudyante.
4: Okay.
5: Okay, kabalo naman sa Kiva Brex nga kay matupa nila sa balay ninyo, mag cellphone man na. At least ang bata ma-break Kiva Brex, no? Doon ay may break ng 8 hours nga wala.

0: strictly sila nga ang cellphone dili gyud ipadala sa mga kabataan. Na yung mga kabataan dili pwede maggamit sa sulod kay kabalo man ta bisag sa balay magamit sa cellphone at sa ila kita breaks. Muhatag sila og kanang kuan. Ma break ba? May break sa cellphone. So nindot na kita breaks no. So mula gyud na ang nindot ani kay ang mga parents pod mismo. Aw na exception kita breaks no. Kay namo mga bata kay kinanglan jud kuan kana yes. Mga attention no.
1: So, pero ang mga parents ni copier pod.
0: Mi uyon sila kay Papa.
1: Very good. Okay, mo ni sakto. Okay.
0: Sige, kay gipasabot sila nga sige man, tapos inyong balay mag cellphone man gyapon. At least basta 24 hours may break sila nga 8 hours nga sila dili sila magunit og gadget. Gadgets allowed dinlo kay Papa breaks, no? Mura bel sa karo dito ta sa foundation makita ra dito sa dorso makita ang mga bata magunit og cellphone. Or diri, nice cellphone sa gawas. Pagawas sa kwan. O pauli sa balay mo nang paggamit sa cellphone. Sa pagkakaroon, adi sa pwede basta nasa sulod sa klase. No? So, camera breaks, no? Ang mali ginagay, itong muna na yung mga junkie din sa kwan, senior high na sila. At wala na ipaubos kay mga bata.
1: Ipaubos lang, ipaubos lang, pre. Kay mga bata na, okay.
0: Dahil camera breaks, na po din sa nata sa guardhouse, kanilang nasa cellphone din guard, no? Nasa guard, sigala nung guard? Sigala na to? ISG Hinodipa Kiva Breaks
1: Security Hinodipa o sa may agency niya pre
0: agency ni mo akong kadesap Century
1: Century okay sige
0: Kiva Breaks din sa gawa sa guardhouse aduna lay cellphone nga pwede magamit nga pwede tanan makagamit sa kinsa manawag kay di man sa pwede katawag sulod no kay doon nag-iban man cellphone. Wari sila sa guardhouse o gano'n sa manawag kita, Brex.
1: Kung in case emergency nga naitawagan sa mga bata.
0: Yes, so...
1: Okay.
0: Si Hinodipa, no? Yes, si Hinodipa, kita, Brex. 15 years is at Risa, St. Louis.
1: Mauma!
0: Oo. Oh. Pwede siya naman story, kita, Brex.
1: Ah, sige, istoryahan ako, pre. Sige daw.
0: Oh, go ahead.
1: Ah, sir, mayong hapon ni Muda, sir Hinodipa, sir. May hapon.
0: Ha?
1: Lugos madungog yan pa. Ihatag ng imong dalungan pre, imong monitor. Para baka dungog. Okay.
0: May hapon ko naman sa Direk Santos.
1: Okay. Mayong hapon ni mo niya, sir.
2: Sir, may hapon.
1: Okay. Pila na ni mo katuig, sir, nga isip usak ka security guard sa maog eskwelahan, sir.
2: Almost 15 years na, sir.
1: Almost 15 years, same lang gihapon ang agency ni mo o wala ka puli-puli agency?
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Same agency, lalain po?
2: Una agency na mo, sir, kuhan. Solid Force, layon. May assume yung century, sir.
1: Okay. Pre, dihani mo makita, pre, ang usa ka security guard na masipag mag-usap-usap o agency, pero kung magpabili ng usa ka security guard, good performance na isnapin ang aklase niya pagka-security guard. How many years na ka, sir, na ganag-gwardya?
2: Yes. Kanang lang mga dugpuan ko pedugay ng servisyo para ang mga parents may ilapod kayo ninyo may ilapod na mo nga pasapod kung magsige kuli-kuli o warga mura po makuhan ko niya mga parents
1: exactly exactly kaya para mapamilyar po sa usa ka security guard ang mga ginikanan para in kaso kung naay bata nga naka-standby dahil wala pa magkuha sa ginikanan, kung kuha mo sa ginikanan, ma-identify dahil po sa usa ka security guard o duty ang ginikanan. Okay po na siya.
0: Kaya si Fabrice, ang story mo ganina, ang mga bata magawa sa kailanan niya.
1: Ah, very good, very good. At least ang mga bata, pre, mubadlong, di na masupak. Kung kusay maayo, mga bata, maminaw dahil kay murag iisip na siya diha, nga murag magulang, murag nga na.
0: Oh, si Manong Guard, iisip na po ninyo murag kuhan, masaligan, o nagsalig di gisa ni Manong Guard, muna pa, lisod matupan ni, si Inundi pa ganyan kay Fabrex, lisod magumagpilis, ilisod bagong security.
1: Correct! Kaya kung na po ipa, like for example, pre, kung na po ibilin sa ginikanan niya, like for example, pagkaon, makasalig na maginikanan sa usa ka security guard kay ilan naman ka ila murag na close naman yun po nila.
0: O, ibili ng kwarta, ibili ng lunch. Na...
1: Yes! Except lang sa mga outsider, normal man yun na sa gwardiya, nga dili pwede makiklose sa usa ka outsider.
0: Oh. Dito po nandito,
2: guard? Importante nga, kasaligan yun ang gwardiya po na...
1: Dito, tinood na. Wala ba ka nagka-problema sa imong sweldo niya? Sir, up to date ba imong sweldo? 15-30, up to date ba yun? Wala ba ilate?
0: Yung sweldo, okay ra no, ma?
2: Okay ra. Nara sa minimum dia po lang.

0: Bro, ang sekreto, anak kay Fabrice, ang pagpalangga sa gitikanan.
1: Correct! Man ang sekreto, kay pag ini ka na si Mirana, pag uli, puno ang bag sa mga regalo. Mo na yung sekreto sa usa ka security guard, mas si pagdili ka mangayo, pre, pero ang gimikanan, isuksok yun na, misang tuod, bawal na sa company, pero heartily given di ka sa parents, wag din sa'yo mahimo.
0: No, thank you, Fabrics. No, thank you, Garda. Thank, salamat mo, thank you, Fabrics. No, tinood gina ang pagsalig ba? No? Dili mabayaran na pagsalig sa ginikanan.
1: Oh, tinood na. Ang usa ka security guard, pag musalig ang usa ka ginikanan, dili gina mabayaran, pre. Mo na yung tinood.
0: Tinood, pre. So muna, although mura na ang
2: madawat na 15:30, pero what na kabalo? May mga guard nga na yung guard. Ako bahala sa anak
1: na guard. Oh! May ngon, guard, palihog ko sa kong anak guard na ni ayaw dyan pagawa sa please lang kung dili ako'y mukuha. Kung may ay lain mukuha, guard, ugma, dili ko kakuha, ang lain mukuha mo ni pangalana, ilagbok na niya. Pag mo ni pangalan magkuha, pwede ni mo ipakuyog ang akong anak.
2: Muna, Sir Kipa Breaks. O sa po, dana, kaning magpagsalig po sa mga ginigana. O sa
1: ganoon.
2: Kaning guard po, pag-ilagod sa mga estudyante po, kanang kasi mga bulyagod, kasi mga sipat, may ilan na nila. Wala na ganyan yung guard po, kaning guard, madugay na sa trabaho, kabalo na ginoon sa mga klase, mga pagkabata.
1: Pero panguta na daw, pre, ang guard, ya, karun, pre, pila sila ka-shifting? 8 hours ba sila o 12 hours?
2: O, muta na ko. Pila mo ka-shifting, dina guard? Shifting, pila mo? Ha? Tulog ka shifting, Fabrics?
1: Ah, 8 hours. So, kung 8 hours sila, pre, pangunta na daw, 7 to 3, 11 to, 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. Mauba ilang sit-up? 6
2: to 3, anak. 6 to 2.
1: Ah, 6 to 2. Ah, okay. Sige, maayo. 6 to 2.
2: Sila mong guardi, polo? Napolo? Polo lang tanang, Fabrics.
1: Polo sila kabuok, pre, pinakagit ang ilang ginaman niya. Pinakagit ang ilang ginakontrol.
2: Pinaka-gate ron nyo? Pinaka-gate sa mo? Dura ka-gate, Kiva Rex.
1: So, kung polo sila ka-gwardya pre-on-duty, naa sila chief security?
2: Naa.
1: Okay. Maraming
2: na ganina, story. Ang chief security na ano, ikaw ron chief, jadi. Makamura. Mula, ang kanino ka na, Kiva Rex, kahit ka naman sila mismo kaila na dyan sa mga kabataan. Mga
1: dito.
2: Oo. No? Oh. Takto to, ingunin mo ganyan, Kiva Rex, nga ang pagsalig sa ginikanan na agayo, di mabayaran o sildo nila.
1: Tinood na, pre. Tinood na. Kaya ako, dugay-dugay ko gagwardya, pre, almost 10 years ko. Ang dili na ko malimtan nga ako ang pwesto sa Davao City, dito mismo sa Maya City Engineers Motor Pool, Davao City. Kay kana, i-adjust nimo ang tao. Gikan driver sa basurahan, driver sa mga engineering. O di po kaka-adjust, makakita ka o inkwentro. Mauna usay kita, gwardya. Kung agad ka na mga flexible ginpunta.
2: Tinood na sa Kiva Bright, no? So, diri, kay mga idil ni Gumanggo diri, maginikanan, mga bata ang sipat, bata ang kulisaw.
1: Dito.
2: So, apil ganunin na nila sa pag-training, apil sa pag-kwan,
1: pasirada,
2: no? Dayon ang, balikan na to, ang pagsalig ganyan, no, sa kwan.
1: Pero, pre, mangutana ko, pre, gi-implement ba nila nga pagsunod sa estudyante, ilang liliun ang mga bagi na check ba nila?
2: Yes, gini na Kiva Breaks. Sa story ito ang principal. Pagsugod atong pagkitabo sa kuan lagi, sa Tacloba, no? Wala na nang implementar. So, mula gina, na-adun na po yung problema gamay, kaya ma-delayed ang klase. 7:20 ilang klase.
1: Okay.
2: 7:15.
1: So wala kalahian sa gwardya na sila mutuman po kung unsa ilang i-implement, black and white. Wala po yung kahilahian po na to kay 5:27 na.
2: Ha?
1: Okay, pre. Okay, pre. Go ahead.
2: Salamat ang gigan dres gawas sinas ka kay Fabrice Augusto Bosil. Actually kay Fabrice sa liboto ni Maskulahan na.
1: Okay.
2: Is karon sa bala tungod init mo ring issue kay Fabrice.
1: Bito pre, bito.
2: Gigan dres sa St. Louis School Don Bosco kinas ka kay Fabrice Augusto Bosil pas kapin ng balita sa serbisyo publiko kalingaw sa Negros K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
1: Okay mga siligan sa 20 minuto report ni Padre Bustillo na dukan direktamente sa may St. Louis Don Bosco. At ang isang pabalik mga siligan shocking now at sa pikas lawak sa pibilang ka mga pabalok. Engineer Bill Candos! Oh,
3: secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ang akong blood sugar.
7: Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
9: Ang Visio
6: ng may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Pinakabaratong mga data.
11: Sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
12: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
13: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
6: D3 Bio.
14: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500
9: adlaw-adlaw.
6: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
9: mabalik sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
9: Mabalit sa inyong mga suki butika.
20: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka na.
20: Ako,
21: ang linya ko,
20: isang kapsula ka na.
21: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
20: ikapsula mo.
21: Extend.
20: Extend. Supplement for men.
21: Gawa sa maca.
20: Isang herb
21: na nagpapataas ng ating energy
20: at stamina.
21: Like flavowaska.
20: Epektibong sexual potency herb.
21: Stimulates libido
20: and treats sexual dysfunction.
22: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
20: Extend. Supplement for men.
22: Isang kapsula ka lang.
0: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong lider sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon. Ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao'y ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
1: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
2: K3 Bio.
23: Ako si Jan, busa ka full time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa K3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang secret.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
24: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
24: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: D3 Bio.
26: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
27: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Nawan ana baka og gana sa kama?
7: Masinug.
8: May diabetes ka?
10: Mag DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Adunay powerful extracts
28: nga phytochemicals
29: ug antioxidants
30: nga gigan sa palaya
31: ug the sugared sugar cane
32: mga organic compounds
33: nga effective
34: batok sa sakit nga diabetes.
35: DTX 500
36: sa mga butika.
37: DTX Coffee Mix.
38: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape.
39: Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi.
40: Pagod gali sa kape nga akong ginainom.
41: Intestingan ko ang DTX Coffee Mix.
42: Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi.
43: Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
44: DTX Coffee Mix.
45: Mga butika.
46: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
47: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
46: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
45: mapalit sa mga butika.
46: Mighty C,
48: ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7
46: K5
49: News FM.
50: Oras, alas 5:39!
51: Postisya! Sa kahanginan!
52: Sa kahanginan!
50: Aki mga sinigan, so kinting paminaw, panahintang karoon sa tuga programa El Castigador! Panusok siya sa flood control kay involved siya. Abato kang abante. Tinood na, kaning si abante, daghan na lang siya gisgot-isgotan ng bisag klase nga presidente o sa niya, vice president, kay para malintan ang iyang kabuang. Di ba? Kay para kalintan siya, kay otro pod siya. Kurukong hundako. Ha? Kaning ano yung klase ng mga politiko, maunin ang dapat na swerte ka sir, kay tuwa ka dito Pic Manila, dire pa ka dapat sa Negros. Ha? Kabalo ko. Dili mo tiglan tao sa among line. Pero dire pa lang ka sa Negros sir, og pila ka distrito ng Negros. Mas mata mo, dagan ka dire sa Negros. Pag pagkuan dire sa Negros, pagpabalay, dagan dire. Tapos pagpakitag hilas ni mo dire, guunt ikaw sa ere. Oh. O galing, kanima kongresman na mo dire, wala ingon nga makita po na mo nga ikasaway. Eh, ako dire programa-programa. Pero og na yung musaway sa kongresman na imusumbong, walang problema. Issue for issue lang, di lang ito mamirasunan. Di na? Ana lang kasimple. Himo ang pinakadistrito ni Negros, dire ka dagan. Pagpakitag hilas ni mo Mr. Abante. Abantehan tighaw, kasa kataman. Ha ako gaalsa sa akong sariling lingkuranan. Pero na ako'y masilip ni mo, tapos na'y mo reklamo. Aw, sigurado ka, kandusong tikaw.

VPM si Rex, kabahi sa iskanar sa barangay si Rex. Among gipangutana ang konsihal diri sa among barangay, wala man kuno iskanar sir. Bason madayon ang eleksyon, sir, para maislan ang mga korap kay ilarang tao pa apilon. Gipili ra nila ang tabangan. Matabang mandagway na sa tinuod nga lisod maayo pa apilon. Salamat sir sa pagbasa. Sige ko paminaw nimo. Okay, kaning scholarship ako namang gisaysay sa inyo. Wala dibutang dito sa balaod nga dili pwede mo apil ang mga anak sa barangay kapitan. Eh kung ako'y barangay kapitan, nganong ihatag papod na ko? Eh siyempre, ana na lang. Mas halapa kung moingon ang presidente kaning 100,000, Eric, ihatag ko ninyo mo kapitan. Diba? Giagi na lang gud sa inga na para legal. Diba? Misag, pustaan na ita. Naabay na kabutang sa papel na bawal ang anak sa barangay kapitan niya iskalar. Sa 100,000 niya iskalar kay 200 man. Proyekto ang 100 ang iskalar. Naabay gibutang niya. Alam na, Des. Ano lang kasimple. Eh, Ginoo ko. Lisod na palusot na lamang na. Pero wala tayo mahimo. At least, gitagaan po sa administrasyon na makaginhawa gamay ang kapitan kapila. Rago yung tampo yung madabak anak nila. Anang kapitan, mura ginipinsyan tang Rex. Pagkain mo ng kapitan, mura ginipinsyan tang Rex. Wala tayo mo ginipinsyan. Ako, kalang ko. Nilili lang ko. Kay kung napalay gibutang dito, nga bawal ang 100,000 nga ang iskalaran anak sa kapitan o sa official, awag ko mahimo. Pero wala man giindikit dito sa tawag anak, wala man giapil dito. Basta kay ang gibutang dito, 200,000 para sa barangay individual, o tanan barangay, pilang taka barangay dito sa Negros Oriental, 557 barangays. O niya, karon, kay namay 100 para sa proyekto, napo 100 para sa scholarship, ikaw karon kapitan. Simple as that. Kung karong barangay kapitan, ihatag niyo mo sa laing tao, gari lang sa kong anak. Ay, ganun man akong anak. Di, wala ga-eskwila, ga-eskwila man. O, ano lang. So, mauna, ay na mo katingala kung inkaso, dili mo tagaan o pagtagay ka na kamahin sa scholarship.

short, magluway na lamang ta. Pero ang kusog mo puta, kanto ni aging eleksyon na nga pilde. Muna siging hulhog sa mga tao. Ayaw na! Usa kapon o kamupuli daog sa una. Ginoo ka. Ayaw na. Ay na mo ka na pagdaghan pa mo mga kuan. Paabotan ninyong eleksyon, bongga mong inkaso para matumanan po na inyong gusto.

Okay, mga silagan. So, Kim Rao, kumusta ano? Sige, Padre Bustillo. I-contact. Aga pa uli siya drink. Mo-join siya. Ah, sige. Masig dool-dool na to si Kim Padre Wine. Para ma-ato makulok kabilduhan. Kanibang paghitabo ka nun sa may Sambuanga City. Kabahin sa usa ka anak sa Coast Guard. Coast Guard. Sa Manisha Engineer.

0: Ah, mao ba? Mao ba? Pero, o siya ba na ang pangutana? Holy Cross ba ni?
1: Ah,
0: Holy Cross! Ang atong abiya, kanang itawag po nato sa Holy Cross. Kaya para makuan po nato, sa Holy Cross na. Dito magbasa sa Dumaguete. Holy Cross! Tanaw na to. Pero kung magbasa ito sa Dumaguete, hands up ko. Pero Holy Cross, ako mo hands up. Kaya uga Dumaguete lang, ako pa hands up si manager. Pero Holy Cross, hands up mo. Hindi na taata maapik na. Tinood ba na dyan? Nabasa na ko dyan. Alam Dumaguete, hands up ko. Kaya na ito, wala ingon nga lipod-lipod. Pero Holy Cross ta. Matay. Natuli, bakog wala. Kaya kung natuli ko, patuli ko kusog. Tinood na, Holy Cross ta. Mo na, diha prangka-prangka nga pagka-istorya. So, mauna mga siligan. So, kiminaw, alas 5:46 na. Jansi, basahan na mga minsan. Jansi.
2: Gika ni Ruby Dalida siya nga good afternoon sa Rex pa shout out kun una ni Kagawa Dr. Mara Ford Day Marites Day Nika Biro Day Diday Nanay Minda Nanay Lydia Day Margie Sayon DJ Aurus DJ Dong DJ Misteriosa og Papa Kayog Tanang K5 Solid Ayungon members from Aldea Cebulan Negros Oriental og gikan ni Joy Faburada diso siyang mayong hapon sa Rex og gikan ni Spiridion Gandalo Dolido dator siya nga permi minaminaw ni moderis sa Rex sa Gihulngan City sa Rex Kandos sa inyong programa og gikan ni Jason Gargulis Medi siya mayong hapon idol watching live in Garanochi shout out ni Ernesto nga naglantaw og live og gikan ni Alad Adwight siya mayong hapon sa Rex og gikan ni Julita Dumasi siya mayong hapon sa Rex og gikan ni Alex Kajinti siya mayong hapon sa Rex from San Miguel Bacong og gikan ni Uter Marafo siya nga good afternoon sa Rex Sir Jan C Detex Remix Lame Kayo shout out Joseph Lore Marites Ruby Christian Aileen Diday Hana Joy Basal Marisa Prissy Albert Rose Ramil Buyit Laylay Alice Hulan Rini Lorenz Dayupay Kapitan Junjun Garanal mga kagawa Juliano Serialis Rizil Rubio Valentin Digit Christine Habil Cicero Espacio og Angie Mahinay, appointed official barangay, Tampukon dos, Tananaminaw, Solid Designers Ayongon, thanks sa Rex. O gikan ni Lisilda Akabal sa Rex mayong hapon, pa-shoutout ko dere sa Dap-Dap ni Julita Nilsson dere sa Kadaatan ni Dita Flor Walito Alfred Akabal, Michelle Akabal, dagang salamat. O gikan ni Jason Saikon siya nga, salamat sa pag-shoutout idol na Minaw Judmi Perme Kauban si Jan Ray.
0: Yeah, ilang takaw Minaw na kay Basig maatakihan? Muna yung sniper si John Rodriguez. Dili yun na sila mo kuan. Dili na si Kapitan Jason. Dili na mo iliso sa radyo. Kay namay ka nang sa dubdob. Damag yung silusan. Dayon pa kandos tira. Muna si Kapitan Jason. Muna sa sniper na si John Rodriguez. Nga paminawan ang si Rex ka. Ba-baana. Pabutong ang ba-baana. Ay, ato na yung babaong tubag ko na ito na si Rick Santo. May paminaw ka rin ni Kapitan Jason. At ilabi na sa iyang sniper nga si Jandre Reyes. Okay! O si Hubert Darius po. May hapon ni Muya Hubert Darius. Napakibasa ko na. Basa!
2: O gikan ni Andrea Balila siya nga good afternoon sa Rex Pasyala ko ni Mayet Salvador, Joey Basan, Madaline Salmurin Hamandron, Iljin Irames Ogka, Radi Caballero, salamat diyan si Ogika ni Antonia Cabuna Rafael siya mayong hapon sa Rex Ogika ni Aldrin Bilio Perez siya nga hi sa Rex mayong hapon galanog-nalog na pugka Drisa Bandula Kabang Barangay Alang nila naman huyot o patimbaya sa akong mamamuna papaunyo tiba hunggas kamay tijo ibasan tibang gail pidya og ni Lula Rose Lulo Roger og sa Tanan na Minaw sa Rex Drisa Manuhyod salamat sa Rex sa pagbasa Ogika ni Emmanuel Almenzo siya nga good afternoon sa
0: Aki mga siligan, shocking naman, parenta ka rin sa itong kaprograma ng El Castigado. Ayun sila. Si Rex, o ganaan sila survey individual, angkor, adik din natana. Ay, dili ako, wala ko sopak, ana. Ah. Dili natana. Dili ko gusto mag-away ang matag radio station diri sa Negros Oriental. Normal lang na sa survey. Kung mag-ingon mo individual angkor, wala lang po ko Gaalsa sa akong sariling lingkuranan, sa, pwede siguro, individual angkor. Sugod sa kadlaw, hantod katapusan. Di ba? Ano lang kasimple. GPM Idol, hain naman mo, nawala naman mo sa radyo from Easterne sa Bindoy. GPM Idol, nga naman ang Bindoy? Kaysa may magkasagap sa Bindoy, ang Ayungon ba? O ang Himalalod? Engineer, kontak daw ang Himalalod. Posible ang Bindoy area ang maigo ana ang Ayungon. Ang Ayungon may magkaigo. Basig na burnout, pinakalit dito. Kaya reklamo ang Bindoy. Maayo gapon si Rex, murid na ako sa akong mama Marilo. Kasamingo o papa, pwede kasamingo. Pwede? Pwede siguro, Nick. Imari pwede man. O sa akong anak Marian Tibis from Inin, Kasamingo, Baen City. Pasol na pod ang mga angkor! Pari Rocky Duterte, naay kwampre, naay surbe, number one, kami ikaduhar na. Ikaduhara daw mi. Pero ang ako, holy cross na. O tapos, or else, individual angkor na lamang ta, surbe, dumagita. Pero sige lang, di ka mag-away, normal naman na. Di ba? In town, ang sige inyo, tuwas tumoy pre. Ako ilang taon ni Sir Bin.

Kuanda si manager. Manang datang manager og okay ra ba kuan nato ni. On air na ko ang sorbe. Nanggit ang manager. Tawag daw si manager, og pwede ba kuan ako ang sorbe? Sige daw be. Kisa may kapasaan eh. Si Jun Yape. Sige daw, manangit ang manager kung pwede ba nato i-on air ng sorbe be. Pero kamalutan, dili ni Holy Cross. Pero kung Holy Cross, lokal pa sila. Manangit ang manager. Pag okay man ako, basahon ng sorbe. Bida, ingat sa manager, manangit ang. E basi pag inigbasa na ako, mamimuhan ta. Pero kanin ko, ay, ginoo ko. Ingat daw sa manager, ingat ang okay ba i-on-air na ako ng sorbe. Manang manangit sa manager, kahit protocol. Ha? Manang protocol na pala. Basi ko ba, mamimuhan ta. Pwede na daw si Rex in-house daw. Sige. Sorbay! Ikaw ba sa Junsay? Junsay. Nakikwan niya. Sorbay in-house, Sorbay July. July 1 to July 31, 2026. Sorbay! Sorbay result! Hindi na. Power 91! Power 91, 86% ba pagkatawag ka na engineer? 86% power 91, number 1 ang power 91. Number 2, Sorbe, in-house niya. Number 2, Sorbe, Key5 News FM. In-house, 64%. Number 3, 54%, Brigada. Number 4, Radyo Silverio. Silverio, Radyo Silverio. 30%. Number 5, 25% in-house. Yes, FM.

0: mas may pagdak mo ni Basher. Okay, usbo na to. Ikaw ba sa dyan, Sway? Tower 91.
1: 86%.
0: Kipad News FM.
1: 64%.
0: Brigada.
1: 54%.
0: Number 4. Radyo Serbirio.
1: 30%.
0: Number 5.
1: 25%.
0: Yes, FM.
1: Yeah.
0: Number 6.
1: By Radio, 22%.
0: Number 7.
1: DYRL, 8%.
0: Number 8.
1: DYSR, 1%.
0: Energy FM.
1: 1%.
0: Wala tayo mahims. Mundang na tayo kasi magsakit ang lugan. Congratulations! DYGB FM! Tower 91! Ay, di, pukugikan sa una. Pero number 10, eh. Sa kagagito na kung sila individual anchors, ha? Pero di na lamang tayo siya.

0: O kay mga siligan, so kay tigpaminaw, wala na tayong oras. Ang istura nila mahurot, pinang oras magkakapos. Wala masagsikin sa makapukan sa kumaruganan. O wala masagsikin sa makapatindog sa kumalahibo, gabas lang sa tawag kung gitama ka ng katungan. Sumbong mo at sungko. Ako nagpasalamat kung nakahatag ko katagbawan sa inyo. Bilang kuman sa mga malitang komentaryo. Sa kala sa mga station manager, kay Pam Sabini Cabosa. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pedro Banyo Nalika. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, kay Pam Sir Jan Castanyo. Akong sparring partner sa PICA sa lawa, Kipad Engineer Traffic Controller, Bill Rakuma. Sa gala sa mga Chief Engineer, Kipad Abonwi. O kinatimok ang porsa sa Kipad News FM Dumaguete, 97.7. Mayang gabi, kaninyong tanan, ladies and gentlemen. At ang iyang sunod na programa sa mga balita. Pakita mo, sunod sa 24 oras, International Showbiz and Sports. Kipad Dibina Tindog, Kipad Rupa Dibiro. Kini si Kipadrik Santos Candos, kamulay na kamaitisin. Dito Excopomex, Dietri Bayo. Extend Point Supplement para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kaninyo man sa Negros. Kipad News FM. Dalag doon ang Diyos. Kandos!
1: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
2: Dietri Bayo.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Dietri Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Dietri Bayo. Dietri Bayo.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang Dietri Bayo 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Dietri Bayo. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
2: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masin og may diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adlay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidant nga gigan sa palaya og de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, effective. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI. Kung mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
9: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Kung tinaw na usabang akong pananta. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. Kapatuman sa pagtahinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasa ang butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon nagsipunon nako. Nagtikog may Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5 sa hapon.
1: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
11: Mayong gabi, siyudad sa Numaguete, Guti, Buka, Provincia, Sanag, Rosa, Oriental. Ano yan ang sabato ka, D3 by Evening Newscast, ning Adlong Webes, Agosto 19,000 by DSI.
12: Makita kita live sa mga official Facebook page nga K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usap, pinagi sa hookup karon si D3 Bio Evening and Newscast.
11: Kami matod kaninyo sa mga unang balita karong gabi. Una ako si K5 TV na tindo.
12: Huwag ako sab si K5 Rufa Davero.
11: Sa itong mga headlines, sa itong mga balita, ang hatod ka na ito sa ito ang DDX at GoFemix. Nagros Rental High School nagpatuman sa higpit nga seguridad tungod sa online nga mga hulga.
12: Dakbayan sa bais, ni pahigayon ng School Safety and Security Symposium.
11: Isulag on si Kabala na sakmit sa search warrant operation sa Sibulang na 51 anyos na lalaki sa kustudiya sa PNP.
12: 420,000 pesos ang hatidan sa tabang na dawat sa mga beneficiary sa Carol Farini sa Doldola, Bakong.
11: Sa mga balita ng regional, 1,126 ka biktima sa Bagyong Tino sa Mandawi na kadawat og 10,000 pesos nga tabang.
12: Mandawi City, mag-install og metal detectors sa mga eskwelahan.
11: Appliance collector sikap sa bypass operation sa Sagay City.
12: Mga naguna sa balitang nasyonal at Tulfo, nagtinguha og kasong kriminal batos matag-iya sa pusil nga pabayaan.
11: Dili mangayog pasaylo sa isyu sa mga magtutudlo si Castro.
12: Philippine Army naglusa og territorial defense exercise sa Sulu.
11: Ang gara nagawag nga mag-iusang tanan aron luwas ang kabataan sa eskwelahan.
12: Sa balita international, tunilada nga mga nuclear material na recover Syrian government og IAE.
11: Sa balitang sports, Australian tennis star nagpositibo sa pag-abit og illegal nga droga.
12: O sa balitang showbiz, veteranong aktor o pasagarbuhon sa iyang pagkahimayi ni Siesa, wala mahimo aron pugngan kini.
11: Hagi ito magka-K5 ang itong mga labas nga balita. Ang ito ay may sarin karong gabi una. Huwag na sa itong kakompletong detalye. O na sa balita. Balita Diaktibo na sa Nagros Rental High School ang ilang crisis management team o nagkikalayan sa kapulisan kuman sa pagluto sa usa ka online nga hulga sa seguridad.
12: Gihibo kini si pag-amping aron masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante, magtutudlo og staff sulod sa campus.
11: Nanawag uno sabang pamunuan sa eskwelahan sa Kalamado ug mabintayan nga baruganan. Samtang gihangyo ang tanang nga dili mo paambit sa mga dili katuohan nga balita aron malikayan ang panic.
12: Nataga no sabog kagawa sa maginikanan sa resesyon kung ipadala bang ilang mga anak karong adlaw sumala sa kagalingo nga hukom.
11: Dakbayan sa bais, ipahigayon og School Safety and Security Symposium sa kompletong detalye. At yung edawatan si K5 Cyril, Repe K5 Zay, K5 News FM,
13: live report. Ang nagpayan sa bais, nagpagay ka ng School Safety and Security Symposium. Ang School Safety and Security Symposium, ipagay ka sa bais sa Vocation Center, Multipurpose Facility. Tabungan ng hindi sa mga estudyante, faculty staff sa Bais City National High School. Ang kalukan, ipagaluan ka sa Philippine National Police, Bais City, aron mahatagan ang mga estudyante, umayaportante kabalo o kaming danon. Kapaguhan sa lakang, kalawasan seguridad sa eskwelahan. Ang simposyum, ang matapag maintanong na kini sa pagbantay, pagpangandam o kooperasyon sa pagmintinaan sa luwas ng seguridad sa palibot o pagkaton arang sa tanan. Ang kapulisan sa Rekbes Bais ang parendo sa pagkinikaroon, nag-awag nga sa publiko nga magmaikmat o dili magpadala sa mga post sa social media aron di sila mapanik. Yan ang ipasalig sa kapulisan sa Rekbes Bais. Nga kung naduna ba yung mga pipila nini ka mga posts sa social media, ilagit kining aksyonan, tinood man o dili. Ang balita na bati ito na kanino sa D3 by DTX sa 500, K5 sa Real DTX sa 500. Para sa kapiyo na balita sa Bisi Pliko Kaleo sa Negros, K5 News FM. K5 News FM,
12: live report. Duga nga balitang lokal, usa ka 51 anyos nga lalaki ang nadakpan sa mga otoridad human sa patuman og search warrant sa Airport Area Purok 3, Barangay Bulok-Bulok, Cebu, Nagros Oriental ni adtong Martes.
11: Nagitaan sa search operation ang usa ka kaliber 25 nga pisula. Magazine nga dunay 5 ka buhing bala, dugang 5 ka kaliber 25 nga bala, ug usa ka kaliber 45 nga bala.
12: Ang operasyon na gipangunahan sa Cebulan MPS uban sa suporta sa mga police unit sa Nagros Alambid Zone. Ang search warrant may kalabutan sa iyong paglapas sa RA 105 2021 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o giisyu sa Regional Trial Court sa Negros Oriental nitong Agosto 17, 2026.
11: Kumban sa operasyon, gidala sa kusodi sa bulan MPS and suspect. Alang sa tukmang proseso pag-andam sa kasong ipasakabato kaniya. Ipabalo sa siya sa iya hamang katungod o ginungdan sa iyang pagkadako.
12: Katapusang bahin sa balitang lokal. 420,000 hatidal sa Tabang na dawat sa mabinipisyaryo sa cattle fattening sa Doldol, Bakong. Ka K5 James Banduquillo, K5 Mo.
14: K5 News FM. Bye-bye. Report.
15: Malampusog nga gidawat sa mga binipisyaryo sa barangay Doldol, Bakong, Negros Oriental na ang cash assistance gikan sa programa sa lungsod sa Bakong na cattle fattening kagapong adlaw Agosto 19-2026. Ang lokal nga gobyerno sa Bakong nga gipanguluhan ni Mayor Linin Albiola uban ang sangguniang bayan na sa pagpangulo ni Vice Mayor Jocelyn Joy Albiola mitunol og 420,000 kapasos nga tabang pinansyal ngadto sa mga mag-uuma nga benepisyaryo aron suportahan na ang pagkamot sa igong supply sa pagkaon ug kalabuan sa agrikultura ka. Atol sa kalihukan na mihatag og makadasig nga mensahe ngadto sa mga benepisyaryo si Vice Mayor Albiola aron aghaton sila sa palayon nga pagpaningkamot aron makabot na ang hamugaway nga kinabuhi sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya ka. Dugang pa sa Vice Mayor nga pinaagi ni ini masiguro usab ba ang walay kakulangan sa pagkaon sa ilang panimalaya tungod sa pagpaningkamot ug panaghiusa sa ilang panginabuhian na. Balita gikan sa News Center nga hatod kanato sa DTX Kufimax. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Ako lang yapon sa kanunay. Si Kaki 5 James D3 Bayo Banduquillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: K5 News FM.

0: ang mga representante sa gobyerno sa Syria ug sa mga opisyal gikan sa International Atomic Energy Agency naka-recover og daghang tunay nga nuclear material gikan sa usa ka lugar sa DR Izzor Syria ni antog Miyerkules Agosto 19.
1: Sumala sa pamahayag ipagawas sa gobyerno sa Syria kagahapon ang buong lugar gituuhang sekreto ug gitago na diskubrihan sa miaging bulan ug gituuhang gabahin sa ilegal nga programa sa panuki-duki bahin sa nuclear nga gipahigayon ubos sa pagdumala sa senador nga si Bashar al-Assad.
0: Sa usa ka pahayag na matikda ni IAEA Director General Rafael Mariano Grossi nga ang gobyerno sa Syria nakahukom mga tugutan ang IAEA ang magtiga paniid sa United Nations nga maka-access sa mong lugar aron maihap ang materyales ug gibutan kini ubos sa angay nga mga lakang nga sisigurado ug ba na di pwede.
2: Balitang sports.
1: Balitang sports, sulod ka nato sa mighty si alkaline-based nga vitamin C. Gisuspende ang Australian tennis star nga si Nick Kyrgios sumang siya nagpositibo sa paggamit og cocaine sumala sa International Tennis Integrity Agency.
0: Gibuti ang usab sa 31 nga atleta sa Instagram nga nakahimo siya og dako nga sayop.
1: Niatong Lunes, gumpirma sa usa ka laboratorio nga akreditado sa World Anti-Doping Agency ang presensya sa mga ilegal nga droga sa iyang sistema.
0: Si Kyrgios nahimong finalist Wimbledon niya itong 22 na nakabuot ang iyang kitatasang ranking sa karera isip world number 13.
1: Sa pagkakaroon, anasa ka 919 nga pwasa si Kyrgios, mas taas nga panahon nga wala siya nakadula tungod sa mga injury.
2: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment, ang mga kay K5, patutkan natin sa mga itasiya ang alkaline-based na vitamin C. Nagpasigarbo, ang bitiranong aktor nga bisan pa man o kanunay siyang mga bit, pumasakpan sa iyang asawa, dili gid kini mubiya kaniya.
1: Sumala si Lubdan, masaligon kaayo ang bitiranong aktor tungod kay adunahan siya, tag-iya siya og pila ka mga negosyo. Ang ituuhan, maunga kung mubiya ang iyang asawa, mahimo kining kabus o walay ikabuhi.
0: Ordinaryo lang yun siya nga asawa nga nagatiman sa pinimalay sa ato pa, wala siya'y trabaho o nagsalig lang sa aktor alang sa tanan niyang panginahanglan.
1: Makaluluoy ang iyang asawa, nagpakailom lang kini o nag-anto sa bisyo sa aktor sa pagpangabit.
0: Nakita ang bitiranong aktor nga matagabisa o sa kaserye sa telebisyon. Huwag aduna sila'y duha kanak sa iyang asawa. Ay, nako. Bakit kasi, mga bit? Diba? Alam mo, may naday mga ingana, no? Nga ipasigarbog yun nga.
1: Kalaghan, oy.
0: Oo, nga mga bit yun, diba? Like, more ganang happy sila nga they're doing that. Diba? Wala sila nakahuna-huna siguro mga consequences behind sa ilahang mga gipang buhat. Pero you know what? Bisag unsa pa kakababaero, kung maabot ang punto or ang panahon nga like makarealize na ka mali pala yung ginawa ko sa asawa at anak ko.
1: Diba? So, magtagalog yun siya, Day.
0: Ha?
1: Magtagalog yun siya.
0: Oh, magtagalog siya. Dapat na.
1: Mali pala talaga.
0: Oh, mali pala talaga. Bakit ganun yung ginawa ko sa asawa at anak ko? Diba? So, kailangan talaga sa buhay, ay wither lang. Diba, kay ginaano po niya? Proud kay siya nga, babaero siya.
1: Very loud and proud.
0: Oo, diba? Naku naman. Bakit tayo mga ganun? Mahirap makatagpo sa taong yung ano sa'yo. Kana bang loyal sa'yo?
1: Oh, yan mong asawa is, wala po daw trabaho.
0: Oo. Pero you know what? If I were the girl, the wife. The wife, mahala ka diha, oy. Nga naman di ay.
1: Okay naman kay business.
0: Ay, dili. Bisan ba? Ako ibutang, if I were nga, ibutang na ako akong shoe sa iya, ha? Dili na lang ko, oy. Bahala ka diha nga sa imo pagkababaero. Karma is a...
1: Karma is a real.
0: Karma is ano? Karma is sa dagat. Ang mababaero ron kay mga latay, kay mga...
1: That I don't get you ba na si Sir Makoy.
0: Hoy!
1: Ngano ka bala mo ka serve?
0: Ngano mo ka kabalo ka na?
1: Pero tinuod ko ya niwa.
0: Like task I got nga, I got nga mga bait pero 'di ba? Oh. Alam mong mali pero siya pa rin ang iyong pinili.
1: Ah! Nagugusot ni Sir Aoy.
0: Ni Sir Aoy.
1: Wala ba yung kalimtang siomay?
0: Kakaunig siomay sila.

0: ba? Nga naman ang, pero actor man gud siya, di ba? Oo. So, artista man siya. So, wahala na siya dihag, mga bit na siya diha.
1: Ay, so, narapod ay mga right ang artista mga bit?
0: Wala sila right mga bit.
1: Pero dato magod siya dahil no.
0: Oh, right, you know what? Anam ko na, dili ta maka-judge sa ilaha. Mm-hmm. Kung sa ilahang ipili. Kung sa ilahang gusto nga buhaton sa ilang life. Ilaha man ang life. Diba? Personal life na nila. Mm-hmm. Pero, as ano ba, kanabitang kung naakay pang huna-huna, kung naakay saktong gihuna-huna, or saktong knowledge, diba? Mm-hmm. O, sakto ka og, ano diha, education, whatever. Kailangan din mo huna-hunaon, di ba? Unsay mga consequences. So, sa una nga, mga gwapo ang babaero, karon apil na ang mga bigi o gitsura. Mahiro na ba?
1: Wala na, nag-evolve na sila, Sir Makoy. Oh. Nag-evolve na.
0: Mura mag-ikan humo sa piensa-piensa.
1: Mga sinaunang tao pa.
0: Humo sa piensa-piensa. Nag-evolve na.
1: Homo.
0: Dapat na sa kuan. Hantod na yung tawo. Grabe ka K5. Ka K5 Makoy. Siya oh hi. I just mean. Oh, great ka DJ Ace. Jan Ricker, hello to you. Jan, naninood. Si K5 Max, ragyad ang dili mulingi sa uban. Mm. Pero naka-sunglass na siya.
1: Mulingi, di ay. Pero di na halata.
0: Di na siya mulingi. Kay, ano man. Ganang naka-straight.
1: Mata na niya ipatuyok-tuyok ka.
0: Naka-straight na siya siya ang asawa. Oh,
1: butan asawa, di ay.
0: Butan kini si ano, K5 Makoy o si K5 Ace. Diba? Pero kita ni si ano, dito sa Vietnamese, si K5 Ace. Shalo! Yan naman. Wa siya kalingi, kagitugnaw man.
1: Ano, focus siya iyang natugnaw.
0: Focus siya siya katugnaw, K5 Ace. Wa siya kalingi sa mga Vietnamese. Isa yung gipang lingi, katong mga kapi. Ay, Jesus. All right, K5 News FM. Diyan sa may... Makalingaw man mo, oy. Hello, Mommy Ruwen. Thank you so much sa pagpaminaw. Diyan sa mayong. And of course, kang Daddy Joel. Mahirap talaga, no? Mahirap magmahal. Diba, it takes two to tango, manggod. If, ano na, makasala ganyan yung isa, kasala na niyang duwa. Kaya ka mong manduha involved, diba? Pero kaning artista nga, actor nga, kuan siya nga, nangambog siya nga, dili daw mubiya niya asawa. Mark my word.
1: Masaman, mubiya agad na siya.
0: Makapuya. Once gani ang babae makapuyan, there's no turning back.
1: Wow. Wala mag- I have decided. Ha?
0: Mubounce back? May ano na pa, hama mga boys, maano mga, ay, di na siya mubiya na ko kay love kay kunya. I will tell you, sayop kayo mo, ano man. Pag mubiya na, pag kapuya na ng bayi, pag mayroon na ng bayi nga, no, dili o dili na gina na. Bisan pag muluhod pa mo dihag asin.
1: Wala yung kuha na daw kuha sa conscience.
0: Oh, wala na. Pag bisan pag magluhod-luhod pa mo dihag asin, sagulan niyo butilya.
1: Butilya na lang, biya yun na asin.
0: Iba rin sa butilya. Itagal. Ay, hindi ba yung kami sa mga naminaw? Sa mga nakaukaw sa tuhang. Nakatawa mo kung biloy. Ang makita niyo kay Kinoy.
1: Labil, ako biloy. Ano ang isa't ka dahil?
0: Baka sa dyan, lang sa ito nga D3 Bio Evening News, yes, pahamak pa niya ito ang showbiz. Then comment na mas kay my bakoy. Yes, Bill, wala mo yung oras. Di ko kaklaro, Bill. Oh, panawagan sa mga ka... Kaluyo family o Infante family ang lubong ni kisa na Goro Fredo. Ah, Goro Fredo Infante Kaluyo. Karong Sabado, Agosto 22, 2026 ang misa lubong ni ipahigayon sa San Vicente Ferrer Church, Kamanhag, Dumaguete City. Ang oras sa misa alas 2 sa hapon. O hangtod alas 3 sa hapon sa Dumaguete Memorial Park, ilubong ang iyahang patay ng lawas. Uh-huh. So, kung kinsa ka itong mga kaparentihan, mga friends, relatives ni Goro Frido Infante Kaluyo, iyahang ni misa nga iyaha nga misa karong alas ano no misahan iyang patayng lawas alas 2 to alas 3 sa hapon sa may San Vicente Ferrer Church Kamanhak Dumaguete City. Okay, daging salamat. Aray sa tuwa nga mga nagkomento usap sa tuwa nga Facebook Live. Rito Miraflor, good evening, God bless Ma'am Tisay, Ma'am Rufa, big excuse me, sa Mika, you can have Joseph, I'm your number one. Shout out Joseph, Marie Ruby, Christian, Aileen, Dida, Hannah Joy, Tarang Arminaw, listener nga, thanks Ma'am Tisay. Oh, sige, salamat. Murag mo na matayig mong oras, napay 1 minute. Oh, Odds, good evening mga guwapa ko. Shout out ko sa mga sumalpong family, Uga Color family. Thank you watching live here in San Jose, sa Santa Catarina. Thank you so much. Good evening, Miss Vine. Nagwapa ug Miss Rufa. Gwapa sad mo greet ko nila ni Mirna. Romano Sardido. Sani? Tatay Joki, Nanay Lourdes. Og si... Kisa ba ni Ubandere? Nawala na. nawala na siya. Naunsa na may taas na siya. Uh-huh. Kisa? 30 na. Wala may igong oras. Sala dyan si Emilia, mayong gabi. Ma'am Emilia. And Ma'am Joy Pretty, thank you so much, Sir Ethan. Salamat. Ug sa tanang nga naminaw. Melvin Disilito Barico, thank you everyone. Wa na may igong oras. Salamat sa inyong tanan. K5 Ace, amen ko no. Makaswede ko no sa dun dips. Sa kalalang na sa ito nga CEO, Dr. Kremel Oy.
1: Sa mga area manager, PVO Ligan.
0: At sa ito ang station manager, Sir Vernie Cabusa.
1: Sa mga technicians sa Picas Lawa, K5, Bill Andrew Racoma.
0: Ako si K5, Bibi natin doon.
1: Pagawang sa K5, Rufa Davero.
0: Para sa kampiyon na balita, Servicio Publico Kalingon sa Negro, sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
9: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
11: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mag-Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
12: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipito!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
15: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan naghahatag sang gana.
16: Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay.
13: buhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: D3 Bio.
16: Ako si Inara.
17: Tajud kayo ang akong blood sugar.
16: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
17: May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
18: Ang Visio
11: ng may D3.
18: Papalit sa mga butika.
11: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mga nabatsyagan kung anak bawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. Ogkon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo. Mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Dios o magapanalangin ka na to.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar.
4: Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Zero.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala nagyod akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ang makaugana sa kama. Masinug, may diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts no phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug sugar sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pareho sa mga markuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-kapul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Kalma lang kapatid, sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na na.
1: Sa malamig, sa malamig.
2: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.

0: News FM, your official news and music station.
1: Petri Bayo.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Petri Bayo, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bayo, ang Petri nga may visyo. Ang visyo nga may Petri. Petri Bayo. Petri Bayo.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Petri Bayo. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Petri Bayo.
1: Petri Bayo. Ang Petri nga may visyo. Ang visyo nga may Petri.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Petri

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Population Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gang. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Hintin lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: ATX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Initamban katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ang isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala, nagitsang init ang relasyon ngayon. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics na makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabag sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!

0: 48R Production. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayog.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayog. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bayog. D3 Bayog.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bayog. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bayog. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pinyang imuatay.
1: Mag-DTX 500
2: adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ang nabaka-ugana sa kama.
4: Masinug.
5: May diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
1: adlaw powerful extracts.
4: Yung phytochemicals
1: ug antioxidants.
4: Ngagigan sa palya
1: ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compound.
1: Ga-effective.
4: Batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap. Parehas ng amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pool mo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bawakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Collection Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hanggang ngas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Sabay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
0: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino.
2: Relax gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan,
2: pero wala na gidya.
0: Relasyon ba unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag labawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Rinigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Rinigas for biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: BTX

0: Health Expert. Kesayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
4: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema. Correct. Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir
3: makabuta,
4: GP.
3: Makabuta jud.
4: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawa.
3: Correct. Mm.
4: Ina naka-importante nga mo inom gyud kag DTX 500 og MyTC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
3: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
4: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
3: Correct.
4: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas, kaayo yung BP, naayo sa DTX 500. Doha kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Attention yun sa mga office workers.
3: Oo, mga office workers.
4: Siyempre, tibok adlaw, sigira o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira gatubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
3: Correct.
4: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Mo nang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
3: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
4: Kana kung himsog ang cornea.
3: Kana.
4: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
3: Gusto.
4: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong protection. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
3: Correct.
4: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang MyTC.
3: Yes.
4: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahin na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
3: Gusto.
4: Paspas kayo ang progression. Monang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o MyTC sa wala pa ka mabuta, sa wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
3: yes, Dr. Ramil.
4: Kung ga-inom ka DTX 500 o MyTC, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka may blood.
3: Wow.
4: Dili ka dali matigulang.
3: Oh.
4: Ang imong mga internal organs, bata pa.
3: Oh.
4: Dili dali magubay mo atay.
3: Mm.
4: Ug ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og MyTC.
0: DTX 500.
6: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up nako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. 500. Mabali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sakin na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpawan na dyan akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na GTX 500. Ako gitry og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og GTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
3: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
3: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mo ay mupudagan si imong stomach acids.
4: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Moong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na tong antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og GTX 500 og Mighty C aron maproteksyon ang seryula batok sa mga free radicals.
0: GTX 500.
6: Si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og GTX 500. Di halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: GTX 500. Mabali ang mga butika.
4: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit o balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
3: correct.
4: GTX. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
3: Oh.
4: Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
3: Correct.
4: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo na ng antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasa na Doc,
4: samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP ex Negros, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kuan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Tan-aw ni mustas nag green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imong lawas.
3: Wow.
4: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
3: So So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty si Jod matag-adlaw for your adequate self-protection.
0: DTX 500.
9: Ako si Alex, may kayuti ay Jod. So kit ipangihi og ako ko di pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala Jod ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo Jod kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, may lang naabugog taligsi. Kung nagsip-unong nako, pati ko og Mighty C. Two capsules, 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Mighty C.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na Jod sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jod kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, so rin po

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only boy. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months at mag-tain, ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
2: Bitaw. Ang tawag kay Ana Doc sa patol is absence seizure.
3: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
2: Gusto.
3: It's all about mental disorder, Sir GP.
2: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
2: Unsa man.
3: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
2: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
3: Wala na ipili, Sir GP.
2: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
2: Correct.
3: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
2: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
3: Wow.
2: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3 Bio.
4: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
2: Unsa man?
3: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
2: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
3: Siyempre,
2: D3 Bio.
3: D3 Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulog ka oras, naglingkod ka, pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man dyan po na ang magsigig lingkod.
2: Gusto.
3: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
2: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
3: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
2: Gusto.
3: Dili gyud unta na pwede.
2: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
3: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
2: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantay ra siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
3: Correct.
2: Ug wala ra siya katumbahan.
3: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
2: Bitaw.
3: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
2: Dili matukan.
3: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid.
2: Gatakilid.
3: Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naay patol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Sa mga butik. D3 Bio.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna higiingon, Dok, nga dilita ng tao.

0: na gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuhoan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit tao. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Jude, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami, Jude, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa, Jude, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Amy sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
0: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
1: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
0: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
1: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
0: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
0: Nga naman, Doc.
1: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud sa ga-diet,
0: muluya.
1: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. kayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo, nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
0: Di kulikta, di katok.
1: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
0: Oh.
1: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
0: Meaning, ni upgrade ka, Dok, ha?
1: Mm.
0: Napayo sa Dok, nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
1: Awayay.
0: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agreed jud na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
0: Oh.
1: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
0: oh,
1: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
0: maghimo kag desisyon.
1: Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3?
1: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
0: Kampyon.
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
0: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw og abusuhon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang libor. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mapakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
2: Isang kapsula!
0: Extend! Food supplement for men!
3: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men!
0: Extend! Food Supplement for Men! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan! Memory Advanced Syrup! Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangkap. Parehas ng amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.

0: Coffee Mix. DJX Coffee Mix.
1: Mabaka. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pool mo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-kapul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Population mo rin. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco D3X 500. Kaya nga kamugang nga. Skyo yung BP. Naayos sa D3X 500. Dua kapsul. Buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud ka yung D3X 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay pa yung mga akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. D3X 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax ga. Kinihimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan. Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be-added picture! Dapat beautiful! Gid-gada ha! We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
3: Mapali ang mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
4: GP.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. sa yunan kabaan ng antioxidant sa DTX 500, naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na, Doc.
5: Sa muta, Jun Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o MyTC, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: O, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo, Snigros. Ang tanaw ni mo sa taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Mao
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og MyTC jud matag adlaw for your adequate self-protection.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna, taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og MyTC. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
2: MyTC, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ka. Mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po ni nga ang pag-exercise nagkinahanglan puro saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na mo sulod Sir GP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Ug nganong mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug MyTC gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
9: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagaprotektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na Doc nga nakay oxidative stress.
5: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palalakit lawas,
5: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampiyon o sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
5: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang Sir JP ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
4: Absolutely Dok.
2: DTX 500.
6: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapali sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog klinika Dio Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba Dok?
5: Dala na na Sir JP sa added benefit kanang extend food supplement for men tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation. Kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami jud ireng extend food supplement for men Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Na jud panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage Dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kaning mga ingredients.
5: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, detects coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radio na ay DTX 500. Ako gitrayo gito. Mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500!
0: Mapali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News, D3 Bio.
11: Ako si Amy Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islet of Langerhans sa pancreas.
5: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
4: Oh.
5: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
5: Mao sad Sir JP ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
5: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
4: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
5: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
5: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
5: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
5: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
4: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
5: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw dia matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
4: Bitaw ano?
13: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
15: gamay D3.
13: Apalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
13: Mighty C.
15: Apalit sa mga butika.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News.
5: Ako no sab si Dr. Ramil Oihis kuta nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir GP mo ipinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill gyud na nila Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sa naman lang tong mga mikrobyo ato.
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema ha.
5: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
13: D3 Bio.
17: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.

0: Jod ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
1: Kanang kasi gikagkaog mga tamis, Sir GP, samot na jod sila kagamay. Mga matay ni sila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
0: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imo ang tiyan.
1: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
0: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
1: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na Jude, sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip po sa kapinoy. Lahira, Jude, kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Hangto din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
2: D3Bio.
3: O si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasaday kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Papalit sa mga bulika.
2: D3Bio. D3Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa K5 News FM. Alas sa 4:30 na. Oras sa tunay kanidyo sa D3 Bio DTX 500 Mighty C. Alkaline Base Vitamin C. Gipaliko na ka itong Gebion System.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
1: Oh yeah! Good

0: Morning, natatanan mga kaking five. It's a Friday. Thank God it's Friday. Pizza by Diono na. Why classy? Why tabaw sa gobyerno kay Halide Caron, mga kaking five? Sabihin kay Caron giniklarar nga Ninoy Aquino Day. So, kato mga trabante sa gobyerno, skwelahan, why classy karoon lawa, mga kaking five? Oban-oban ta, tuta, alas 6 sa pagkata kanyo kay kasayuran din sa itong panaguban sa Tulubaron. Ang Tulubaron, gata'y taya din niyo nining sayo sa kabundagon. Mag-oban-oban ta mga kakifive. Sa kalan sa mga CEO President Doc Rabelo, Radio Manager Santa Catalina Mayor Peblegan, atong Station Manager Sir Bernie Cabusao. Partner na ito sa mga Abu Dwayne Dolpos. Ato mga La Cuacheros, Mercado Publico, si Bobski o si Dodeps. Kinigapon yung igala yung mga amigo sa kagina na Kuya Sai sa itong programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Puno ang kasayuran, puno ang impormasyon, puno ang kaligawan. Update sa Mercado Publico ni Kadlao ng Biyernes. Mapipila ka mga isyo nga itong tagaan o pagtagaan. Ang tutukan na ito, karoon na taon na magkakalasam na pagtagaan ay kining antong programa. Niling sayo sa Kabuldagon. So, morning, morning, morning, good morning, good morning, good morning, natong tanan. Naka-DTX na ba, bumuda? Naka-DTX, Copamex na ba, bumuda, mga kakifive? Ala oy, ala sige, good morning yung tanan di ato mga kaigsunan. And of course, atong sudan sa Dumaguete, mga igala, 30 ka barangay. Good morning, good morning, good morning, good morning! Morning sa atong mga nanay-tatay karon. Ang umanwa mo sa ugmata, gumikan kayo klase. Kay Ninoy Aquino Day, karong adlawa, mga kakifive. Matmasa na ito kamay, mga kakifive, unsa ning Ninoy Aquino Day sa mga wa, mga, sa mga nangutana niya, mga kakifive, unsa ning Ninoy Aquino Day. Alright. Sa may gisaulog na ito, karong mga kakifive. Agosto 21, karong adlawa. Maong adlaw ni Ninoy Aquino sa ka-special nga white trabaho nga holiday. Isaulog isip hadubanan sa ka-residador nga si Benigno Ninoy Aquino Jr. Ang pizza official nga gilakip sa distance sa mga special na white trabaho nga holiday karong tuiga ubos sa proclamation number 1006. Nag-isyo ni President Ferdinand Marcos Jr. Si Aquino gipatay ni ato Augusto 21, 1983. Sa Kaning Manila International Airport. Wala madugay human siya may balik sa Pilipinas gikan sa halos tulo katuig nga pag disteryo sa Estados Unidos. Ang iyang pagpatay nakapukaw sa kailap nga kasuko sa publiko o napalikon sa pagsupak sa diktatoryang Kaning President Ferdinand Marcos Sr. So abahan ni mga gala ni Bongbong Marcos. Ang nagkadako nga kaliukan kalagay bisang po sa 1986 IDSA People Power Revolution kanagtapos sa kapin sa duha kadikada nga pagmando ni Marcos Sr. Mo sa Republika nga 9256 diperma ni atong 2004. Itudlo nga Agosto 21 isip adlaw ni Ninoy Aquino o usag ka nasunog way trabaho. Ang pagsalog ibalhin sa lapit sa pinagi sa proclamation ni President Presidente. Panalitan sa 24, ginigibalhin sa Agosto 23 sa tugutan ang taas sa weekend nga mapalambo ang domestic tourism mga kakipay. Okay, so mura mga higala. Good morning, kanatutunan. Sa mga nag-kuan na ito karoon, nagtikay sikisikay karoon na good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa ito pong mga kababayan sa Metro Manila, good morning yung tanan niyo mga sir. Please like and share mga kakipay. Para makakita yung silingin. Uy, kumusta ba ang mga batanon sa Kabanhag? Nga nabuntagan mga kakifay, kinagsaulog silang fiesta. Pero there is kaman na kahapon, mga galawa. Uy, nangibitar o eh. Why, nangibitar mga kakifay. Payet Seglo, Salvador. Happy Friday morning, kakifay Cyril. Girlie Rites Dago. Good morning, dear girl. Morning ato mga kaigsuna nato diya sa karon sa may Sibulan o San Jose area mga kakifive. Oh, good morning sa tanan na lang mga bisita mga kakifive. Oy, salamat kayo. Okay, good morning na tanan. Madudong mga inday sa mga tricycle driver karon. Good morning ni Urot ato mga kaigsuna nato nga karon nagsunod diri sa atong tulubadon. Labi na ang atong mga nanay ug tatay. Nanay ug tatay. Good morning Ma'am Joy Fry. Good morning Cyril, good morning Don, o oh, good morning ni Bumpski the Mighty CD. Oh, nakamata na. Si Rico Ibas, wa kamata mga kakivibe. Oh, wa kamata. Grace, Grace, good morning, Ma'am Grace. Morning, morning, good morning, good morning to you. Oy, sa mga nagmaligya de karon sa Mercado Publico, good morning. Boss Tata Laro, good morning. Si Sir Raul o Ma'am Lynn, des Butungan Boulevard. Pantawan, nindot na kay Boulevard, mga igala, panas kagabiyon ba? Bahig na ba? Ang mga tipura diya sa may kilid, diya sa may kuhan, wala na, hawa na, nindot na kayo suruyan ninyo ay. So mga ninday, mga ikala, nabahig doon sa kini mga kaigsunan. O, oh, kanindot ba? So, narito, dulag chess, sa pa. Mga pagkaon, pahilot, masahe, nindot ako eh. Pwede ka na gabi eh, mga kakifive. Hoy, ang bakong! Oh, dunay kalingawan sa ngabako nga karoon lawa. Ah, halay di karoon. Oh, sarado kong dalan di mga kakifayang gumikan sa kaliwakan. Good morning to my lala, hands fry, hand taker always, I love you. Kikini Ma'am Joy. Joy Fry. Ay, katindot ba? Masa makaditiik sa kumamig si Ma'am Joy, magkakuan yun. Good morning my anak si Salabas Ray Cuevas Villa Flores. Awa nag gitugdaw na to Ma'am Joy si Ray, wa na to ka mata. Wa na ka mata. Lupis ang lulupaldo.

good morning, good morning, good morning. Ganyan tanan, ito mga kaisong nanay karunoy. Kumusta man mo? Yan ang sabi si Lolo Paldo. Bisang palo lang hapon. Hoy, good morning sa ako mga fellow senior citizens. Mga lolo ni ha. Good morning nyo danan. Hoy, magdi-ex coffee mix na mo, hoy. Ha? Oh, sa may fellow senior citizens. Ay, gulag ta. Kapag yun na to, kapag na yun ako ni kay kining DTX para makaho gawas na sugaw. Uy, karoon ang lawa mga kikifay. Karoon ang lawa sa itong horoscope, ha? Inyong mga gigiya sa inyong kapalaran na karoon buntag. Hala pa, pinama sa inyong mga sunjak side. Eh, karoon ang lawa. Atong sugda ni sa Leo. Kanan Leo, gika na na sa Hulyo 23 hangtod Agosto 22. Okay, kung ano po, Virgo na po eh. Lunis po hon, Virgo na ni magsugod na banda. So, sunod na na ha. O sa mong bulada, Leo, Hulyo na. Sunod, Agosto. Ay. Sa Leo, sa mga Leo, kalmado, bisan ang atubang ang hagit sa kinabuhi. Oh. Doon ang mga pagsulay sa kinabuhi, di ka magpalupi. Kaya ka na dahin-dahin la di mo. Haro ba kalahutay ka? O, kanian itong mga bataan pami, ay, na mga magsulay sa kapublihon, mga higala. Virgo, sa mga Virgo, maghatag ka o gabayong impresyon sa uban. Oy, maghatag daw kung nakagmayang impresyon sa uban. Sabi mo, i-share nga ito sa uban. Libra, sa mga Libra karungan lawa, magmatkun ka sa imong mga desisyon. Hoy, sa mga desisyon sa kinabuhi, magmatkun ka. Huwag dili ka sure, magutaan na lang ka sa mga senior citizens. Ha? Scorpio, sa Scorpio karungan lawa, dili magpalabi sa gasto. Oh, labi na karung panahon na. Mahal na internet. Ayaw po din. Kung, labi na ito mga senior citizens ng bugasto, hey, ayaw. Hey, quality next sa atong mga maintenance. Sagittarius, kabalo ka nga mo balansi sa mga oras. Balansihon ka ng mga oras. Oh, magbuntag mata di mo, exercise ka, magampo ka, nakaditiex ka. Ayun na, simple lang kayo na, ha? Capricorn. Ay, sa Capricorn, ipagtibabaw ang disiplina sa kaulingan. Disiplina yun, eh? Disiplina yun, mga kakipay ba? Disiplina ang kaulingan, ha? Okay, basing, di ba disiplina siya? Inom niya, ay listen na. Pisces, Aquarius, ayaw balibari ang dabagikan sa nagpakabada ka nimo. Ayaw balibari, ha? Pisces, dili ka matandog sa gisulti sa imong mga kritiko. Ay, palitis din eh. Aris, ayaw pa na balinga ang magpatagan ka ni mo. Oo, naman yung nana, ha? Tauros, so yung mga Tauros, balibayo ka sa resulta sa iyong gibuhan. Basta mayo lang. Gemini, yung mga Gemini, paminawa ang tambagikan sa iyong mga higala. Huwag sa kanapusan sa Cancer. O sa mga Cancer, magsilbi daw ka ka-inspirasyon sa iyong pamilya. Ay, inana lang yun, ha? Hala, sige, mawala din nga itong pag-kuan ka ron, pag-himo sa inyong kapalaran, sa inyong subject sign, sa itong bulang kristal. Hangtod sa sunod higayon, nagiging salamat, okay? Good morning, bye!

0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Alright then, salamat Lolo Palno. Lekan na speakers pag timpla na nga DTX Copemex. Kana, katulog na ng baso ni Moron ha. O dia, si Sir Roger Lajon. Lami na makain na iyang kuhan dia. Kana bang Brad Ray? No, sabi na magkabalik dito kay Sir Roger Lajon. Nga labas sa isda imong tulahon. Oh, dada sa taytayan sa pulo tanay. Kanang talaba niya. Talaba center mga KK5. Oh, nadiya si Sir Roger Lajon. Sabi ko yung talaba niya, eh. Oh, pero, kuhan ang Lolo Paldo. Ma'am Joy Fry! Good morning, Lolo Paldo. Makuta na ko DTX Premium Coffee. Lami kayo. Oh, dyan na oh, si Rico Ibas, Brad Rico Ibas Villa Flores. Good morning, Brad Cyril. Parin Dondep, set out Jane Cabaldo, nga naka-DTX Comemex. Salamat. And also, good morning to Mami Joy Fry. Umping kanunay para dili malumping. Oh, di ba? Nakasanbay na sa linya karon na mga kaki-5, mga tong lako at seros merkado publiko.
0: Mercado K5 News FM Live Report.
1: Ang amigo ni Lolo Paldo Dondeps.
2: Yes, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning mga kaki-5, kaki-5 Serin. Lolo Paldo, guba na to ang mga kakubanan niya. Good morning. Happy, happy Friday. Kaki-5 Chai. Bernice naman karon, ugma. Away na Santa. So karon na. Eh, business man, tulibugas o data. Pero wala pa man po nag-abre itong mga kailad rin yan na mga bugasan. Labi na si Boss Albert, wala pa man doon. Are tasulad sa building to. Atong krusan ng building to kung unsa kayo'y naa sa building to, unsa'y ka-abre sa building to. Sa dili pa po ang tanan, ha? Dili pa tayo maglami kakipipi. Atong igrip o good morning. Sila nga paring Rick Webas. Are, good morning muna. Pare,
1: pare,
2: mahal mo ba siya? Si Ma'am Jane Cabaldo o si Ma'am Joy Fry. Good morning, Ma'am Joy. O si Ma'am Hans Fry. O si Ma'am Giselle, eh. Ma'am Giselle Yulaga Abordo. Itong mga kaila. O si Ma'am Grace Grace Diaz sa Panahay City. At ay mga... Hello, Ma'am. Good morning. At si Ma'am, good morning. What time ka mag-open today, Ma'am?
3: 4:30.
2: 4:30? Ah, 4:30. Pwede rin ka?
3: Pahong pandan.
2: So si Mama, ga-abre na ang stall number 38. Abre na si Ma'am. Umari ka sa building to, nanay, ga-abre na rin na pita.
1: Pita si Ma'am Rostinio de Kipaib doon, no?
2: Asa man ang kwan siya, Rostinio.
1: Oh, nandito, nandiyan na
2: pita. Basig, makita po na ko, Lolo Paldo. Oh.
1: Diyan na pita, liko, diyan, liko.
2: Liko.
1: Naninda na siya o lubi. Tagpila ba yung lubi?
2: Ah, lubi. Oh. Ang lubi, karna, kuha na.
1: Ito na, dito na, kanabab, dito na, ba? Oh, diyan na pita,
2: man. Wala, diyan.
1: Wala.
2: Pagawas, lusot mo na dito sa karnihan.
1: Oh, dia losot pas karena nana saya depita dia. Pangutana ni Ma'am Rose. Oh. Ma'am Rose tinyo. Kada.
2: Rose tinyo.
1: Dia depita.
2: Ataka. Wala. Amilisa. Serado ba?
1: Serado ba?
2: Oh, nya, kakibab saya. Ang atong situation diri karon. Medyo okay ra wala ratay dili na dagom atong kawanangan kung atong painitan atong nakita daghang mga nangap na mainit nanginom og DTX wala lang kana wala ra sila kakanopi kay mo man ni timailan kakipag sayo once nga ni medyo midyo gadagom magbutang ni sila kanopi magbutang ni sila kanopi para preparar kung mo busta ng ulan aduna sila yung kanopi pagkakaroon na wala yung kanopi tungod kay okay ra ang panahon na to, Dre. Hindi ka na, makita na to. Inaro mga oras sa last time check. Ito yun na, time check to. 4:50 na. Dali, aram kayo, Dre.
1: Dali, aram kayo lagi.
3: limit mo ganito oras. This is sir. Atar na ba siya to? Hello sir, good morning.
1: Ay, Boss Dodong. Oh, Boss Dodong. Good morning, Boss Dodong.
3: Boss Dodong. Hi. Cheryl. Oh, Cheryl.
1: Boss Dodong.
3: Morning.
1: Morning, morning.
3: Happy holiday.
1: Why holiday, Boss Dodong? Why holiday dia? Why holiday dia, Boss Dodong? Why holiday dia? Why holiday?
3: Sarap nila. Sana tura.
1: Why holiday?
3: Hindi kagilap siya. Sarapan na dito sa dito, Boss Dodong.
1: Oh. Why holiday dia, Boss Dodong?
3: Wala
1: yung LED, pero yun. Wala yung LED. O, kamusta ba itong kuha niya? Itong mga baligyan niya?
3: O, sa'yo po nang good, wala pa kayong wala yung minto-taon.
1: Wala yung minto, wala yung minto.
3: Wala yung minto, maurag yung presyo. Maragipon,
1: maragipon. Mga sari-sari niya para lumpia. O, dala, ito mo sa Boss Dodong, building to sulod, o.
3: Kaya mo ka to si Boss Dodong, ha? Tayo kayo na kayo, ato po na yung nga. Kada pagsulod ko sa building to, ready na ko niya. Kaya mga upan, ilbe na. Niyagi na nga festa diya sa Kamanak. Anyway, siguro din itong upan. Ito man yung panawagan na ready na. Lagi na itong panglumpia tanan na ready na. Boss Dodong, sige. Atong amigo ito siya. Unya, alam po tayo mga dabong dire.
1: Dabong. Tayo pila dabong baso ba, dabong na 30?
3: Ilang baso na eh?
1: 20.
3: Baso. Boss, kailan po tos? Hinta. Kini mo lamay kayo mo tayo virus babo ya. Nangka. Kunya, atong kalamansing na, ito lang kalamansing doon.
4: 80.
3: Gatos o kilo?
4: Gatos.
3: Gatos. Atong kalamansing na, medyo dagko. Kunya, 80 ang gatos. Okay, sa pong wala pa kabalo asa ang location or asa ang dislianan sa kalamansing. Dress, building. Sulong. Tanlad, singko, Jis. Ara po, Jis. Napo yung singko, napo yung mga sili. Kanta dre, andagan ang mga kanta. Napo tayo gabi, ginaan mo nga. Nasumuran, rus, please. O, nasumuran mo, napo tayo mga gabi dre. Kaki website, ha? Muna yato ang update dre. Kaya sa dre mismo, sulod sa to ang building to. O, ari po kasi building, wana po yung mga na nag-display na ng mga alas press kung mare na madis changi daghan na gyud mo mapalit kunya dili ko gayo manang kanapantahan tawo ba pwede na mo magkasok-sok og asa ka kay website kunya karon kay holiday man atong mga kaigsoonan karon atong mga listeners naara karon pod sa mga tagsa-tagsa kanina unya kato mga farmers ha mananom pod sila ana sila mga gagmay mga garden karon panahon na tanom-tanom ta ginagmay para makasave ta sa itong mga galastuan matag-adlaw. Morgan na itong tekisipa usap po ta sa ginagmay po mga farmers mong tasaw na. Pero karon,
1: liyado na. Dili ka farmers and kuwan na ka asindero.
3: Sa dinagkot, wala. Si Abudwin, wala. Kaya ate, good morning ha. Si Ma'am Lynn, huwag si Raul, huwag ang... si Ma'am Joypay,
1: kinsa pa. Si Juan, si Ma'am Belinda, Badisco, Luardo, good morning doon di Baling.
3: Ato, kaya panaw kayo lang. Huwag ang GNN, ito rin, diya sa Pier area. Ato, sa mga grito, good morning. Labi na, sa tanan na itong mga followers, salamat kayo sa inyong pagsuporta every now and then. Kaya, Domingo, mga kipa ba? Doon na tayong mga kasikas. Ang Q5, doon mag-iti, doon ay kasikas. Diya mismo sa Kamanhak at atong institution mismo o kinsa tong anahang makik-update pwede mo makik-susi-susi anang adlong Domingo brand out man ha itawa tayo brand out kaya doon naman tayo generator.
1: Good morning Sir Cyril, members sa KSS especially sa akong KSS president kasi Dondes nga perteng ko po ha o di ba gika ni boss hindi Tagalog o di ba
3: agla na bukal na. Ma'am Norberta, Sir Lemuel, salamat kayo. Salamat sa inyong pag-support.
1: Tagae o, say tagae, kaning tagae, boss, idi o lana?
3: Akong itagaan, nisipol siyang galihok-lihok mo na, mga yabo, gamay o kaksurunan. Sulunan gamay kayo. Mas inayay, sulunan akong kaupan, nakarinyo man eh. Kung sa Nagil Domingo, nakarinyo, marag ubay-ubay, nagdala.
1: Josephine Iba Ramirez, good morning, Dol. What's say from Amlan? Oh, di ba dala tayo Amlan, Negros Oriental.
3: Amlan, Negros. abot po tas kan manhuyod mga abordo mga
1: sa
3: kadusali
1: lamugong manhuyod kan labog manhuyod si pataro dito ay nakaukap sila sa Baez K527 Baez dito at talaba ni Sir Roger Lajon
3: abot Roger
1: oo
3: archer press ni mamato pang babski na ni sanay na
1: oh lami ganyan dito manakop ra kaguan ba isda ding isugba ni Butulahon may lupi oi.
3: Oh, pero pumunin ni Alex Boss Roger Lajon. Sayang nakamata.
1: Ay, nakamata, oh. O, pwede na nunin mo dito si Kuan, oh. Magkasunas Ma'am Joy dito, magkaingin siya, uy, kanino sa talaba? Kanino sa mga isda, nga garawin lang, uy, ngalamin may isugma. Oh, di ba?
3: Si Ma'am Joy, Ma'am Joy, try nga, naka-inom na sa, kung ano yan, ha? DTX Premium.
1: Premium, oo.
3: Muna ka,
1: pareho na silang Lolo Paldo, DTX Premium copy. Manila, kao
3: naman. Salamat na si Lolo Paldo, Ma'am Joy.
1: Mm-mm.
3: Sa, di na siya mag, di na siya maitom, di na siya mainitan.
1: Di na itong daon ba?
3: Sutsut na.
1: Gisulot po ganun buntag ba? Oo.
3: O niya, advance happy fiesta rin, kakipan sa iya.
1: Oy.
3: Sa kuwanday, Bakong.
1: Ah, Bakong.
3: Itong mga amigo niya.
1: Oy, si Ma'am Joy, ribahala na dati
3: Bakong. Mga Buntigaw. Mga Buntigaw family. Atong mga amigo, unya, salamat sa kahapon na ang pesta. Alang Ma'am Vicky.
1: Pesta ka ba naghapon doon?
3: Oh, nakadalikat ko kahapon dahil ikan magugong pamasage. Ani, happy tas ka Ma'am Vicky. Salamat kayo Ma'am Vicky, si Sheree. Dito si Kuya Bear, wala itong mga kakaubanan. Huwag successful kayo da, sagang mga pagkaon. Munang karoon, kailangan ko nakaon kahapon, ninam ko rin tribayo. May PC. Naniguro ko. Sige naman ay karne kakibab sa'y muna ay panagana. Dipinsa sa itong kalawasan.
1: Okay, sige.
3: Okay, so mula pa nga. Salamat na kakibab. O kaya itong mga listeners, followers, salamat kayo. Kaya kuhon, makikimamat ko ninyo isip na membro o mapamembro mo sa cases kong K5 Solid Supporters. Sa balitang K5 sa umaga, yun yung kakibab ng dito na naka-extend. No? Food supplement paling para sa kampanya. Serbisyo publiko kalilawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 Bantay Merkado K5 News FM Live Report.
1: Labad na K5 Dondam sa Ugababski si Obrero Tiabo Bilibinsya. Good morning sir sa Ineos sa Tarangga Stop sa K5. Shoutout ko sa kong lalab si Terry Simuga diyan sa ibang kulutan sa Pagita Kalus na Binaw sa K5 Bantay from Diversion Road Dumaguete City Philippines. So si Asidias Jan Faith, good morning mga sir. What's it from Valencia, Negros Oriental. Bumalik pa, Balitang K5 sa umaga. Human lamang ninyo pipilagka-importante ka sa'yo.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay mag DTX 500 adlaw-adlaw DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm. Pharmacy.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory at Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memoria, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Katapang sa pagmindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics at Lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
14: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
16: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
14: Extend Supplement for Men.
16: Isang kapsula.
14: D3 Bio.
7: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
18: DTX Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
1: Oras sa mga K5, alas 5:02 na. Oras na ito na kanilyo sa DTX Copamex. May kapikanan na ka-detox pa.
0: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
0: Headlines.
1: Gabi ka lang itong mga nagunang mga luwan sa balita sa balitang K5 sa umaga. DepEd Secretary Agara de bisita sa tugaan sa DepEd Vice kagapon. Sa City Hall Report, Osaka Farm to Market Road, ng proyekto sa LG Dubaguete, formal nga ginugurahan. Sa Kapitula News, mga magtududlo sa Dicker, nakinawat ang dugang tabag gikan sa provincial government. Sa police report, nalaking ano ni Ward Arres, natiklo sa kapulisan sa Lungsod San Jose. Sa ato balita sa Ridal, NBI gi-raid ang illegal refilling station, pusil o granada na kuha. Igulang nga abularyo, gidunga patay sulod sa panibalay sa IB Magaluna, Bacolod City. Nag-una balita dato sa kaluhan, pop reservist nga si Mike Romero na daog sa katungdanan. Rowena Guanzon, gi-saway si Gutisa tungkol sa pagbawi siyang testimonya. Ulit sa International Military Exercise tali sa South Korea o US, gipa move on. Ulit sa Sports Australia na TNSR, nagpositibo sa paggamit o illegal nga droga. Sa showbiz, Biba Hot Babes, may awag sa mga kababayanan nga mag-iusa e best nga magkompetensya hanay.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kanto mo'y mga pipila na ito kapag nagunang mga uluan sa balita. Karoon sa kumplito ng Italy na sa balita.
0: Balitang lokal. Ining ang balita, ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
1: Kibisita ni DepEd Secretary San Edgara, kagapong adlawa ang mga protokol sekuridad sa kaibdag sa pasilidad sa publikong mga tugaan din sa Negros Island Region. Akip ang bisita Bay City National School o Basay Central School. Di nagkagsulti siya sa mga adversador. Magtutulong si Jante bayad sa ilang mga kabalaka sa sirgidan o panginanlan sa psychosocial support. Gibo ang pagbisita o ba ng insidente sa sirgidan sa campus. Lakip ang makilisang pagpumusil sa Ateneo di sa Bongga University Junior High School ni Antong Agosto 18. Mato na yung gara kadili lang pisikal nga sirgidan ang ginanglan paligunon. Sa mga eskwelan ko dili usab ang mental health support. Samtang naganda ang DepEd o pundo, alang sa dugang security personnel o security infrastructure school council associate sa 2027. Samtang sa atong City Hall report, Farm to Market Road ng Proyektos LGU Dubagete formal nga giinugurahan. May kompleto detalye sa report ng K5, James Madokelio, K5.
20: K5 News FM Live Report.
21: Formal nga gipahigayon ang usa ka turnover ceremony ug inaugurasyon alang sa phase 1 nga proyekto sa pagpasimento sa dalan gikan sa Samahan na paingon sa merkado, particular na ang Montibon Drive gikan sa junction na Buni Catarata Street na paingon sa Sidlakan, Barangay Batingil ning Dakbayan sa Dumaguete. Atol sa kalihukan, nagipayabot na sa mga opisyal sa Barangay Batingil ang ilang pagpasalamat kang Dumaguete City Mayor Manuel Chikring Sigarbaria sa padayon nga pagsuporta sa Barangay Batingil, ilabi na ang paghatag ug hapsay nga kadalanan alang sa tananda. Sumala pa sa mga opisyal sa nahisgutang barangay nga ang maong nga proyekto naghatag ug kalambuan sa mga katawhan nga muagi sa lugar. Subay nini, gipadayag usab nila ang ilang hugot nga suporta sa kasamtangang administrasyon sa Dumaguete alang sa dali nga pagkabot na sa tinuod nga kausaban ug kalambuan sa tibuok Dakbayan. Balita nga hatod kanato sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Kinilagapon sa kanunay, si K5 James sa D3 Bio Banukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samta sa naigbayan sa Kapitol News, mga magtutulo sa D-Car di sa lalawigan na kinawad sa ilang allowance. Kompleto detalye sa report ban K5 Roy Ogas Vasilio, E-K5 Mo.
20: K5 News FM Live Report.
22: Mga magtutudlo sa daycare center sa Tibuok Negros Oriental, makanawat og dugang tabang gikan sa provinsyal nga kagamhanan. Kinigipamahayag ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbaria. Matod pa sa Gobernador, agi sa parayon sa paningkamot sa buwatan, nini maghatag sila og tabang og serbisyo sa mga daycare center sa Tibuok Provincia. Ang mga magtutudlo sa daycare center, sila ang pinakauna nga muatiman sa atong kabataan gawas sa balay, samtang magsugod na sila sa pag-eskwela. Ang pagmatuto sa kabataan, abagayon nato ang mga magtutulo sa daycare o kinikinhangla nato katangan o pagtagad, labi na sa pinansyal, aron sila magpadayon sa ilang serbisyo. Dugang pas gobernador, dili lang pinansyal ang maabag nato kanina, kundi mga trainings o dugang pagbansay-bansay, labi na sa pagtatar sa mga batang lingon pa ang panghunauna o mga accreditation, aron sila ma-recognize gayod bilang early childhood ng mga teachers. Gikan sa Kapitolyo, kinis ka K5 Roy August Bustin. Silo Pras, kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingaw sa Negros, K5 News FM.
20: K5 News FM Police Report.
1: Oras, alas 5:08 na sa itong Police Report. Kinibusod ng balita. Ato na kaninyo sa D3 Bio, DTX 500. Nadakpan, nag-usaka 37 anos ng lalaki ato sa pagpatuman sa search warrant dito sa barangay na iba sa Nusay, Negros, Oidal. Ito ang nga Martes. Ang operasyon ng Pangulo na usap kini sa San Jose Police Station, First Provincial Mobile Force Company, SWAT. Labing kita nini sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Aton sa pagpangita sa mga suspetsado na recover usab nini ang 38 kalibreng revolver o dunay 5 kabuing bala. Ang baong suspetsado gidala kini sa San Jose Police Station samtang gibalog na kini karon sa atong pinpin detention cell. Ipabalog sa motoridad ang paglapas niya sa gitubang kaso batok sa maong suspetsado.
20: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang regional.
24: Balitang regional.
1: Oras 5 just sa itong balita sa itong balitang regional. NBI gerade ang illegal nga refilling station, pusil o granada nakuha. May detalye sa report ban kay K5 TV natin dog i K5 ko.
20: K5 News FM Live Report.
19: Hilusod sa mga ahente sa National Bureau of Investigation NBI Bacolod ang usa ka operasyon batok sa ilegaleng ang refilling station sa bituin canister sa dakbayan sa Bacolod. Atol sa mga raid, nakarecover ang mga otoridad og nakarayang ebidensya lakip na mga armas sama sa pusilo usa ka granada. Gawas nini nasakmit sa mga daghang canister gamit sa ilegal nga operasyon. Ang mga operasyon kabahin sa parang kampanya sa mga otoridad batok sa mga ilegal nga negosyo nga nagpamiligro sa seguridad ug kaluwasan sa publiko. Parain pa ang giproseso sa mga sakop sa NBI ang kaso batok sa mga hingtungdan nga individual nga nagparagan sa mga ilegal nga kalihukan. Kini nga balita hatod kanato sa MITC ang alkaline base ng vitamin C sa tunga D3 Bio. DDX 500, DDX Ecofemix na agakapi ka na nag-detox ka pa. Kini si K5 DB na tindog. Para sa kampiyon na balita, Servicio Publiko Kalingon sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang sa itapos sa itong balitang regional, o sa ka 84 adios ng abularyo, ang ginugang patay sa duwang kamaralahing mamuno. Kapisunod sa balay sa Ibi Magaluna, Negros Occidental, yatong anlog ng Biyerkules. Matan pa sa investigador, ginugang sa duwang kasuspek ng gatabon sa ilang magandaong. Ang biktima nga magandanghigayon samtang natulog kini, upang siyang 61 adios ng asawa. Ginaila dayon ang biktima sa ospital sa Silay City apang gineklarang din arrival alas 5.51 sa sabuntag. Gisusinas kaplosan ang trabaho sa biktima isip abularyo o tradisyonal nga mananambal o maghilot isip usa kapusiling angulo sa investigasyon.
20: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Alas 5.12 na sa mga nagunan na ito, balita na ito sa National. Kini po sa nga balita ito na ganin nyo sa DTX Copamex o DTX Premium Coffee. Mikanaog na sa katugdanan si Brigadier General Michael Romero sa Philippine Air Force Reserves taliwala sa pagrepaso sa recruitment, promotion o paghatag mga awards. So, sa kapawag ni Kupermaster Maba sa FAB nga si Colonel Maria Cristina Basco ay gisangat ni Romero ayang resignation gikan sa EFE Reserve Force ay piktibo nito Augusto 19. Si Romero, sa kakari representante sa One Pack One Party List sa House of Representatives, bigay saway tungod sa medalya, badge o pasidugog sa militar nga gisulob. Nagkakuha ang atensyon, nag-isyo man ang litrato nini, nagsulob ang uniforme sa Philippine Air Force, gapikitap sa social media. Ang publiko laki ang pipila ka retired personnel sa militar nangutana kung giunsa nga usa ka bagong reservist sa Mar Romero nakakuha og dagang dekorasyon og badge sa gilakip sa iyang uniforme lakip ang gold cross medal usa ka dekorasyon sa EFE alang sa kaisog aksyon igaban ang combat commander og kagitingan badge. Samtang Rowena Guanzon, gisaway sa ikuti sa tungkol sa pagbawi sa testimonya. Detalye sa report ng K5, Rofa de Vero, K5.
20: K5 News FM, Live Report.
19: Gisaway sa kanyang Commissioner Elections Commissioner sa COMELEC nga si Rowena Guanzon ni atong Webes, ang kanyang Marine nga si Orly Gutaza, humanyagibawi ang iyang inisyal nga pamahayaga, nalambigit sa kanyang Speaker nga si Martin Imolbez sa Flood Control Projects. Sa pinakabagong sinupa ang pahayaga, si Gutaza miingon ang asira Senator Rodante Marculeta o kanyang kongresista nga si Mike Defensor ang nagsuhu kaniya aron ilabigit si Romualdez. Iyan kung usab ni Gutaza, nga gitanyagan siya ni Guanzon sa katawag ikas sa opisina ni Marculeta, isip legal ng kontak aron maandamang niyang affidavit. Ang kanyang commissioner sa COMELEC miingon ng Office of the Ombudsman kinahalang mupasak ang mga kaso sa perjury bato kang Gutaza ngunit kayang gidaot ang otoridad sa ahensya. Kini nga balita, hold ka na ito sa DTX sa Coffee Mix. Naghahapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News.
20: Balita International. International.
1: Sa itong balita ng international military exercise tali sa South Korea o US gipamuban. At ang pabinaw ng kompleto detalye sa report ba ng Char Hobelio, K5 mo.
20: K5 News FM Live Report.
3: Gipamubuan ang gidugayon sa tinuig nga hiniusang ehersisyo militar tali sa South Korea ug sa US. Sumala pa sa Departamento sa Depensa sa South Korea, mulungtad na lamang ug unom ka adlaw ang maoma ehersisyo subay sa hangyo gikan sa US. Ang exercise nga Old Chief Freedom Shield sa 2026 ipaygayon na gikan sa Agosto 21 hangtod 27. Sumala sa gihangyo sa White House. Gipahayag usab ni South Korean Foreign Minister Choi Yun nga miuyon sila sa maong plano. Kini nga balita dud kanato sa Mighty Sinaklan based na vitamin C inubaran kini sa Detox Vanded, Detox Coffee Mix, nagkakapikan ng ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kaysa K5 Sharon Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Balita Sports, Sports.
1: Alas 5:15 na sa balita sa sports. Kini po sa nga balita, doon na kanina sa Sport Biotex o X10 Pod Supplement. Jesus Pinso, ang Australian tennis ang si Nick Kyrgios. Suban siya nagpositibo sa paggamit ng cocaine. Wala pa sa International Tennis Integrity Agency, ITE. Kutsag sa 31 anyos katlita sa Instagram. Nga nakahimo siya o gadakong sayop. Itong Lunes, Agosto 17, kikumpirma sa isang laboratorio nga akreditado sa World Anti-Doping Agency ang presensya sa mga illegal nga droga sa iyong sistema. Si Kyrgios na ibang finala sa Wimbledon ni Antong 22 o nga nakakaabot siya sa kinata sa ranking sa karira is board number 13. Sa pagkaroon na siya sa ika-919 nga pwesto, si Kyrgios suman sa taas nga panahon, wala na makadula tungod sa injury.
23: Balitang K5 sa umaga. Balitang Entertainment.
1: Sa itong balita sa entertainment, Biba Hot Babes, biawag sa mga kababayan nga maghius sa ibis magkompetensya anay. Ang kompleto detalye sa report bank ang Miss Clarice Rulian i K5O.
23: K5 News FM Live Report.
4: Sila si Maui Taylor, Katia Santos, Andrea Del Rosario, Gwen Garci, Cherry, JC Parker, LV, o Jennifer Lee. Mag-iusap pag-usaw sa entablado alang sa Bulaklak Viva Hot Babes Reunion Concert karong Oktobre 23. Giangko ni Taylor, nga nadasig sila sa pagpahigayon sa maong show human sa malampusong pagbalik sa Sex One Girls. Aban ni klaro niya nga wala sila na balaka nga itandi sila ni ini. Apan lahi matod pa ang ilang concert tungod kay gusto nila nga ipakita ang 23 katuig nga panaghigalaay. Usa kini kasinatian alang sa tanan ug dili kini usa ka ordinaryo nga concert. Adto sa press conference alang sa muling pagbubuka ang miyembro sa VMX base nga si Zara Laksamana miingon nga sa iyang tanaw mas maayo sila. Kundi iniisip kini ni Santos nga usa ka kadasig alang sa mas batan-ong grupo. Ug mga katong balita showbiz nga hatod kanato sa Mighty Seed Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 of DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kampanya balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Ulat panahon.
1: Ay, sa ulat na panahon, Southeast Monsoon, abangat, abignado ang Luzon. Sa panagbanabana sa panahon na nining mga oras sa karon sa atong pinagi sa atong Dios de Pagasa, apalawan lakip ang isla sa Kalayan og Sidel Bedor, pagkasira itong video, mapanganod ng kalagitan na doon itang katag nga pagulan, nalugdog og kilat, tungod kini sa habagat. Apis ayos makasinati yung video dagong ato sa dagong kalagitan na doon ay tagsatagsang nga mga pagulan na lugdod kila tungkol sa localized thunderstorms. Ang palawang lakip ng isla sa Kalayan Occidental Bedoro makasinati yung huyang ato sa kasarang ng hangin. Kika sa bagatang kasadpan samtang kahimtang sa karagatan, mahimong medyo malinaon nga ato sa kasagarang pagbalod. Apis ayos makasinati yung huyang ato sa kasagarang ng hangin. Gika sa bagatan ay gato sa bagatan kasadpan samtang kahimtang sa karagatan mahimong medyo malinaon ngadto sa kasagaran nga pagbalud.
23: Ulat panahon.
6: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
1: Ang ulat na panahon na mga K5 ay naglagop ka nato sa mga balita o kasayuran. Sa itong balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
1: Alright, balik na. Alas 5:19 na. Oras na ito na kanino sa D3 by DTX 500. Kapag na dito sa itong paglawan sa proteksyon na pagkakakifive para sa itong inadlaw-adlaw ng mga gimuhaton. Ay sa itong mga shoutout, doon na nag-ransak nga sa kedan mga kakifive gabi. That's my Balinsya mga kakifive. Pero i-check karong katatawad ha sa itong kapulisan. Di parking yagi guba ang salamin mga ikala muna kay kamudia abi mga sakinan palihog lang no ayaw ibilin ang mga butang sulod sa sakinan kay paglili niya sa mga kawatan sigurado gyud nga pukpuko ng salamin sa iyong sakinan mo rin hitabo gibi sa usa sa to higala nga usas mga tubang violent ba kanang butugtog kuan ba na biktima. Ito na i-check around tao na pagkakakifive. Efren Asola, good morning kakifive, Radio Band, Sir Cyril. Salamat, Efren. Alter Beraflor, good morning, God bless Sir Cyril. Lami ka in DTX. Marites Arellano, hi sir, good morning. Pakigreet. Sir Joseph, Ate Flor, Chiquito, Kagod, Alter. Madam Nika Bero, Dai Ruby. And Mayet Salvador, sa tanang na lang. Sir Cy, salamat. God bless. So, may problema na mga kakipay. Basta maminaw lang sa balita ng K5 sa umaga. Oy, good morning! At ano yung mga kaigsunan sa Baay City? Step advice, nga gibisita kagapon ni Dipan Secretary San Angara o dito sa Basay. O, gibisita na kagapon mga ikala sa DepEd Secretary. Para pasusi, unsay mga gihimo sa dito mga kakifay. Salamat sa pagbisita. Si Attorney Jigo Noche Franca, ato higala na sa DepEd Vice. Good morning ninyo. Good morning, sir. Sir Jigo. Jigo. O gang atong mga higala usap. Si Kuad, si... Kinsa pa rin? Binaw sa si Kwanero, Attorney Nelry Lagahit. Og, good morning. Partner usap niya si Attorney Tulsidas, Arthur Fran Tulsidas, magkikala. Ang Kwanero, yung City Hall, ang Secretary, SB Secretary na doon na nanay OIC, magkakakifive. No? Kaya ni-retired niya si Ma'am Katong Kasamtangan. No? Ang dipulihan ni, o dipuli kang Attorney Tulsidas. Si Attorney Tulsidas, dito City Council mo yung sekretary kanyanto. Pero karon na siya sa provincial government. Kung ano siya provincial administrator. Sanbay mga kakifive, alas 5:23 na. Sanbay sa mga kasayuran. Datong kumusanda at tanda yung mga karong ganda daw.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
8: D3Bio.
11: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
12: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
24: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
8: Mag DTX 500 na. Ang DTX 500.
24: Adunay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
24: Ug antioxidants.
8: Nga gigan sampalaya.
24: Ug the sugared sugar cane.
8: Mga organic compounds.
24: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
24: DTX 500.
8: Mabalit sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Roldan, dali na kay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-

0: na balit sa inyong kasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
1: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. At may powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compound, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500, DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
9: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyo mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
13: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong

0: asin. Napatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kagin kistingan. Wala gid ko nagbatsag asin. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: GTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang GTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o GTX Coffee.
2: GTX Coffee Mix.
4: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
5: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
5: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
7: Ay, dabalik na, magiging 5! Ato na check ang itong mga kumana na karon. Morning mga guys.
8: El Marsagang, alam sa itong kumustahan
7: tayo. Ato na check ang mga kumana na karon. Kadlaon City, K5 Elmer, good morning!
9: Good morning, K5 Sai! Atong pagtimbag may buntag karon sa itong mga kaigsunan. Karon og good morning. Gikan diri sa may unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental, specifically diri sa may K5 News of FM Kanlaon. Nasa diin, karon mga panahon na K5 Sai, makasinati tao kining adunay panagsa ng mga pagpanag-om sa tuang kalangitan. O niya, sa gihapon, nagpabiling mabugnaon ang syudad sa Kanlaon. Back to you, K5 Sai!
7: Labat, K5, Dunde, Bayawan City, karunay nga malipayon. K5 Don!
8: Good morning, K5 Sai! K5 Jong, K5 Elmer, malipayon. Good, nga talaga sa ramantaring malipayon, K5 Sai. No, dinisadak ba yan sa Bayawan? Okay, ramong kahimtang din, he. Walay ulan, init ni Ron Unya, K5 Sai, K5 Jong. Back to you, K5 Sai!
7: Alright, salamat, K5 Don! At sa Carlos City, ang mabungahon nga lugar sa Occidental area. K5 Jong!
10: K5 Zive, K5 Elmer. Magpalupig bago na ibi din. Kung init na sinyo, mas init din. Back to you, K5 Zive.
7: Dapat, gubikas ka init lagi, nagawas yung mga halas ba?
10: Na, dito, oh, dito yeah, sa tanan na ito, nyo, init man mo, adrin, mabugnaon naman gihapon. Arin, nadiri! Abay na tabi.
11: Ano na dire, wari ka dire, kuan man kaning hurot ng potasyo.
7: Magbaylo ka ta no, magkuan ta ba? Kabaylo, bayawan ta schedule na po si K5 Jong atos Kanlaon, K5 Alberto sa bayawan. Ano ba?
8: Layo bihi.
10: Ha? Just si kuan ba si ingno na to si Bosing, boss. I-suggest si ND ba? ND Cyril Ripping, i-reshuffle daw mi.
7: Reshuffle o sa kabulan ba?
10: Hindi, kining reshuffle o siya, kanadlo puli.
7: Horot gasolina ba?
8: Mura na ko ang K5 Jong, nasugot ka dito ka sa Saudi magtrabaho, pero uli ka taga-Odto.
7: Ay, nako. Bitaw. Bitaw, no? Nagawas yung mga halas dari kanil mga snake ba? Kaya dito sa bakong nanawagan ang polis, kinsa tagyan ng snake nga white ang color. Uy!
10: Uy!
7: White, puti man.
10: Huh? Oo. Bay, guna, bay.
7: Bay na ganito. Nya, ay, yung ulo, brown. Yung ulo, brown. So, basig na gabuhi ato, dyan naka-eskapo.
10: Ang lawas, puti.
7: Puti man.
10: Basig na nanay gigamit nga kinini ang palamuti.
7: Kubiya, ay manggawas sa mga
10: alas.
7: Gisugdan ba ni K5? Gisugdan ba ni K5 Jong katong mga tips sa halas? Muna nga nagawas sa mga halas. Ningon ni mga halas.
10: Gara sa sila ay. Abi kay kinini ang di-call out, gara sa.
7: Ito, i-check ang mga kasikas sa maayong balita niya sa Kanlaon City. K5 Elmer, o sa mga maayong mga balita niya?
11: Aretas mayo kay Vibes. Sige kagapon kay Vibes ay no ato ang gi-check kagapon ang kining gipagigayon nga job fair nga diingi pangunahan usab sa probinsya sa Negros Oriental pinagi usab sa OIC nga si OIC manager Allen Balsamo no gikan sa province nasa diin kapin sa isa ka gatos no ang mga aplikante ang ni avail sa gi-offer nga trabaho local and overseas ka K5 sai and K5 jong K5 don which is majority no sa mga applicants ka K5 sai is kuan kining overseas ang ilahang applyan so abroad yun ang ilahang applyan no so kagahapon ubay-ubay pod ang kining kumbaga naka-avail or sa gitawag nga hats or kining hired on the spot diri sa syudad sa Canlaon. Pero naiuban gyud gigi kalikayan nga di man gid palaron pero gi-encourage sila nga dili madismaya kun di man gid gali palaron kay kana usama na kagitawag bitaw nato nga mga pagsulay ba kumbaga challenge ato ang kinabuhi ngayon yung ana. Pero dili gihapon mapakawala sa paglakay gumikan ang peso office not only in Canlaon but sa probinsya sa Negros Oriental until December ang ilahang mga offer wa pa sila mag-specify o asa na pud sila sunod nga syudad or lungsod mag job fair basta until December ang ilahang itanyag usab dala ang ila pipila ka mga employer or mga nagkadaiya nga mga pribado nga mga establishmento dala sa peso office din probinsya sa Negros Oriental. So muna ka K5 say ang pinakalitas nga to gabagas kasikas sa karon ang Canlaon City pabilin gihapon no nga walay mga kakulian o walay mga dagko nga mga panghitabo. So muna K5 say no ang sitwasyon diri sa syudad sa Canlaon. Back to you K5 say.
10: Sila ba tayo? Bukan hapon o kinini ang aso K5 member?
11: Oo, maghapon. Di ba, morgan ko, after to sa tuang kumustahan,
7: nag-alert na ito. Late na malagay ilang padala.
11: Oh, late lang padala niya, pero alas 5.24 to biya girunta na tabo. Akong gi-check, man, di siya visible kagahapon. Okay, kuya, gikaputan og panganod. Gikaputan og dagom.
8: So, kuya, wa ni ato. Kuan K5 Elmer, pag human na to gahapon, itingog among cellphone ni ana dito, wa na nag-alboroto na mapo si K5 Elmer.
11: Putang eh. Grabe din ako diyan.
10: Kalmahin lang sa hay good.
7: Oh, pare,
8: mas relax ra sa good.
7: Pero ang paibalo late man sa kuan. Lahi nang tanan.
8: Basig nagpa-load pa K5 sai.
11: Basig po.
7: Teka na ba reklamo sa 911 kaya wag ko rin manubag.
8: Oo, bitaw.
11: Wag ko na.
7: Bitaw, salamat K5 Elmer. Ito check si K5 Jong sa San Carlos City sa mga tips o may balita niya. K5 Jong?
10: Yes, inoondre ka K5 sai. Kagahapon na usak ka drug by bus operation. Ano? Ang gi-kasa sa to ang kapulisan din sa Dakban San Carlos Dakpan ng usa ka gi-aligar street level individual kunya nakuha ni og 47,000 nga balor sa gidudahan nga sabo diri ra ni sa city proper diri sa may Ilagan Street ning Dakban San Carlos Barangay 6 kunya naana ni ron ang suspect na kakustodiyan na San Carlos City PNP so far mo ni ang mga nahipos na to ang mga balita kagapong adlaw kagitab sa dinhi sa Dakbayan San Carlos. Back to you kagitab sa.
7: Labad thank you for Jong sa ato berikan si atong adinaon mga kasikas sa Bayawan City. K5 today.
8: K5 sai, may bunta pa ko sa K5 Jong ang K5 Elmer diri sa Dakbayan sa Bayawan ni abot kagahapong adlaw, particularmente diri sa atong School Supervision Office sa Bayawan ang DepEd Secretary nga si Secretary Sonny Angara og midiretso kini dito sa Basay Central School K5 sai, K5 Jong, K5 Elmer no aron magdala kini mga dugang pangkalambuan sa mong tunghaan kung diin tutukan ni ini K5 sai no kanabit ang pagpugong no kay kini magong eskwelahan na K5 sai kalagmitan kini pirming malubog sa baha pag naay ulan. No, munang moto ang aksyonan dito sa ato ang DepEd Secretary kung unsaon ang pwedeng himuon aron na malimitahan ang pagsulod sa tubig baha sa mong tunghaan. Og naghanyo usab ang ato mga magtutulo dito K5 sai nga butangan og mga security guard ang tasatag sa kamatunghaan dito no aron sa seguridad sa mga estudyante. Back to you K5 sai.
10: All right, salamat. Butang K5 don?
8: Sir Jong?
10: Unsa ibutang?
8: Anang kuan ba butangan og mga security guard ang matag eskwelahan?
1: Di ba nakapugong sa baha?
8: Hey! Ano di ba? Siguridad na itong concern. Pero katong sa baha... ang sa baha, ilang tanawin kung unsang posibleng mahimo aron mapugan ang...
1: Okay.
7: Mapugan ang baha dito. Anyway, nag-isigot ba tayong edukasyon? Ready na ba mo sa umabot kay Karo Domingo? Kay kita mga upat na gyud.
11: Kamusta ba mga K5? Kamusta kay Kwan? Kaya akong monitor rin, nawalag ka lang.
7: Karo Domingo, dunay kuwan na ito, itong broadcasting sa mga kabataan at mga estudyante. San Carlos City? Oo. San Carlos, okay, ready na.
10: Ready na kayo.
7: Pila ka book tungaan K5 joke diya sa San Carlos?
10: Ang ni
7: Apel, elimination round, sa elimination round.
10: Daghan ni. Kanaan sa Calatrava. Actually, Calatrava, San Carlos nga mga eskwelahan. Basta daghan, mga unom.
7: Unom. Okay.
10: Unom. Unom ka mga siya tawagan na eh. Ka mga participants ang ma-audition karong maabot Domingo ka K5SAY. Yeah. Oh. Andam-andam lang mo diha kung kinsay mapilian na mo din eh. Kay mga ligon kay ni nga mga pambato din eh.
7: Di sabi magpalupig dire kay mga atlis.
11: Pila ka booking yung K5 Jong?
10: Saan sa man?
11: Ang audition.
10: Mga unom lagi. Kung di ko masayop, mga unom ka schools.
8: Pila ang pilion sa inyo K5 Jong?
10: Usara.
8: Mabahilid
10: ka kung daghan ba yaay.
8: Pili ba kayo? Naamang ibang stations nga duha.
10: Wait, what is problem with you? Kay dili mo stick to, ha? Dapat usa lang. Bitaw ay seriously, usa ra bitaw ay.
7: Usa lang. Usa lang ang kuhan, no? K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Oh, di ba? Usa diha sa ang kuhan. Diri sa kuhan, kanlaon, silingan, bay kanlaon.
11: Ang kanlaon kay Dunami tatlo. Apat unta ni ka school unya kwan man ni atras ang isa kay ang tech ang ilang technical crew ni atras man pod, so atras lang sila tanan. So, tatlo na lang ka school ang mo audition karong Sunday.
7: Pila kuhaon ninyo pod?
11: Usara.
8: Duha man ako na magete. Duha niyo sir say no?
7: Duha.
11: Oh. Duha magete.
7: Ang kanlaon, ang bayawan pila man kabuok. Pila po kabuok dito don. Inyo ha.
8: Sir say na ami unom kabuok eskwelahan nga mo participate. Usa ni ini ang Bayawan City Science Technology Education Center, ang Bayawan National High School, Amyo Comprehensive High School, kon Amyo Farm School, Basay National High School, Kalumbuya National High School o ato ang Bayawan National High School campus.
7: Usa lang. There is amo at least dai siyam kabuok ang gibitara na mo. Pero napag-dagan o tabu apas, pero lahi, mapun sila. So, kinahan din rin, tanang mga private o kaning mga itong under G5 doon. Kinahan mo appeal ining unang higayon sa G5 sa itong K5 News FM. Nabigit ining maong kay kini pagpangandam po ni sa lain nilang competition sa Department of Education din sa amo. So, paghanas nila.
8: Mo-appeal po na K5 sa ang amo ang St. Augustine Academy.
7: So, at least, naimi...
11: Mga appeal po guru tayo.
8: Bitaw no, secondary life na ko sa una. Di hapog ko nag-appeal sa una sa campus journalism.
10: Nako kay premium?
7: 20 mil?
8: Sa una gani amu kay certificate lang to.
11: 20 mil gali oi.
7: Sadya kay may karon dere kay daghan man may dere sa bagete. At least siyam ka mga school ya. Na unom ka participants. O niya na ay coach, na ay teacher, na ay principal. Kuya pong principal. Kaya buganan sila nga ma-practice ang ilang mga kabataan. Nga sa maabot ng panahon, sila mo'y mupuli kung kita maabot na ang panahon.
8: Ang grabe po nang maabot ang panahon. Ayun po na ng K5.
7: Maabot na yung ganito.
8: Ayun po na maraming din tayo.
7: Matigulang nito. Ngayon kayo. Ay, K5 today. Gunay na ba ka na eh?
8: Nanganda mo na siya mo retired.
7: Bitaw ay nag-busy kayo mga kuha na ito. Labi na karon, nag-dry run kaghapon. Mga pipila ka mga itong under sa ito. So good luck sa ito mga participants sa ito. At least duha ang mong kuha under eh. So pagkita, magkita ra ang San Carlos, Bayawan, Canlaon, Dumaguete dito sa Bacolod City. Alang sa K5 in our secondary live radio broadcasting competition. Oh, there is Amo. I don't know this inyo kay magsugod ba ni karong Domingo alas 8 na na sila dire mag-dry run pa na ay may libreng padiudto og snacks.
8: Ah, di matabang oh.
10: Di matabang.
7: Ikaw bro to na. Na apay na aside sa snack na apay litson. Oy, ina na ka.
12: Ayo, sure na.
8: Tinatanay naman na inyong hadra kay Vibes.
10: Tinatanay naman na eh. Pag-aning competition ganun, nagkunaon
7: na. Ingon, ingon ka, ingon. Ingon ka, Amtik, ang Amo Station Manager, Sir Bernie Cabosao. No, nga.
12: Mura man, o kaning kumalay na social na karoon.
10: Ayan eh, oh, grabe ha.
12: O, nasupas na, pero karoon, ay, delitso na.
7: Delitso na. Barato ng baboy ron.
10: Ah.
7: Oh.
10: Malintag dumagiti na.
12: Kinadlaw ta uli. Angkas ako ni mo.
10: Kayo?
7: Eh, kulang mi dire, kulang mi dire. Pwede mo ari dire, kulang man.
10: Art, daghan ninyo diha. Dai mo, mambit lang mi dia kadiyo. Murag, murag
8: nag-grade. Oh, dara ra pong panahon ni K5 sa nga na-ay litson.
7: Ah, dire, karun.
10: Karun. Murag nag-grade kong litson ron ba? Nag-diet diyan ta ko?
7: Oh, lamig ka ni Litson dere. Oh. Yeah. Oh, ningon si SM Burning nga kaning atong mga estudyante nga once nila nga makataak sila dere sa atong sibianan, ma-feel nila unsao ni ang atong kaning magsibias kanginan, ma-feel sab nila nga busog ang ilang tiyan. Oh.
8: Tapos kita usahay kay gutom.
7: Busog. Oh, lusog. Muna nga lusog kay mi dere. Busog, lusog.
12: Pila ka mo Litson?
8: Ilhan ra magpuno tag pagka-concert sa kay urag nang hugot man ning uniform.
7: Eh pa isna ka po taw na inyo mga kuan ni Mapil di oy.
8: Ay naa sir sayo ay pagkaon lang imo na nga kasyon. Na na minaw ra bros Mayor Pev uban niya na ligan.
7: Hey, morning, Mayor.
8: Ma'am Pev, good morning, ma'am. Ang atong area manager.
7: Dia, sa kuha na ito, dia. So, good luck na itong mga kuha na, mga estudyante na ito. So, makita ng ilang katakos sa ilang pagpanibya sa kanginan sa live pagyod sa K5 News FM.
8: Mas maayo mo po ni K5 sa inyo para sa umalabot panahon na agya po yung mga journalist niya mahabilin.
7: Kaya karoon, mahadlok naman ng uban.
8: Oo, mahadlok na ng uban.
10: Pero mga vlogger, mga isog kayo.
8: Okay, ilang giapas ato for the views raman.
10: Dili tanan ha, dili, wala na ko gitanan vloggers. Pero katong angbot na ko pasabot, katong mga political o katong mga, naibang mga vloggers ba? Oo. Oh. Dili tanan.
7: Di kita katong vlogger nga kuso kay muagis muagas ang sanggutan ba
10: katong mo tinindot oh ano good vibes lang ba
12: mahalag ibasa niyo
7: ha
12: balak bash pa ibasa sa kanan sa chico okay ra
7: para daga views ba
10: depende na sa tao wala ko na anak good nga kinini ang sanggutan good binuot
12: seryoso ra mo guys ning buhat ra po.
10: No, gani, oh. Ano, ragod?
12: Kusog kayo mo tuba. Ay, sus, gigsaksakan ragod itong host dito sa kano'y puno.
8: Tanang iyang tuba ang warag gripo kumagas.
12: Ay, kayo mo naman nagkundin. Tatana, no? Plano, bisa ako na ako mag-vlog. Ito, huwag ipo ko nauna sa kong i-content. Tantod ka ro, huwag ipo ko nauna.
8: Magani, wala ka kasuhid, K5 Elmer ni, this is Lance!
10: Dili gud ka para vlogger, para broadcaster giday ka day.
12: Kana. Umantay angay, umantay angay anay.
7: Dili mag-vlog ka, di ka doos te ilas bulkan. Daghan ang views anay.
12: Tapos ang resulta, kuan ra, usaray ni like.
7: Ay ni like, camera po ni like nimo. Para suporta ra gyud nimo kay Pepe Elmer.
12: Oh. Paet ya.
7: O ato ka sa katong dakong baliti diya sa Canlaon.
12: Dito pero ka literal, no? Kung mag-vlog ka, ang dagang mo suporta, katong dili pa nimo kaila. Pero katong imong, di man sa pag-unsa, pero di man tingalita, pero mukha akong nabantayan ay. Katong imong mga suod ng higala.
7: Stricto na pagigayon ni si Mita karon kay sa una, magkakuha patag 1 million views. Atong
12: ay, karon, lang ang bilisyon na mukha ay.
7: Oh, mo high risk na parang page na to.
12: Upload video, remove.
8: Bisa di pang blurred na nato ba? Mga sensitive nga information, daghan na gipang filter, makuha na gihapon. Pero ang mga vlogger nga nung ilang mga video, naroon may gihapon hangtod ka ron.
10: Actually, ang rason biya na naiga report.
8: Kinibita bisa gasunod ta sa ano ba, ethical sa journalism.
10: Hindi. Ang kuna na, ang mga... reason sa na ay mga suyaon nga report sa page ang page ba report sa Meta.
8: Oo, oh, wala.
10: Mo na siya. Oh, bisan pa dili kay bugat ang imuhang unsa niya, imong content. Magkuan mabalda kay ma-detect sa kinini ang moderator ni Meta tapos sa tagdaghana multiple kuan. Oh, di mo na based on experience na mo dinhi. Sa San Carlos, ikapila na guna mo ni nga FB page.
8: Ato na ito mga kauban po at K5 Jung, baka nang samot na ka nang naguhaan o news sa tong tag sa tag. Tsaka mga page, manguha na ganun mo news. Ayaw po, i-report.
10: Wala tayo mahimo, ana. Kay ang kasilag ka K5 doon di. Mang yun ko nung ginasay mapunggan.
8: Grabe naman ang mga pulong kasilag.
12: Our word of the day, kasila.
7: Kasina.
10: Kasilag, ang kasilag di ay, kung manay, kalagot manay na.
7: Kasina.
8: Or katong ikasilagan ko ikaw.
12: Ikasilagan ko ikaw.
7: Ayon sa ating buboid.
10: Oye, lasing ko sa
7: kita. Bita, oye. Ato unaw na si, kuhan, kay, agipo pa raw na to. K5 Wilber, sa imong final, kuhan, ya.
12: Sige, dagan salamat ka K5 Sai, ka K5 Jong, ka K5 Dondi sa mga nagapamati karon gikan diri sa unang distrito sa Negros Oriental. Dagan salamat og may buntag kanatong tanan.
7: K5 Jong.
10: Sige, salamat po kayo ka K5 Sai, ka K5 Dondi og ka K5 Elmer. Live na lang gikan diri sa K5 News FM San Carlos hangtod sa sunod higayon pohon. Dagan salamat may buntag.
7: All right, K5 Dondi.
8: Dagang salamat K5 Zai, K5 Lamar, dagang salamat mga K5 ito mga suking ting paminang na minakor sa palitang K5 sa umaghanto ng pagsunod
7: sa iba natin oras sa iba naon sa nilipat na patapos sa mga K5 Liselda Kamal, hi sir, good morning pagkakit nila ni Kanatan na Kabalutan, Baay City, salamat Elgene Aramis, good morning sir Zai, good morning. So atake karong Domingo Pagkala ang elimination round sa itong K5 NIR Secretary Live Radio Broadcasting. Doon ay at least 8 katusiyab. Kamang atungaan sa high school doon sa itong syudad sa Lumaguete. Magtige alang sa mong kaliwakan na karawan lang ang Domingo. Muna ang ini ang Tapto. Ato na sa Bacolod City. O niya salamat sa ito sa itong mga maestra. Maestro, coach sa nila o ang itong DepEd Lumaguete NIR. Sa paghimo nining pagsuporta sa update nining kaliwakan sa itong K5 News FM Philippines. Sa kanan sa mga CEO President Doc Rameloy at Area Manager Santa Catalina Mayor Pem Daiga, Station Manager Sir Bernie Cabos. Sa kanan na ito, partner na ito si Abo Dwayne, Don Dips o Babske. K5 sa Iril, Repe, para sa kaming kabalita, Servicio Blico, Cleon sa Negros, K5 News FM.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
15: Ang Visio
14: gamay D3.
15: Kapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
14: D3 Bio.
17: Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Papalit sa mga butika.
17: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix.
18: Pabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take of Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Mighty C.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alipyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
13: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500.
14: Adlaw-adlaw.
13: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Syrup.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang dyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang dyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang dyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 Pugeta, alasays na dos na mga ka-K5. Nga hatod lang hapon ka na to sa DTX Goofy Mics, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: May adlaw nga ka-K5, ano ang uluhan sa ato mga balita ng adlaw nga Biyernes sa Agosto 21, 2025. Mga balitang lokal, DepEd mag-hire og na Gismil ka School Council Councilor Associates.
3: Mayor Bacho Cardenas gipasidungga na sa BFP.
2: Labdag sa lang gabahin na balaod nun nga mahibog 500 bed capacity na ang Negros Oriental Provincial Hospital na ipasaka na.
3: Kamanhak Senior High School ug Hunob Senior High School nag-dry run alang sa K5 NAR Secondar Live Radio Broadcasting Competition.
2: Ato mga nagunang balitang regional, lalaki sa Sugbo mag-atubang og kaso tungod sa prank nga pamusil sa universidad.
3: Bible study sa mga eskwalahan sa SDO Negros Occidental, gipang lang tawan.
2: Kabalitang regional, balay pagbag-o nagtanyag og luwas og masiguro nga lugar sa mga kanhing rebelde sa Negros.
3: Mga naguna sa balitang nasyonal, DepEd magpaygayon og nationwide school safety drill karong Agosto 25.
2: At nagsalay kabahin na Lacson na wala gikatingala ang pagbawi ni Gutesa sa iyang testimonya.
3: Halos 7,000 ka ebidensya gitunol nga to sa defense team ni kaning Presidente Rodrigo Duterte.
2: Ato nga balita international, kapit sa sakagatos patay, human bahugno ang binahanda sa Bulawan sa Central African Republic.
3: Balitang negosyo, mga mag-uuma sa UBE nagporma o federasyon na tungkol sa pagka-popular ni ini.
2: At sa ato nga balitang sports sa Alex Yala na tutok sa US sa Open.
3: Sanatad sa showbiz, Jay Giflex si Rabea nga usana ka medical student.
2: Mga K5, mga sukin, di paminamog itong mga balita nga ngayon yung masayra ng kumplitong detalye. Sangalan sa kinitibukang puwersa sa K5 News of Fam, 97.7 Bugat, our CEO President Busdok Ramil Oya.
3: Area Manager Mayor Feb, uban niya naligan.
2: Atong Station Manager ka K5, Sir Bernie Cabusaw.
3: Koba na ito, Pikes Lawag, ato technician ka K5, Abo Dwayne Olpus.
2: Alas 5 na mga ka-K5, ubanimi sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami ligapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita. Kininyong ubos ng alagad sa kahanginan ka-K5, James Ditribayo, Bandukilyo.
3: Okay, K5, Shara Marie Humi.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw ka natong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ug kutob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News of Fab Dumagatecha. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News of Fab Digital Dash Dumagatecha. Atong oras, alas 6 ng takna sa kabuntagon, ngahatod lang hapon ka nato sa Mighty C, ang pinaka-epektibo nga bitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C nga may alkaline phase nga vitamin C.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kita maglangan mga ka-K5, ano ang mga detalye sa mga balita? Una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Gipaybalos Education Secretary Giasani Angara atol sa iha gapagbisita sa Bay City National High School kagahapon sa buntag Agosto 20 nga nagproseso na ang DepEd sa pag-hire og gismil ka mga school counselor associates aron mutabang sa mga estudyante og magtutudlo nga nag-atubang og mga issue sa mental health. Baton ni Angara ang mga kwalipikado dili kinahanglan nga adunay master's degree siya sa guidance counseling nga apan mahimong adunay degree o unit sa psychology, behavioral science ug uban pag mga kalabutan nga kurso. Sa Bay City School Division, tulo ka mga posisyon alang sa guidance sa counselor associate ang anaa og giproseso na alang sa publikasyon samtang giandam usab ang mga programa alang sa mental health og learner intervention. Kini human mapamatud-an nga duha ka mga estudyante sa Bais ang nakahimo og pagkutlo sa ilang kinabuhi tungod sa mga problema nga may kalabutan sa ilang pamilya diin ingon ni School Division Superintendent Dr. Bernadette Susvilla nga nakahimo na sila og intervention de programs og nakig-atubang na usab sa mga estudyante og sa ilang mga ginikanan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
3: Dugang balitang lokal, Mayor Bacho Cardenas sa Canlaon City ipasidunggan sa BFP. Itali hatod ni K5 sa RRP K5 mo.
1: Balitang Lokal.
4: Giyatagan ang pasidungog si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas sa bansa ipagayin ni Kaliukan di ato na kalabay ng lunes at ito sa plag ceremony sa basang kumusamba sa lokal kapamanan sa Bunga Dapit. Kinawad sa alkalde ang usang ka plaque of recognition na gikan sa Bureau of Fire Protection, Negros Island Region. Amaong pangila, isip kini pasalamat sa gipagitan ni Renato sa suporta ni Mayor Cardenas sa patingyanan sa Bureau of Fire Protection, labi na paghatag nini o galuna kung sa pagtukon nini sa Canlaon City Fire Station. Mga proyekto na kung kinikatabang aroma palabo pa ang kapabilidad o kooperasyon sa kapabiruhan niya sa nasagpit ng rapit na may taas din mga pagpanalipon sa kanibuhi, propiedad. Amaong plaque of recognition, ipirmahan ka ni Fire Senior Superintendent Gary Berte, BFF Acting Regional Director, aging pagsalog sa 35 ng BFF Anniversary. Din personal yun ito dyan sa opisyalis sa Bureau Fire Protection, get to sa Mayor. Ang balitain naman ito na kanina sa D3Y, DTX sa 500 o by TC. K5 sa Real, DTX sa 500. Para sa kaming kabalita, Servisyo Publiko, Kaleo sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Lokal.
2: Alas 6:09 na mga ka-K5, aduga balitang lokal. Kalaod nun ka maghimog 500 bed capacity na ang Negros Oriental Provincial Hospital na ipasaka na. Itali hatod ka na ni ka-K5 Roy August Bustillo, i-K5 mo.
1: Balitang Lokal.
5: Usa ka malaod nun, ipasa na karoon sa Kongreso ng Negros Oriental Provincial Hospital mahimong 500 bed capacity na. Kinip sa ilalum sa Department of Health o kung DOH na ang House Bill 7608 magbutang kinis hospital direkta sa ilalom sa pagdumala sa Department of Health o kung DOH o ngalan kinis sa Negros Oriental Regional Hospital na doon ay gipalapdan nga pasilidad o kapabilidad sa serbisyo. Ang maong balaod noon naghisgutan kini atol sa Visayas Lake sa Legis Here sa Negros Oriental State University na doon Agosto 14. Ang Legis Here o sa kinika na sudnong programa nga konsultasyon sa publiko na gilunsar ni House Speaker Representative ni Speaker Faustino Bojid D. III. Ang maong balaod nun, suportado kini ni 2nd District Representative Maisa Sagarbaria o ni 3rd District Representative Janice Villega Digamo. Para sa DTX Morning News, kinasika K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Katapusan sa balitang lokal, nag-dry run ang Kamanak National Senior High School o Gunob Senior High School. Sa K5 News FM, dumagati kagahapong adlaw isip pagpangandam alang sa umabot na K5 NAR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Gihimo ang Mount Dry Run aron mas mabansay sa mga estudyante ang ilang mga papel sa live radio broadcasting. Lakip ang pagatud sa balita, pagsulti sa mikropono, teamwork o pagpakita sa husong broadcasting skills. Ang elimination round sa K5 NAR Secondary Live Radio Broadcasting Competition pag-asalmutan sa 7 ka mga secondary tunghaan karong Domingo, Agosto 23. Ang mga kompetisyon ipaygayon sa exclusive sa K5 News FM Dumaguete din ang matag-eskwalahan magpakitang gilas aron makuha ang higayon nga makapadayon sa sunod nga hugna.
1: GTX 500 Morning
6: Balitang Regional.
2: Alas 6:11 na mga ka-K5, balitang regional nga hatod kanato sa DTX Coffee Max na nagakapi ka na naka-detox ka pa.
6: Balitang regional.
2: Pausa ka na og kaso ang usa ka 20 anyos nga lalaki human nag-live stream sa TikTok ka og nibutyag nga magpahigayon og pagpamusil batok sa usa ka dakong universidad sa Cebu City kaniadtong Martes, Agosto 18. Ang suspect nga usa ka residente sa Barangay Tabuca, Mandawi City, Mikalagiaw ngadto sa Camotes Island human sa trace sa kabilisan ang iyang pagkatawog. Sa pahayag sa suspect, kawala siya intensyon na nga mupabuto sa eskwelahan kung usa lamang kadto ka komedya o prank. Ay usab siya og pasaylo sa tunghaan nga nabalda ang klase tungod sa iyang komento. Ikatakdang magatubang ang lalaki og kasong paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
1: DTX 500 Morning News
3: Gitugutan sa Schools Division Office sa Department of Education kung dapat sa Negros Occidental ang pagpaygayon sa Campus Ministry Bible Study o Values Formation sa mga eskwelahan upo sa ilang jurisdiction aron masuportahan ang kalambuan sa mga estudyante. Sa usa ka advisory nga pinitahan noong Agosto 17, nagpahibalo ang SDO Negros Occidental nga magpaygayon sa mga kalukan ng Apostolic Church of Jesus Christ aron mapalambo ang espirituhan ng pagtubo sa mga estudyante apang magdepende gihapon sa voluntaryong participasyon sa mga eskwelahan. Ipasiugda sa advisory sa SDO Negros Occidental nga ang mga kalukan mo suporta sa kalambuan sa estudyante o ipagayon nga dili makabalda sa mga oras sa klase. Ginoong giklaro sa advisory nga kinahalang voluntaryo ang pag-apil o kinahalang tahoron ang mga katungod sa konstitusyon sa mga estudyante, mga girikanan o mga personahe sa kagawasan na sa relihiyon.
1: DTX 500 Morning Newscast
6: Balitang Regional.
2: Sa katapusan sa atong balitang regional, hatod kanato sa D3 Bayang BCO nga may D3, ang D3 nga Maya BCO.
6: Balitang Regional.
2: Ang mga kanhing rebuilding sa komunista sa Negros Occidental mahimo nang magita og kadampanan sa balay pagbag-o for peace and reintegration usa ka balay pahulayan nga gitukod sa gobyerno sa probinsya uban ang kolaborasyon sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Mahimutang sa Barangay Santa Rosa sa lungsod sa Morsha sa Negros Occidental ang pasilidad nga ginagurahan kaniadtong Martes ug naghatag og luwas ug kasaligang luna alang sa mga individual ang nga nag-agi sa proseso sa kalinaw ug integrasyon. Kini nga kalambuan gabi-abi sa mga grupo sa mga kanhing miyembro sa Communist Party of the Philippines kun New People's Army National Democratic Front kun CPP NPA NDF nga karon nagpasiugda sa kalinaw ug kalambuan. Usa ka pahayag ang Buklod Kapayapaan Federation Inga miingon nga ang pagtukod sa maong balaya palahulayan na himahinungdanon kaayo sa pagpalambo sa kalinaw ug integrasyon na.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National. Balitang National, mga ka-K5, hatid ka nato sa itong paboritong kape, ang DTX Coffee Mix, ang kape nga may ampalaya di sugar-sugared cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkape ka, nagka-detox ka pa.
6: Balitang National.
3: Balitang National. Magsugod na sa pagpaygayon ang Department of Education kung DepEd o mga active threat drills sa mga eskwelahan sa Bukasod sa Agosto 25. Ang drill musulay kung unsaon pagdali sa pagtubag, pagbakwit o paghiusa pag-usab sa mga estudyante uban sila mga pamilya kung adunay mga hulgang agipay na buo sa usa katawo. Magamit usab ang drill o mga leksyon nga nagkatunan, gikan sa baguhay ng mga pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban o Zamboanga City. Ipunting usab ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma sa usa ka hearing sa Senado nga ipatuman ang drill kauban ng Philippine National Police o nahuman na usab nini ang paghanay sa protocol.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Samtang sa laing abahin sa itong kadugang Balitang National, nag-iangko ni Senador Panpilo Lacsonda na wala na siya matingala sa hingpit nga pagbawi ni Orly Gutisa sa iyang testimonya. Isiusin sa veteranong senador ang nangaging mga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee diin na siya nagsilbing at chairman sulod sa pipila kabulan. Sumala ni Lacson nga ang kanhing sundalo, klaro nga usa ka coach witness o gitudluan nga witness sa usag gilauman niya kaniadto nga bawion lang gihapon ni Gutasa ang iyang pahayag. Dalay nga bahin gibutyag ni Senator Erwin Tulfo nga itugya na lamang ngadto sa Office of the Ombudsman ang pagpahigayon ug imbestigasyon na bahin sa pagbawi ni Gutasa sa iyang pahayag.
6: DTX 500 Morning Newscast. National.
3: Gitunol na sa mga piskal sa International Criminal Court kung ICC ngadto sa defense team ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte ang alos 7,000 kadugang ebidensya sa wala pang iyang gikatakdang husay sa Nobyembre 30. Ang bagong hugpong sa ebidensya, dugang pa sa mga naunang materials nga gisumiti sa prosecution's repensa, sukat gidakop si Duterte og porma nga giakusahan sa mga krimen batok sa katawhan nga may kalabutan sa gubat batok sa droga ni atong Marso sa miaging tuig. Lakip sa mga gitunol nga ebidensya, mao ang dokumento bahin sa mga operasyon sa barangay, mga target nga personalidad o ang Davao Death Squad kung DDS. Ang Trial Chamber 3 sa ICC karon nagupod sa mga dokumento o materials alang sa pagpangandam sa husay din kininga mga impormasyon pada niya giisip mga confidential tali si Dua kahabig sa korte.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:18 na mga kaki-5 atong network news gatod lagi hapon ka nato sa atong DTX 500 kapsula. Utabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa pag-angkon nga sakit sa diabetes nga pwede nga magresulta sa paghanap sa imong pananaw ug pagkaputol sa imong mga kamot ug tiin. Aron malikayan ang imong sakit mag DTX 500 kapsula.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Atong unang detalye sa network news sa tabukat ng K5 News sa Bacolod. Saksi sa pamamaril, binaril patay sa Bacolod. Sa detalye hatod ka nato ni K5, Cyro Van Albay, K5 Mons.
6: K5 News FM Live Report.
7: 22 taong gulang na lalaki matapos itong binaril Webes ng hating gabi, Agosto 20. Nangyari ang pamamaril sa Purok Active Barangay Mandalagan, lungsod ng Bacolod. Kinilala ang biktima na si alias Javen, residente ng Barangay William Montes na nasabing lungsod. Sugatan ang ulo ng biktima dahil sa pamamaril na dahilan ng kanyang pagkamatay. Agad na tumawag ng tulong ang mga residente ng lugar matapos na narinig ang putok ng baril. Sa paunang impormasyon ng mga pulis, saksi ang biktima sa nangyaring pamamaril rin noon sa magkapatid na espina sa kaparehong lugar ng krimen. Setyembre 29 taong 2025, patay ang isa sa magkapatid na espina matapos na binaril habang nagmamaneho ng motorsiklo. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ng mga pulis kung sino ang pumatay kay Javen at kung ano ang motibo sa krimen. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Van Albay, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang sa balita, gikan sa K5 News FM, Antique. 99 years old na lolo, pinakamatandang nasawi sa dengue sa Antique ngayong 2026. Kaso ubabot na sa 519. Detalye hatid ni K5 Family Palanog, i-K5 mo.
6: K5 News FM Live Report.
8: Umabot na sa 519 na mga kaso ng dengue sa probinsya ng Antique mula Enero 4 hanggang Agosto 17, 2026. Batay sa datos ng Antique Provincial Health Office o APHO, sa nasabing bilang ay dalawa ang nasawi. Isa rito ay mula sa Patnongo na nasawi noong Mayo 3, 2026 at nasa edad na 99 years old, at ang isa naman ay mula sa Pandana na nasawi noong Hunyo at nasa edad na 11 years old. Nangunguna sa may pinakamaraming kaso ang bayan ng Valderrama na may 62 na mga kaso, sinundan ng Sibalom na may 56, San Jose na may 50, Bugasong na may 48, at Culasi at San Remigio na may tig 43 na mga kaso. Kung ikukumpara sa 2025 5 na may 3,640 na kaso at 7 ang nasawi. Mas mababa pa rin ang 519 na kaso ngayong 2026 sa kaparehong period. Patuloy naman ang paalala ng APHO sa publiko na isagawa ang 4S contra dengue, ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, seek early consultation at support fogging upang maiwasan ang pagtaas ng mga kaso ng dengue. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa katapusan sa ato ka Network News, sa tabukat ng K5 News FM, Tacloban niya. Grade 9 students sa Kalanga, Leyte, NHS National High School, umaming biro lang ang bantang pamamarila. Sa detalye hatod ka nato ni K5, Roger Tilana, K5.
0: K5 News FM Live Report.
9: Mas pinaigting ang seguridad sa Kananga National High School matapos magbanta umano ang isang grade 9 student na magdadala ng baril sa paaralan. Ayon kay Police Major Darwin Dalde, HP ng Kananga Leyte Municipal Police Station, inireport sa pulisya ang insidente noong nakaraang gabi ng Agosto 19 matapos makipag-ugnayan ang principal sa nasabing paaralan. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga pulis sa mga magulang ng estudyante at kinausap ang bata kaugnay ng naturang banta. Sinabi ni Dalde na inamin ng estudyante na tinukoy lamang sa alyas na yan-yan, na biro lamang umano ang kanyang sinabi at nadala siya sa pang-aasar ng kanyang kaklase. Sa kabila ng pag-amin ng estudyante, hindi ito binaliwala ng paaralan at pulisya dahil sa potensyal na panganib sa seguridad ng mga mag-aaral. Nagpatuloy ang klase sa paaralan, ngunit mas pinalakas ang presensya ng pulisya bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Samantala, pansamantalang hindi muna papapasukin sa paaralan ngayong Linggo ang estudyanteng sangkot sa nasabing insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Balita International. International.
3: Balita International, mga ka-K5, makalad ka nato sa D3 Bayong. Maraming D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
10: Balita International. International.
3: Kapin sa usa ka gatuos ka tawo ang patay sa rehang nahugno ang usa ka minahan og bulawan sa Central African Republic. Mato sa usa ka opisyal sa usa ka lokal nga asosyasyon sa pagmina baguhay lang. Nahitabo ang pagkahugno sa minahan ni aton nakabay nga adlaw sa barrio sa Zambwes duol sa utlanan sa Cameroon. Sumala pa sa usa ka piskal sa kasadpan Central African Republic, adunay daghang mga namatay og nasamdan og daghang mga tawo ang nawala apan wala kining naghatag sa insaktong mga numero. Ang pagminaw sa kinungdanan nga tinubdan sa panginabuhi sa tibuok Africa, apan ang huyang regulasyon o dili maayo nga mga sumbanan sa kaluwasan, kanunay nga musangpot sa makamatay nga mga aksidente.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:24 na mga ka-K5, nga hatod ka nato sa ato ka Mighty C, ang pinaka-epektibo nga bitamina nga motabang kanimo sa pagpalig-on, pabaskog sa imong immune system aron malikay ka sa sakit na o pag-angkon sa bisan unsang klase nga sakit. Na Mighty C nga mapalit sa inyong mga suking butik ug parmasya sa inyong lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa balitang negosyo, mga mag-uuma sa UBE nagporma og pederasyon tungod sa pagka-popular ni ini. Ang itali hatod ka nato ni K5 Rofa Di Vero, K5.
0: K5 News FM Live Report.
11: Giumul na sa pagkakaroon ng usa ka pederasyon ngayon kubas mag-uuma sa UBE aron iluso ang mas dako nga merkado ni ini taliwala sa nagataas sa panginahanglan sa maong tanom. Gipahayag sa Department of Agriculture kun DAA la suporta sa United UBE PH Association Incorporated o sa kanasun organisasyon na nagilang kubas sa mag-uuma, operatiba, tig-process o mga individual sa industriya. Ang United UBE PH, upos ang giilang nga non-stock, non-profit organisasyon para sa industriya sa UBE sa Pilipinas, suma sa parehasyon ini, Securities and Exchange Commission, karong Agosto. Gipahibalo na kaniadto sa DA nga naging kinuog pondo Ubos sa gisugyot ng 2027 budget ang suportahan ang industriya sa ubi sa nasud, taliwala sa nagdako nga panginhalan niini sa kalibutan. Kini nga balitang negosyo ganato sa D3 Bayo, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Kini sa K5, Rufa de Vero.

0: 14 K-Vibe Divina Teen Dog i K-Fi mo.
1: Balitang Entertainment.
2: Yes, Marika K-Vibe, sa itong balitang showbiz, nag-post si Jaquen Cog mga litrato ni Rabia Bathio sa iyang Instagram story sa unang adlaw niini sa medical school. Dagan ang nakadaig sa post ni Jay, kilabi na tungkol sa suporta ang iyang ipagkita kang Rabia. Sama sa nibaluan sa karighana, nag-enroll si Rabia sa Doctor of Medicine Program sa University of Santo Tomas. Plano siya nga mag-espesyalisar sa pediatrics. Tungkol kay Dili sa yun, nga tahas ang pagtuon sa medisina, andam si Rabia nga ipadaplin una ang iyang showbiz career. Ang importante mo ang pagkabot siyang dugay na ngang ipangandoy uban si Jake sa iyang akiliran. May kita magka-K5 nga ito nga ang balitang showbiz nga tatka natin sa MyTC ang alkaline-based na vitamin C. Inisip K5, Divina Tindog para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kalingan sa Ragro sa K5 News FM.
1: Balita Sports!
3: Alas 6:27 na mga kaki-five sa atong abalitang sports sa Alex Yala. Nagtutok sa US Open. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-five sa Real DTX sa 500 Rapa i K5.
1: Balitang sports.
4: Sa balitang ito sa sports ay karungan lao Pilipina tennis star Alex Yala na karon sa tunga-tunga sa pagpagandam alang sa prestigyosong US Open. Gapayon sa New York, gikan sa Agosto 30th September 13, si Yala na knockout sa sayo sa Cincinnati Open. Diyang nakabot na kini sa ikatulong round. Apan nabili sa board number 10 nga si Amanda Anisuma. Kini usa sa maayong opportunity alang kay Yala tungod kay makapaulay siya o pipila ka anlaw aron sa pag-apil sa US Open. Si Yala gikan sa usa kalisod nga dula sa biyag mga semana. Nagsugod na kini si Wimbledon sa London, England, dinakabot sa siya sa kaupat nga round. Isundan gini siya ang galikon nga kampanya sa Mubadala DC Open sa Washington. Nakuha Yala ang unang titulo sa WTA Tour. Diyang igipili si Jessica Pegula sa finals sa Mubadala DC Open. Ang balita sa sports, ato na kaninyo sa DTX sa Copamex, Mike Kapika na taga-detox pa. Sports balita, K5 sa Real DTX sa 5-Drive. Para sa kaming kumulita, servisyo publiko kaleo sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Ato ko na sa lasay sa 29 na mga kaki-5 kutong naglangkob sa tuang na DTX sa 500 Morning Newscast. May kadlaw ka na itong taraan, may kadlaw sa itong mga suking ting paminawa. O sa itong sparring partner nga si kaki-5, Sharabari Humilio.
0: Yes, good morning kay K5 James. So, mayroon buntag sa itong mga suking ka K5 na naminaw karoon sa tag-tag sa mga radyo. Mayroon man ang mga naglantaw dali sa Facebook Live.
3: Ato nga pagtibiyag mayroon adlaw mayroon buntag ni Kagawad Rito Miraflor nga naka-DTX Coffee Mix na. Nabo shoutout siya ni Joseph Flory Marites Arellano Ruby Christian Aylina Diday o sa tanan nga naminaw solid listeners ayungon. Thanks Sir James and Ma'am Shara.
0: Ma'am Lordesa Pitanshu, good morning. And Sir Marlon Castro Sotea, good morning Sir James, watching from Northern Hunob. Shout out ko sa Sotea family ha sa Santa Catalina.
3: Sabihin sa dato karon si Ma'am Emilia in Ligara, good morning mga kaki-5, Ma'am Shara and Sir James. Sa tanan nga naminaw karon silang tagsatagsa ka mga transit radio, may kadaw may buntag ka na itong taran. Marami kong oras mga kaki-5, musunod na. For first portion, kauban si kaki-5 manager Bernie Cabus. Tangalan sa kinatibukang puwarsa sa K5 News of Fab at 97.7 na magkata, our CEO President Tabusdo Kramiloya.
0: Area Major Merfa, Bubanyan, Aligan.
3: Ato ka station manager kaki-5, Sir Bernie Cabus.
0: Kauban ato Pikas Lawag, atong technician kaki-5, Abu Dwayne Olcoy.
3: Dalan salamat mga kaki-5 sa inyong pag-uban sa DTX sa 500 Morning News Cards. Kami nagkapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita. Nga naghatod kaninyo sa mga balita karuntak na akin inyong ubus ng alagad sa kahanginan. Kaki-5, James Ditribayo Bandukilio.
0: O kaki-5, Sharamari Humilio.
3: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
0: K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ditribayo.
5: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Ditribayo. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Ditribayo na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: Ditribayo. Ang D3.

0: D3 nga may visio.
1: Ang visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Nawan ang nabakaugana sa kama.
3: Masinug.
2: May diabetes ka.
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug di sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mapaka-magabutika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong post-on o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C, ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So, kadpag-tick na ko og Mighty C, hindi na jude ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
1: Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
9: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
10: Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
11: Mag Clinicas 4Biotics.
10: Adlaw-adlaw.
11: Mapalit sa inyong kasuking butika.
3: Extend
12: Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
14: D3 Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
3: nga may D3.
1: Mapalit sa mga
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mapakagabutika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong post-on o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, D3 Bio.
19: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
20: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
21: Alas 6:36 na sa kabuntagon. Natugyapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. DTX sa 500, pinaka-epektibong tumaroon eh. Labi na ka itong tagas na kaga-sugar, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakalitox ka pa. O sa ato ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ato balik ko ng mga kakipay, mga itong oras. Alas 6:36.
22: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
21: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiman. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
22: Foro de los Pueblos.
21: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kayo mga buntag? Yeah! Welcome sa atuang live edition sa atuang tulumanon, inyong tulumanon, ang
22: Foro de los Pueblos.
21: Ning adlaw karon nga Bernes, pitsa 21 na mga suking tigpaminaw, ning bulan gapon na mga higala sa Agosto, tuig ka 2026. It's a Friday, August 2026. Yeah! Ang akong huna-huna, mga suking tigpaminaw, pitsa 23. This coming Sunday, mo na mga higala nga to ang elimination round. Yeah! Sa atong ka mga students karon nga naminaw sa Tibuok, Kadumagiti, High School, Elementary, Senior High, College, sa mga teachers kay wa may klase, Ninoy Aquino Day! Yeah! Gani mga suking tigpaminaw no, nga i-declare niya ron nga why trabaho? Why klase? Pero 30% trabaho. 30%. May na lang! Ang katong nanarbaho, mga suking tigpaminaw, makadawat sila og 30%. Yeah! Diba, K5 News FM Bayawan? Good morning, Sir Burns! Good morning, Donde Guapo Hair? Basta mga inani nga, mga good morning, Sir Burns. Donde yun na? Lain po to kang Anthony Rulian, Lain po to kang Aying. Kamusta man mo diha sa Bayawan, ay? Sa mga students nato, labi na sa ito ang mga contestants. Good luck, God bless. Good luck, good health, God bless you. Excited kay ko mga suking tigpaminaw. Samot ang ito apong mga students po. Da, excited kay sila. Ani sila sa station kay dari man ta magpagay ng mga kaigsunan o contest ato stationan. Mo lang, ani sila dari, familiarize nila dari mga higalang itong sabianan para iniga contest proper na di na kay sila makuyawan. Muna nga katong mga schools nga wapag anhi mo kay Friday bitaw. Bitaw klase anhi mo. Pero muna gitong schedule na to, kuan lang ka ng 9 to 11 sa morning, anya ini kahapon 1 to 4. Ana lang ka, jutra bitaw. At is makikita lang mo dire, di kayo mo mabaguhan ini ka Sunday. Pero katong wagyoy time, ini ka Sunday, pwede raman po kay ini prepare mo, una naman dahil ta mag on air. Pero why? Kuan ha? Saturday ha? Basig mga nimugs ba do? Music rata, Christian song rata, inig ka Saturday. Hindi yun na ito nahilabtan kay adlaw na nga ipahulay. Muna nga kami po, rest po me. Pero mora ni mo rest mga sukitig paminaw. Nga, ngatong swimming pool, ngatong dagat. Pero ito, human og kapangaliya mga sukitig paminaw. Relax, relax po. Okay, naghantag ka mga isyo. Nga itong hatagan og pagtagad. Mahitungod nining pag-apil-apil sa DepEd na mga kaigsunan ng atos mga teachers, nga dili na kuno pwede mo ang ETM sa mga teachers, mga higala, nagpagawas karon sa lag-memorandum. Di na pwede ang ETM sa mga teachers, prinda. At ang pinatagal ng pagtagad, apil po nga mga hulga-hulga ron sa mga schools. Pero sa di pa, ato sa nilimpiyuhan, kini nga to ang pagpanagumanuban. Dari sa ato sa mga reports, gikan sa ato ang mga kaubanan, karon sa ato ang mga kanyang mga sister station, o mga reports sa Dumaguete. Matod pa programa o proyekto nga nakasentro sa kayuhan sa katawan sa Nakbayan sa Bayawan. Di palikon sa lokal nga panggamhanan, kakipaib. Dondi, guwapo, glodobe. Ay, ingan, masaya nga guwapo siya. Ato nalan ni sumpayan. Dondi, guwapo, glodobe. K5 mo!
22: K5 News FM Live Report.
0: Di palig-on sa lokal nga pagagamhanan sa Dakbayan sa Bayawan ang mga programa o proyekto na nagkasentro sa kaayuhan sa kanang katawhan atol sa tulok kaadlaw nga executive midterm review o strategic planning workshop nga gipahigayon dito sa Bacolod. ang malampusong tulog sa adlaw nga panagtigom gipangunahan kini si City Mayor John P. Raymond Jr. Kauban ang mga department heads. Kini nga inisyatibo gihimo kini aron sa sihon ang mga nahimo sa dakbayan og pahiluna ang mga prioridad alang sa tuig 2027. Gitagaan og gibug-aton ni Mayor Jack ang mga matag sentimo sa buwis og pondo sa LDO kinahanglan direktang matubag sa panginahanglanon sa mga bayawanon pinaagi sa mas epesyenteng serbisyo. Gawas sa pagplano sa budget alang sa infrastruktura, panglawas, edukasyon, agrikultura, gihatagan usab og dako nga pagtagad ang workshop sa pagpangandam sa pipila ka importanteng isgutanan og gahagit sa dakbayan sama sa pagpatuman sa mga aksyon aron mapugnan ang pagtatap sa ASF og paghatag og financial assistance sa mga apektadong umahan, pagpahigayon og mga estratehiya og mas gipahugtan nga koordinasyon kauban ang mga mag-uuma og provincial og national nga kagamhanan alang sa RSSI infestations, pagkahit og igo nga pondo og komprehensibong plano gikan sa CDRRMO aron mapanalipdan ang panginabuhian og kaluwasan sa mga residenteng mahimong maapektuhan sa El Nino. Pinaagi sa moong pagplano ipamatud-an sa liderato sa bayawan ang ilang gipahugtan nga paningkamot nga nagpabiling nakasentro sa kaayuhan sa mga lungsuranon ang tanang programa sa syudad. Sir Bern, sa laing bahin, Sir Bern, no, amurang pasalamatan si Ma'am Pev o Banyanaligan, si Mayor Pev, no, alang sa pag-tugot niya na kami mo gamit dito sa function hall sa Building 1 sa Public Market sa Santa Catalina, alang sa itong ipahigayon, Sir Bern, ni audition, alang sa itong competition radio broad sa NIR o sa pagtunol sa snacks, alang sa ito ang mga musalmot, Sir Bern.
21: Good luck sa mga students de, sa Santa Catalina, sa Bayawan o sa Basay. Good luck, ka.
0: Yes, Sir Bern. Unong mo sila kabuok, Sir Bern. Ikan sa Basay na sa high school. Tapos ato ang business tech. Unong mo sila, ikan din dool-dool sa itong istasyon ng Sir Bern.
21: Good luck po sa Canlaon, o San Carlos, o dari po sa Dumaguete. Dari sa Dumaguete, apil na mo ang Negros Oriental sa province. Okay. Na, within Dumaguete man.
0: So, sa amuha din, Sir Bern, usara ang ato ang naapil sa Division of Negros Oriental, ang AMIO Farm School na to.
21: Wow. Okay kayo. So, good luck na itong tanan. Busy kita ni Ana. Labi na sa amo din, kay live na mo. So, makadungog, good ilmagin ni kanan. Ang problema, kay burnout. So, dito lang mutanaw sila sa Facebook. Di bito na makita sa makulod. Ikaduha, maayo. Maayo yun. Inana. So, nindot kayo kay... Manhig yun ang mga estudyante. Karon pila na po di ka mga schools mo. Matanaw yun sa estasyonan, makabisita. So,
0: yes, Sir Bern, no? Karang nakuna-huna. Bita ko, Sir Bern, sila mga preparation. Makahuna-huna ako sa kung panahon nag-eskwela ako sa high school.
21: Mao? Inana? Inana po ka? Inana, dahil ka mo prepare sa una?
0: Sir Bern, apin-apin ako sa una radio broadcasting.
21: Manggali siguro kay tuon-tuon at to.
0: Ay, wala na to, Sir Bern, kay salang-salang raman to, duro-diretso.
21: Ako sa una, kay di man ko, kuan, di man ko kanang, sa itawag yun eh, kanang Maskom, ambot si Kaki Vibrance, Maskom ba si Kaki Vibrance? Di man ko...
0: Aurag, IT grad si Sir Andy, sir.
21: Ako, di man ko Maskom.
0: Ito ako sa ko Maskom.
21: O, di, pwede ka, unya nga nung apil-apil man ka. Oh, ano kay, di man day kay, wak pa man day tayo kurso ato?
0: Wala pa, sir. Junior high pa man to.
21: Junior high pa man day. Sakto day. So, ang ako sa una, sa college na ko, apil kong debate, pero ang akong i-prepare yun, lesson plan.
0: Parihan natin ni Sir Bern, mag-prepare lesson plan o mga TUS.
21: Dito. So, congratulations na anhas. Ato ang mga, ganahan kayo ko sa mga kuan, sa mga students. Ganahan kayo ko sa mga students kay igiril kayo sila ba? Willing yun kayo. Oh, blab! Na, mga maayo, mga newscast ka ng, say, kay Gipa, sampulan man ta? Maayo, maayo mang newscast ang tanan, oy! Na!
0: Wala na ka to mga veterano, Sir Bernie?
21: Kami lagi nga mag-judge, lagi ini. Murag makaingon ko ba nga, mag-listen good ko ini da. Pero, may di koan na best win, good. Banya kay sila tanan, gusto man manguyog og bakulod.
0: Karang-arang da sa inyo nga, Sir Bernie, kay duha ka school, amo adri mo yung usara.
21: Amo doha first ug second.
0: Oo. Sige. Kamu asa unom kamu participar usara jud among kuhaon.
21: Wow. Sige don, salamat don. Dondi. Dondi. Dondi guapo.
0: Sir Bernard, kaya itong update ka din sa Bayuan. Gatod ka rin sa GTX Coffee Mix, the healthy coffee na nakakapagin na naka-detox ka pa. Para sa Foro de los Pueblos, kinis ka K5 Donding Blood Coffee. Para sa kapagin nga balita, serbiso publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: K5 News FM Live Report.
21: Lamat na doon! Hi, good morning at to ni Ma'am Joy Pry. Good morning, Oga. Belated na pipista po ni Ma'am Vicky. Dagaan nagsudan, Ma'am Vicky. Nice bikiri kagabi. Ay! Ito po dito mga suking tigpaminaw, ang Heart of Gold. Wow! Heart of Gold! Ah! Yeah! Ito si Ma'am Maris Marandog dito. Ito po dito si Ma'am Shitley. Oh, Ma'am Shitley? Ito dito doon. Oh, si Mommy! Oh. Of course, si Ma'am Joy. Wakatos Ma'am Joy, pero ang iyang presence sa mga suking tigpaminaw, naagyon ni Permi. Mga kaigsunan. O asa napita ang K5 man to. Ang presence ni Ma'am Joy o ni Sir Heinz na yun sa ilang kasing-kasing o nagin sa mong kasing-kasing. Dari sa ito mga kigalas doon ang mga report kay alas 6:47 na. Norpog ipahugtan ang seguridad sa mga tunghaan sa lalawigan ka K5. Roy August Mostilio ay K5 mo.
22: K5 News FM Live Report.
2: Pag-usgan nga ron ang seguridad sa mga tunghaanan sa Negros Oriental. Pinagi kamando gikan sa Negros Oriental Police Provincial Office upo sa pagpangulo ni Police Colonel Timar J. Alam, ang Provincial Director. Tungod kini sa mga hulga nga pangpangita sa mga tunghaanan nga sa diin, mga kabataan, padisturbo ang ilang pag-eskwela. Matupag kini nga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan sa tibok probinsya, isip tubag kini sa baguhay lamang nga mga insidente sa pagpamusil, labi na dito sa Zamboanga City. Isip kabahin sa iyang pasalig o pagsiguro sa luwas nga palibot sa mga eskwelahan, ang kapulisan sa lalawigan o paligon sa police visibility sa sulod sa palibot sa eskwelahan, pahigayon o mga komprehensibo ng mga pagtimbang-timbang sa seguridad sa palibot. Ang inisyatibo gikan sa kapulisan, magbalambo kini sa lakang sa pagpangandam sa emerhensiya o magbutang o mekanismo nga sadayin ang mga kabataan labi na ang komunidad makapadangat dayon sa ilang mga report aron sa madasig na pagresponde o kalihukan gikan sa otoridad. Para sa Foro de los Pueblos Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: K5 News FM Live Report.
21: Alas 6:48 na mga sukitig paminaw. At ang gapon ka nato sa DTX Coffee Mix. Perting lami agyaw! Katungwa pa makasulay, sulay na ninyo ang pag-inom sa DTX Coffee Mix. Oh. Dodong, ninuligan, inom na dong og DTX Coffee Mix dong.
12: Yeah!
21: Morning ato ni Dodong ninuligan. Of course, Mayor Pebo ba niya naligan? Good morning. DepEd Secretary Sani Anggara, ni bisitas mga tunghaan, o niya, ansa na po yung saan nini? Ang iya sigurong saat, kamong nga mga teachers, di na pwede i-parinda na ang inyong mga itiim. Uy, suko mga teachers, uy, buot man mo. Nga, sa panahon nga doon na emerhensiya, manghatag mo kwarta. Ano, ano na? Nga, sa mga polis, halos mga polis manghigala, magtapok manggali dito sa Katipunan Bank. Ang iya, ang sa mga teachers po kay, basta, oh. Apil na diha mga suking tigpaminaw ka ng mga empty mask. Apil na diha mga kaigsunan ka nang basta daghani mga higala nga mga kuan ka nang lindinganan. Be, ato i-check be, unsay yanhi ni Anggara. Sa pag-recap, sa real ripi, ikipay mo!
22: K5 News FM Live Report.
14: Kibisita ni DepEd Education Secretary Sara Elcara, kagapagad lawa ang mga protocol seguridad o kaibtang sa pasalidad sa publiko gatungan sa Tugadegros Island Region. Ang gibisita din niya pa ang City National School o galakip daw sa pinigay sulti kini sa pagkandusator, magtutulong ng estudyante bahid sa ilang kaplaka sa seguridad o pagkinalan sa psychosocial support. Giba pa bisita man sa presidente sa seguridad sa kapos lakip ang makalilisang pagpumusil sa Ateneo sa Buanga University sa Junior High School ni Ato Augusto de Sionso. Mato ni Algara, ang nila lamang physical ng seguridad ay kinanglan paligunan sa pasimilan kundi na apil usab ang mental health support samtang nagkandam usab ang DepEd o pundo alang sa dugang security personnel Security Infrastructure o School Council Associate sa 2027. Ang palitay na bati ito ng kanidyo sa D3 Bio, DTX sa 500 o MyTC. K5 sa Iril, DTX sa 5 FM. Para sa pinagkabalita servisyo, Blanco Creo sa Negros, K5 News FM.
22: K5 News FM Live Report.
23: Foro de los Pueblos.
21: Alas 6:51 na mga sukin tigpamina. At ang yapon ka na to sa MyTC ha. Vitamin C. Mao ni mga students, MyTC, DTX sa 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio, i-research ninyo. Tanawa niya sa ito ang FB, sa account Clinica The Alternativo Medicina and Wellness Center. Nadia, tanan na to mga products. Sabi na sa to ang mga contestants. Yeah! Okay, dire sa to. Nining mimo na po ang mga gala. Naalaman ni sa una. Ang sa una mga kaiksunan, panahon ni Secretary... kato galing niya si Nanay Liling Bitaw. Nga dili maubos sa 5,000. Basta 5,000. Ma-take home sa mga teachers, mga kaigsunan, di na sila pwede maka-loan. Kaya nga ito nisgutan kay... Importante kay nila, binaway klase karon. Adya, mga teachers, mga higala, nasa ilang tagsa-tagsa ka mga balay, doon na po'y mga teachers nga wagi utang. Nakoy na ilan o'y daghan. Pero na'y mga teachers nga way loan, way utang, nagbaha po'y mga higala ang, para, pa, ang palautang po'y. Kanang kusog kay mang loan. Pero kining bago nila karon nga, kaya sa una nga, 5,000, ubo sa 5,000, di na pwede, pero mao lagi na ang matos mga lending ang mga suking tigpaminaw, o niya mga TM, ang mga ITM ipangbilin dito. Muna nga mga yun nalang sukli. Usay ang sukli, 500, usay usa ka libo. O saan man di muna pag-survive ang suking tigpaminaw, sa usa ka bulan, naka-estudyante, mukaon kam, sudan, bayad pas kurente, bayad pas tubig. Buna nga, asa sila magigalaw, kapagita-pagita nga, pwede na po sila makalona, ato na po sila. Pero nakasurvive man. Nabuhi man. Oo. Tutukan na lang muta karun sa DepEd. Ikasweldo. Dibito, lahi naman po ni, karun 2027, murag ang last nga tranche mga kaigsunan na gawas naman to. Pero ang tutukan karun sa DepEd, tutukan ninyo karun, Secretary Angara, ang kaning siguridad gap doon sa mga eskwelahan, ay namo kapil-apil sa sweldo, kung giyon sana sa mga maestra ng ilang sweldo. Bawal! Unang sahon man na, atuon ninyo na nga mga bangko. Sausahon ninyo na. Kinsa man ninyo, Andre, kining bangko ha, naghan kayo tagmaminsyon ng mga bangko, mga suking tigpaminaw, o ka mga lending, ng mga kaigsunan, ng mga company. Atuon na ninyo kung kinsa ninyo mga itim diri ipangbilin sa mga teachers na ninyo. Or dili baka, atuon ninyo ang mga teachers, atuon ninyo kada division, or atuon baka ninyo ang eskwelahan, o niya susihon ninyo ang ilang itim. Yun sa guling taon ninyo. Ayaw na tutuke. Ang tutukan ninyo ang safety sa ito ang mga estudyante, di hamo napita. O pagkat-on mga kaigsunan, o mayong edukasyon. Tingnan man sila nga, di naman good makatarong o tudlo ni mga teachers good o gawa na iswildo. Oh, okay, why kwarta kay magsige sila huna-huna o kasa napita mangitag kwarta. Samot na mga higala o ga, di makatudlo o mayo kini mga teachers. Kung di sila makaloon mga higala, di makapangitag kwarta. Takan may! Sos! Kadaghay mga mamag, mga papa, di mga suking tigpaminaw nga nang retire na pero hangtod karon. Ang ilang loan mga higala wapang maimpas. Pero ang mga estudyante nila mga kaigsunan ng ilang mga anak malampuson. O niyang ila pong mga estudyante mga higala, diin asa sila napita nagtudlo, nakakat-on man mga kaigsunan. Gawas ni Claire Castro. Ang teachers ni Claire Castro, mga higala, mga buutan. Ang ginikanan ni Claire buutan. Pero siya rin yun, si Claire Castro mo'y pahungon. Tudlo ko ng mga teachers, mga higala, o gakuan ka ng walay maayong pamatasan. Di man pwede kalimot, nga doon ay mga teacher nga walay maayong pamatasan, pero diliin mo nga nagtudlo sila walay maayong pamatasan. Nga to sa mga estudyante. Ato niya tagad o pagtagad, kamayara sa oras, ha? Onya sa second portion with Attorney Ronel Di Palubo sa mga kaigsunan akong partner manghigala amon hatagan og pagtagad kay alas 55 na Kapitan Edmar Tatabigay. Good morning pare, morning pare, morning nimo da pare og sa tanan ha, wa nato nabasa tanan. So good morning ninyo sa kalad sa mong CEO President the Generous Bossing Bossing Doc Remeloy, Area Manager Mayor Pepo Banyanaligan. Good morning sab nga to ni Dudong Ninuligan Picas Lawak Abudin Ulpos kaligapon si Kakipay Bernie Campos kanon ni MITC DTX 500 DTX Copy Mix ug D3 Bayo Kabusaw para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Foro de los Pueblos.
20: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bayo Health News.
4: D3 Bio.
6: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
12: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
12: Good bacteria.
24: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
12: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
24: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
12: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
24: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
12: Correct.
24: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
4: D3 Bio.
25: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
12: Sa tua pa lang ba nanatay probiotics.
24: Correct.
12: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
24: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
12: Dili.
24: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
12: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
24: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
12: Iyahapa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
24: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
12: Wala jud.
24: Wala jud.
12: Plus pa jud nga nidagan na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
24: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
12: O kadagat, sunod-sunod niya yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
24: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
12: Correct.
24: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
12: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
24: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
12: Gusto ko happy ka.
24: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
12: Wala.
24: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
12: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
12: Ayaw og abusuhon.
4: D3 Bio.
26: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaug gana sa kama? Masin og
3: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gikan sa palya
1: ug the sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Epic. Tiba
3: atok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
2: Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: mo, baby.
1: Extend Superman for Men.
0: Isang kapsula.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
2: Inaang kape ko,
1: DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan.
5: Kinhimo ko man ang tanan,
4: pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend food supplement for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Grateful ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
9: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha?
10: Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
9: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
11: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
12: BTX